0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C,
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Cher, conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Sunfon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Sunfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting.
12: Exciting summer man nakatrupa.
8: Ang saya
12: sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa.
9: Summer na, katropa.
8: Kaklarek sana.
12: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Dish Buhangin.
1: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting. Summer man nakatrupa.
2: Ang saya na summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
2: Summer na, katropa.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM 89.1 Davao City.
8: Clarex!
2: Exciting!
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
9: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
11: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.

0: Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
8: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Ayaw ibaylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
10: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: Exciting summer man nakatrupa.
10: Ang saya summer.
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek, sana.
11: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin po mga programang ito at nasa likod ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang atin po mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mabisitahan, pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kung may po nakakaranas ng samot-saring karamdaman sa inyong pong pangatawan, ay bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa kanila po ni Dr. Remily Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, sa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na ngayon po ay nakasubaybay at nakikinig sa atin pong palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang oras ng usapang pangkalusugan.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Huwag pong mahiyang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasela na yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na, Dok, pag nakakainom ng atin pong ultimate trio. O, ito yung katuwang natin, ha, sa araw-araw ng mga stress, mga problema at iba't ibang mga karamdaman na pwede nating maranasan, mga kaibigan.
1: Oo, so, ultimate trio, naglalaman niya ng mga nutritional supplements or mga extracts na ito naman talaga, kaya lagi nating ipinopromote itong tatlong supplement,
0: yes,
1: na to.
0: Doc.
1: Kasi commonly yung mga kondisyon na pinagdaraanan natin ngayon sa kalusugan,
0: yes,
1: eh yun yung kailangan natin, kung ano yung nakalagay doon, ano, na mga sustansya. O lalo na kung kayo ay meron ng mga hypertension, may diabetes, may sari-saring pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan, eh hindi sapat ang nakaasa lang tayo sa maintenance kung hindi natin gagawan ng katapat na tamang diet, tamang nutritional support sa ating katawan at tamang pag-iingat, syempre, at pag-iwas sa mga alam naman natin, obviously, na nakakasama sa ating pong kalusugan.
0: Tama, Dok, ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, huwag na huwag kayong papawala ng atin pong ultimate trio dyan sa inyong pong tahanan at ugaliin po ang pag-inom po nito araw-araw, ha? Ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno po ng mga antioxidants, napakataas ng mga phytonutrients, phytochemicals nyan na naibabahagi sa atin pong pangangatawan. At syempre, nandyan din yung Santon Vitamin C natin. Ito yung panglaban natin sa samot-saring mga ano, eh, mga infections, ano? Pagpapalakas ng atin pong immune system, pag-iingat ng bawat selula ng atin pong pangangatawan, eh, kailangan natin yan, yung vitamin C na yan na makukuha natin sa Santone Vitamin C, ha? At syempre, hindi mawawala yung atin pong premium D3, Doc. Ang premium D3 ay mapagkukunan natin ng mayaman ng mga essential fatty acids, ano? O yung tinatawag ng mga omega fatty acids. Syempre, may vitamin D rin yan na napakahalaga, hindi lang sa atin pong mga buto, pati sa mga tissues natin at sa iba't ibang organs, sa mutsaring mga functions ng ating pangangatawan, napakalaki ng ginagampanan ng vitamin D, especially yung vitamin D3 na yan, ano? Yung tinatawag na cholecalciferol, mga katropa, ha? At hindi rin mawawala yung nagpa-unique sa atin pong premium D3, ito ang atin pong Moringa Seed Oil Extract.
1: Moringa Seed Oil, isa sa pinakang the best na bahagi kasi ito ng malunggay o ng moringa plant, na kung masasabi nating healthy or masustansya, yung mismong dahon ng moringa,
0: yes, oo.
1: Eh, napakataas ng concentration ng mga active phytochemical ng moringa dun sa seed.
0: Dun sa buto.
1: Oo, eh, yun naman talaga eh. Kaya yung moringa seed oil, isang best product na pwede nating i-intake everyday. Ang problema, hindi madali makahanap ng produktong may moringa seed oil.
0: Tama do.
1: Oo, mostly, ang ginagamitan nito kasi cosmetics. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero yung edible moringa seed oil ay medyo mahirap hanapin. Mm-hmm. Pero meron po tayo yan sa ating premium D3 softgel capsule na kombinasyon ng tatlong maasahan natin pagdating sa kalusugan.
0: O,
1: mula dun sa coconut,
0: mm-hmm,
1: ganun din yung moringa seed oil at vitamin D3.
0: Ayan ha. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto na yan, especially ang atin pong Ultimate Trio, yan po ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ganoon din sa atin pong online shopping store, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong Ultimate Trio as well as iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ganoon din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong pumunta dyan at maka-avail ang atin pong mga produkto. And of course, meron tayong mga exclusive products dyan na pwede po ninyong mabili, iba't ibang services na offer ng Yes to Health na pwede po ninyong masubukan. Sa mga katropa natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto at gustong sumubok ng atin pong mga serbisyo, ay puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Herbal Soap. Kung kayo pinakakaranas ng mga skin allergies, skin problems, skin irritations, samsaring infections sa inyo pong mga balat, huwag kalimutan, nandiyan ang atin pong Santone Plus Herbal Soap, mga katropa. Santone Plus Herbal Soap, walang mga matatapang na mga kemikal. Ayan. na nakakairita sa atin pong mga balat, kundi bagkos, ito po ay nakakapagpa-healthy ng atin pong skin, nakakapagpaganda ng skin tone, ayan, at overall integrity ng atin pong skin, mga katropa. Pero kung inyong napapansin, ano, na yung skin nyo ay parang namumutla na, nako, mga kaibigan, mga katropa, marahil ito ay sinyalis na, Dok, ano, ng isang problema. Ito ang tinatawag po na anemia. Ayan. Marami sa mga kababayan natin, Dok, ang namumroblema at nagkakaroon, ano, ng ganitong problema. Itong problema na anemia o kakulangan sa pulang dugo. Ay, Dok, paano ba nangyayari itong ganito pong karamdaman?
1: Oh, sige. Itong anemia, isa ito sa most common problem sa kalusugan. Na sabi nga ng ano, sa mga data, sabi po ay almost sa 2 billion people worldwide ang apektado ng anemia. Yan ay base na rin sa World Health Organization data. Ibig sabihin yan, kung 2 billion people worldwide, 1 out of 3 people sa mundo ay nagsasuffers ng anemia.
0: Yes, oo.
1: At mas pinakamaraming bilang ay sa kababaihan, kumbaga more than twice ang bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki. Siguro dahil sila ay may monthly period,
0: yes, no,
1: sila ay nagbubuntis, at sila ay mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal ng matres.
0: Oo,
1: nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwedeng nagkakaroon ng anemia.
0: Sa mga kalalakihan, Dok, parang sa tuli lang yata eh.
1: Oo.
0: Minsan nila pa, ano?
1: Oo. At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia.
0: Iyon.
1: O, siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan, at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia. Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki.
0: Oo.
1: At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency, ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan. Ano bang dahilan ng anemia mo? Nakikita na commonly iron deficiency.
0: Kulang sa iron.
1: At alam nyo ba ang ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan. Ang ibig sabihin niyan, without blood. Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo. So itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells. Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, eh, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck. Alam mo, may delivery truck, di ba, dinadala niyan mga goods. Sa katawan natin, yung red blood cell, yun yung work niya. Siya yung carrier ng oxygen. And nutrients sa iba't ibang cells ng ating katawan. So, sa loob ng bawat red blood cell, merong hemoglobin, isang protein na nagtataglay ho ng iron na siyang nagbabind sa oxygen papunta sa ating pong, o mula sa ating lungs. So, pag huminga ka, ipipick up na ngayon ng red blood cell mo yung oxygen at ibinabind diyan ng itong hemoglobin.
0: Ibinabind sa hemoglobin.
1: Na ginagamit niya yung importanteng mineral na iron para mas maraming madala sa cells na mga oxygen. Yan. So yung mga cells na yon na red blood cell, nagtatravel yan sa ating bloodstream, nagdi-deliver ng oxygen sa pinaka-critical part ng katawan, una-una brain. O yung ating pong mga muscles, yung mga organs natin, yan yung pangunahing dinadalhan, ano? So every part of the body, yan, no? Kapag ang oxygen ay kulang dahilan sa hindi sapat ang hemoglobin na ating pinakang carrier, ang resulta nun sa atin, pwede tayong laging nanghihina, yung tinatawag na fatigue.
0: Yan,
1: o yung common weakness, yung pagkahilo, pamumutla ng balat. Yung iba nakaka-experience na parang kinakapos ng hininga. Hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pagod, pero parang nag-ahabol ng hininga. Yung iba madalas nakakaramdam ng sakit ng ulo. Meron din ilang mga pasyente na nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso. Yung parang laging ninenerbiyos.
0: Kinakabahan lagi.
1: Oo. Pinaka-common experience talaga pag nagkakaroon ka ng pagbagsak ng hemoglobin at anemia, eh yung malalamig ang kamay at paa. Kaya ako pag nagsishake hand sa mga ano natin, nakakausap, commonly babae, madalas malamig ang kamay. Oh. Tapos kung titingnan mo, medyo maputla. Mm-hmm. Oh, alam mo na, mayroong possible na
0: anemia.
1: Oh. Saka yung iba, parang nahihirapan mag-concentrate. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, nung panahon, naalala ko, para may campaign ng DOH against anemia.
0: Mm-hmm.
1: Na yung mga bata daw na hindi matuto kahit na ano aral, eh baka may anemia na. Mm-hmm. So naalala ko yun, mga commercial before. Ano.
0: Mm-hmm.
1: Totoo po yun, kasi pag kulang sa oxygen yung brain mo, kasi nga kulang yung carrier mo na hemoglobin, eh talagang ang utak mo, deprived.
0: Tama daw ko.
1: So pag deprived ang brain natin, hindi siya magkakaroon ng magandang learning ability.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos tingnan nyo rin yung mga kuko nyo. Kapag yung mga kuko daw natin ay marupok, brittle nails, saka nagkakaroon ka ng hair loss, ito yung madalas ko napapansin. Mm-hmm. Pag anemic, naglalagas ang buhok.
0: Malakas,
1: sa mga kababaihan. Mm-hmm. Yun ho, yung sign na meron na po tayong possible anemia na nagiging dahilan ng complication. Maraming complication po ang anemia.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, ang tanong, paano po napuproduce yung hemoglobin? Kasi yun yung bottom line. Dapat alam natin paano gumagawa ang katawan ng hemoglobin para ma-prevent din natin yung kakulangan dito. Una-una, para makagawa ang katawan ng hemoglobin, nag-uumpisa yan doon sa ating bone marrow.
0: Mm-hmm.
1: O, meron doon soft tissue inside our bone marrow. Diba yung pag kumakain sila ng bulalo, yan yung paborito nila.
0: Oo,
1: no?
0: Oo.
1: Yung parang laman. Ano? Mm-hmm. So sa bone marrow, doon nagsisimula yung tinatawag na erythropoiesis, na kung saan ito yung proseso ng pag-create ng bagong red blood cell. Pero bago makagawa ang katawan ng red blood cell, kailangan muna niya ng mga ingredients.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan nyo itong mga ingredients na ito, ha, para alam nyo. Ha. Una, iron. Yung iron, isa sa pinaka-importanting component ng hemoglobin kasi ito yung nagbabay ng oxygen at nag-aallow sa red blood cell natin na mag-transport ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Without iron, ay hindi magiging effective yung red blood cell natin. Hindi makakabuo ng healthy red blood cell. Mm-hmm. Pangalawa, vitamin B12. Pangatlo, folate o vitamin B9. Vitamin B6, kaya pala ito yung nakalagay sa B-complex. B1, B6, B12, di ba?
0: Yan yung mga prominent B-vitamins.
1: Copper and protein, kasi yung hemoglobin, protein yun. So kung kulang ka sa protein, hindi ka makaka-create ng magandang hemoglobin na cells. Ano? So ito yung mga importante. Ibig sabihin, magkulang man yan ng isa, talagang maapektuhan yung ating ano.
0: Kulang pero na ingredients.
1: Pero ang pinakang lagi daw kasing kulang na ingredients yan, iron.
0: Iron.
1: O, kasi ang iron, although marami sa pagkain natin, pero kapag hindi sapat yung absorption. And you know why? Bakit hindi na-absorb ang iron?
0: Yes,
1: even marami siya sa pagkain, deficiency of vitamin C.
0: Yun.
1: Kasi yun pala yung key. For iron to be absorbed effectively, you need sufficient vitamin C in your body.
0: Ibig sabihin, pagka kahit sapat yung iron mo
1: sa
0: mga pagkain, kasi karamihan naman talaga sa foods yan, no? Lalo na yung mga ano, leafy vegetables at iba pa. Pero kulang ka naman sa vitamin C. Wala din.
1: Oo, totoo 'yon. Kaya nga nakakapagtaka kasi ang iron lang, ang iron. Nandiyan lang naman 'yan sa ano. That's the common ingredients of or phytonutrients inside a certain plant.
0: Yes, daw.
1: Lalo na 'yung mga root crops.
0: Mm-hmm.
1: Oh, bakit daw ang root crops mayaman sa iron, mayaman sa potassium? Kasi nakadikit siya sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Sa lupa nang gagaling 'yung minerals.
0: 'Yun.
1: Which is root crops is one of the most healthiest food on earth.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga 'di ba sa disyerto, walang vegetation doon, pero 'yung mga nakatira sa disyerto, lalo sa desert of Africa, ugat ang hinuhukay nila. At yun ang kinakain nila na source of nutrition. So ang problema nga lang, kulang sa vitamin C. Yan. Mamaya may twist tayo dyan. Bakit may isang pagkain na source of iron, then balance pa rin siya ng vitamin C. So the cause of anemia, pag-usapan naman na, ano mga dahilan? Kasi ito yung commonly merong tatlong major reason bakit nagkakaroon tayo ng anemia. Unang-una sa lahat, nutritional deficiency. So sa nutritional deficiency, ibig sabihin kulang tayo dun sa mga sustansya na binanggit natin kanina, at ito ay nagiging dahilan ng anemia. Iron deficiency anemia or B12 deficiency. Pangalawa, blood loss. Alam mo ba na yung mga sobrang pagreregla, yung may mga stomach ulcers, mayroong
0: mga internal bleedings.
1: Internal bleedings, even yung almoranas or trauma after a certain surgery or after an accident can lead to blood loss na magiging dahilan ng anemia. Kumbaga, maybe you have enough nutrition, but because of this problem, para kang butas na ano, sisidlan na talagang ang katawan is persado sa ano, sa
0: ibig sabihin, kahit nakaka-produce yung katawan mo, pero mas marami yung
1: lumalabas.
0: Oo.
1: O katulad nga no, may mga heavy bleeding, lalo na during the time na mayroon kang menstruation, tapos meron kang pangangapal ng matres, may mga ganun eh.
0: Oo.
1: Eh, nagkakaroon talaga sila ng matinding bleeding. At ikatlo, yung chronic diseases.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sakit, gaya ng sakit sa bato, alam mo, may chronic kidney disease ka, may infection, meron kang mga autoimmune disease, meron kang cancer. Mapapansin mo, yung mga sakit na yan, yung pasyente talagang kadalasan namumutla. Oo, yung mga chronic inflammation na pwede maging dahilan niya ng pagbagsak ng hemoglobin.
0: Oh.
1: O, may mga genetic disorder din na ibig sabihin, mula pagkabata, pwedeng nakuha mo, gaya ng sickle cell disease, at saka yung thalassemia, na pwedeng maging dahilan ng matinding anemia sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya, kinakailangan, alam nyo din yun, kaya madalas dapat, nagpapacheck up.
0: Oo.
1: Hindi yung kung kailan lang hindi na makagulapay, isa ka lang pupunta sa doktor.
0: Oh, yun ang mahirap, Dok, kasi yung iba, nababaliwala nga nila, no?
1: Mm.
0: At ito pagkakaroon naman ng anemia, na minsan, hindi rin natin napapansin, nakakaligtaan lang din natin, ano? Minsan, akala natin na natural na weakness lang o panghihina sa ating pangangatawan. At, kasi maliban na magpatingin ka ng dugo, ano? Or maliban na namumutla ka na ng gusto, eh, dun mo palang marirealize or makita, ano, ma-alarm ka na kulang ka na sa ano, red blood cells sa iyong pangangatawan.
1: Yun nga daw yung dahilan kung bakit marami ang may anemia kasi nga ang symptom niya eh parang normal symptom lang, parang pagod ka lang. Kaya hindi na nakikita agad ng mga tao.
0: Oo.
1: That's why just imagine napakaraming populasyon ng tao sa mundo ang may anemia based on WHO. 1 in every 3 people.
0: Grabe.
1: Anemic, di ba? So, ang tanong, paano natin naturally makokorek yung anemia at mapiprevent?
0: Yan mahalaga, Dok. Pero wag yan, ha? Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, wag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, ano nga ba, Dok? Ang mga pwedeng gawin. Ayan. Lalo na sa ano, sa nutrition natin. Kung paano natin iko-combat or lalabanan itong problema na anemia.
1: Number 1.

0: ng citrus, mas mataas pa ang moringa. Ayan. So ibig sabihin balance eh, yung kanilang nagiging ano, nagiging content. Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time eh maabsorb mo din yung ano, yung iron. Tapos kung hindi naman kayo ano vegetarian, maraming source eh, yung itlog, mayaman yan sa mga sa iron and other B vitamins ano. And kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na ano, na mga plants and yung mga plant-based superfood, kasama na diyan yung ano eh, spirulina, na nagtataglay ng mga B vitamins ano. Sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin. Aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang, kasi pag mga purple ang kulay, mataas ang iron niyan. Yan ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, eh nakakatulong sa ano, sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo. Yan. So nabanggit na natin yung moringa kanina, yung ampalaya ganun din kasi mataas din ang iron content. May vitamin C din. Garlic is also amazingly isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops. Hindi mo iisipin, garlic pala taas ng iron, papatibay ng daloy ng dugo ano. Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinakapinagmamalaki ko na ano, na herbal extract sa Santon Plus Gold, yung spirulina. Kasi yung spirulina, 'di ba kailangan natin ng protein para mataas yung quality ng hemoglobin. So 60 to 70% ng spirulina weight is protein. So, more than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins, including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll, na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, same sila ng ano, ng hemoglobin. O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium. Na ang magnesium, isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic. Yun yung ano natin. At yan ay nasa spirulina, mga katropa. No? At yung kanya mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat nagtatanggal ng stress ng katawan. Kasi alam mo, hindi ko nabanggit kanina yung mga causes of anemia. Ang isa sa preventable causes talaga niyan, stress and sleep deprivation. So, nadagdag na ngayon yung radiation. So yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, kulang ka sa tulog, tapos yung exposure to heavy radiation. Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, cellphone, yung mga ilaw, all of that can give the body radiation that affects how our red blood cell is formed every day. So, yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan. That also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in our bone marrow.
1: Gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
0: Yes. So, tapos yung sapat na pagpapahinga na may kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos, question nga, paano mo daw iiwasan talaga yung stress? Medyo medyo mahirap na tanong yun.
1: Lalo sa panahon natin ngayon, napakaraming stressors, mga katropa.
0: Pero based on based on studies, ang pinaka the best daw to combat stress, kasi hindi mo naman talaga iiwasan yan, is una prayer, meditation, and breathing exercise. Yun. Yung paghinga ng kasi breathing can give you more oxygen. Kaya di ba may mga ano, may mga advices na bago ka daw gumawa ng desisyon, huminga ka muna ng malalim na mga at least mga 10 times.
1: Inhale, exhale ka muna. Oh.
0: Kung iisipin mo, ano naman connection nun? Alam mo connection nun, it will increase the brain's oxygen that will give you the right ability to think and decide.
1: Tama.
0: Yun yung sinasabi
1: kasi
0: doon.
1: Kasi pag-crumpled na yung brain area mo,
0: wala na. Irrational na yung ano, yung decision making.
1: Lalo na yung ano, lalo na yung kung titingnan nila doc yung electrical functions ng brain area natin. ang laki pala ng ano, ang laki ng contribution ng oxygen doon sa magandang electricity ng atin pong brain area.
0: Oo.
1: Mga katropa.
0: Kaya to wrap up our

0: itong usapan natin tungkol sa anemia, mm-hmm. kung kayo po ay nais umiwas dito, kung meron na kayo, gusto nyo magamot, unang-unang i-consider nyo proper nutrition.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, you need to take adequate iron mm-hmm. in your diet, vitamins and mineral support through supplement and mm-hmm. food.
1: Yeah, no.
0: Saka yung mga natural healing food na kinakailangan natin i-consider. And don't forget, meron naman kasi tayo mga available na mga supplement like mm-hmm. Santon Plus Gold, vitamin C, mm-hmm. premium D3 na nagbibigay sa atin ng mga sustansyang kailangan din ng ating katawan to mm-hmm. manufacture yung hemoglobin, yung red blood cell, mm-hmm. para hindi tayo mananatiling lagi na lang nalulupaypay dahilan sa anemia na nagbibigay sa atin ng mas malaking panganib kung hindi natin ito masusolusyunan in the future. Kasi pag anemic ka, pwede daw humina yung puso mo, pwede humina yung kidney mo, at marami
1: daw
0: pang ibang complication.
1: Oh.
0: Oh, kaya yan ho, tandaan po natin ha. Huwag pabayaan na tayo ay anemic. May solusyon ang kalikasan, tamang mm-hmm. nutrisyon, and sa tulong na rin ng Santon Plus Gold.
1: Yun. Salamat, Doc, for that info. Sa mga katropa niya, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, ha? Punuin natin ang ating pong pangatawan ng mga tools or ingredients na kinakailangan to form new red blood cells sa ating pong pangatawan. Nabanggit na rin kanina yung iron na yan, vitamin B, at iba't iba pa ano, na sangkap na kinakailangan ng katawan natin para hindi tayo magkulang sa mga pulang dugo at makaiwas sa karamdaman na anemia.
2: The secret of health.
1: Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya ni po mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo at address para acknowledge natin dito sa atin pong programa. At mamaya, atin pong sasagutin ng live, tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Magkabalik po tayo mga katropa, pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Ako si Marie Codino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa, kaya ako palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay just ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
6: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang anti oxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.

0: sakit. Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health. Kasama po rin po Dr. Michelle Hinaros at Dr. Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Mga katropa dyan, mga kababayan natin dyan ha. Dahil na yung stress na stress. At sa sobrang stress Dok ay halos hindi na nakakatulog. At napapansin nyo, nako, sobrang pungay na ng mata nyo.
1: Ay, naku, papangit kayo talaga so,
0: namumutla na kayo. Ayan, lagi nang ambilis ng tibok ng dibdib. Yan po, yung mga nabanggit ni Dok kanina ng mga simptomas ha, ng pagiging anemic, mga kaibigan. Huwag pong hayaan na itong stress na to ang siyang magkokontrol sa atin. Alam nyo ba, mga katropa, mga kaibigan, isa sa magandang way para makontrol natin yung stress, Dok, itong paghigop ng mga healthy coffees.
1: Yes. Actually, yung coffee, kaya nga yung mga, tanongin mo yung mga tao, ba't ka nagkakape? Pang-relax, pang-tanggal stress. Ang problema noon, na-relax ka sa paghigop ng kape, maya-maya magpalpitate ka na.
0: Nako.
1: Kasi nga, yung hinihigop mong kape, minsan ay kontra sa'yo. Merong tinatawag na heavy na stimulant na pwedeng magbigay sa'yo ng hindi magandang pakiramdam. Kaya nga, syempre, alam naman natin yan na pwede talaga nangyayari yan. Kaya ang pinaka the best choice talaga natin, bukod sa makaka-relax na sa'yo, makakapagpa-healthy pa sa'yo.
0: Yes.
1: Kumbaga habang hinihigop mo, lumulusog ka. Gumaganda yung kalusugan ng tuhod mo, kumikinis ang balat mo, at higit sa lahat, nakokontrol at nahahadlangan yung sobrang bilis ng pagtanda. Kasi ngayon, alam mo mga tao, makikita mo sa mga tao yung matindi yung acceleration ng aging kasi at their age yung itsura nila iba.
0: Tama daw ko.
1: May mga maraming ganun eh. Kung sabi nila kasi mahirap lang kasi ako hindi katulad ng iba diyan, may pampaderma.
0: Actually, may mga skin care. Yeah.
1: Hindi naman yun yung kailangan natin. Actually, yung kung ikaw nagpapabata at naka-focus ka lang sa panglabas na pagpapakinis. Hindi po yun kasi magiging stable eh.
0: Tama.
1: Somehow, pag huminto ka na sa pagpapaganda mo, di lalabas na yung tunay mo.
0: Minsan nga, pag maarawan ka lang talaga.
1: Pero yung tunay kasi na pagpapabata, nagmumula sa loob ng ating katawan. Kumbaga is from inside out. Kumbaga kung anong inilalabas ng balat mo, yun ay nanggagaling sa kalusugan na meron ang iyong kaloob-loobang bahagi ng katawan. Kaya yun yung ating target eh. Bukod sa gumagamit ka na ng external na paraan para pagandahin ang iyong balat, meron pang suporta na nanggagaling sa iyong sistema. At yan ay, alam mo naman, ang pinakamagandang prevention daw ng premature aging, meron dalawang prominent. Bukod sa antioxidant, ha? Yung tinatawag na master antioxidant of the body, yung glutathione, at yung isa naman ay yung body support system, yung parang scaffolding of the system na nagpapatibay sa structure ng katawan, yun yung collagen. Kasi collagen means glue, yung kanyang meaning. So, ibig sabihin, pag may collagen ka sapat, properly, napaka-stable ng mga cells natin, including the skin.
0: Kaya isa sa mga pagkakakilanlan na ang katawan mo ay bumabagsak ang collagen level, yung skin talaga nagsasag siya.
1: Unang-una.
0: Kasi
1: 70% of our skin is composed of collagen. Kaya doon ang makikita mo na talagang manifestation. Tapos yung tuhod, susunod na yun. Kasi yung ating mga litid, yung mga cartilages natin, ay binubuo ng collagen. Yan naman nagpapatibay naman ng hugpungan ng ating mga kasukasuan.
0: Ayan, yes, mga katropa, mga kabayan natin dyan, kung gusto niyo po na hindi magkulang ang level or amount ng collagen sa inyo pong pangatawan, plus nai-enjoy nyo pa yung inyo pong pagkakape, sumubok na ng ating pong Santone Gold Coffee Mix. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: So, mga katropa na dyan, mga kababayan natin na merong mga inquiries patungkol sa inyong kalusugan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masala, yung mga katanungan, lagyan po ng pangalaman pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
3: The secret of health. Secret of health. Live advice.
0: Live advice po mo tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang live advice po nito ahilid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Kung nakakaranas na kayo ng mga paranakit dyan ha, ng mga pangangatawan, nakakaranas ng paranakit ng mga kasukasuan, nako, ihaplasan na kagad dyan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ito po ay merong lamig at init na nanunuot sa atin pong mga kalamnan, sa atin pong mga balat, ano? At nakakatulong na magpa-relax sa atin pong pangangatawan. May mga lamig-lamig, sabi pa Dok, ano? Spasm sa atin pong pangangatawan. Haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Ganoon din yung mga pain, ano? Overall pain sa katawan po natin. Mga sprain na yan. And amazingly, Dok, yung ating Santone Plus Herbal Oil, pag nakapag-haplas ka nyan, hindi ka nadapuan ng lamok. Hindi ka, ano, makakaiwas ka sa mga infectious diseases, dala-dala ng mga infected mosquitoes na ito.
1: At ang mahalaga doon, siya ay mayroong soothing effect, ano, relaxing effect kapag ginagamit natin sa ating... kasi minsan ang hirap matulog.
0: Yun na nga.
1: Pag purong ngalay na lang yung nararamdaman natin.
0: Iba, halos hindi maintindihan yung posisyon sa pagtulog kasi pagka papaling sa kabila, masakit yung nararamdaman. Pagka na papaling sa kabila, hindi mo mai-relax. Yun? So, itong Santone Plus Herbal Oil natin, mga katrao, mga kaibigan, ay napakaganda yan. Lalo na kung sasabayan pa, Dok, ng, ano, ng gentle massage ng atin po mga partner dyan. Ako, sarap ng tulog natin. Makakatulog ng mahimbing. Ayan, ha? Sa mga gusto maka-avail ng atin pong Santone Plus Herbal Oil, ayan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, ito, meron nag-text sa atin. Saldi po ito ng Nueva Ecija. Pwede po ba sa may diabetes ang garlic at honey?
1: Yes, pwede. Kasi ang honey, low glycemic po yan. May sabihin, may ano, ito'y matamis, ito ay may sugar, pero hindi ito katulad ng ang mga ordinary sugar na medyo mabilis ang absorption sa ating katawan. So pag tinawag na low glycemic, hindi siya nag-influence sa sugar natin ng abruptly, then magka-crash later on ng mabilis din. So okay ang honey with the garlic, parang pinagsama mo yung isang pang-control at pang-balance, ano, na pwede mong inumin araw-araw.
0: Yes, oo. Ayun ba yung yan nga yung ano eh, na lagi kong nababanggit, ano, yung garlic and honey, na napakaganda yan siya na pang-preserve dun sa sulfuric compound ng garlic, mga kaibigan, ano, na pwede mong ma-enjoy yung pag-take ng garlic, ano, na hindi mo mararamdaman yung
1: anghang
0: niya, ano, kasi na-try namin yung Doc before, ano, yung garlic chinachop ng parents namin, isa sa pinong-pino na pagkakahiwa, tapos binababad sa honey for sabi natin mga months, ano, ang nangyayari, Doc, yung garlic lumulutong ng husto, ano, nagiging masarap siya sa pagkain. Pero yung ano niya, yung mga phytonutrients niya, yung mga sulfuric compound niya, nandun pa rin. Kaya maano pa rin siya eh. May amoy pa din siya, matapang pa rin yung amoy niya. Pero yung lasa,
1: hindi na.
0: Wala nang lasa, matamis-tamis na. So, yan sa mga kababayan natin ha, na meron pong diabetes or gusto po ninyo ano, na maitik yung garlic, na hindi kayo mahirapan, pwede po yan. Yung i-combine nyo yan sa honey, mga kaibigan. Okay? So, Dok, another inquiry. Dok, tanong ko lang po, ang sili po ba ay nakaka-almoranas? Shout out po sa babaeng mahal ko, si Mean, dyan po sa Manalo. Uy, shout out na Ma'am Mean.
1: Hindi ako naniniwala na nakapagpa-almoranas yung sili. Kasi ito lang yan eh. Ang sili kasi ay mayroong capsaicin na anti-inflammatory. Ang nakakapagpa-almoranas, yung constipation, yung... Pero, ang ano kasi sa sili, yung sa ibang condition, ano, pag ikaw ay meron ng almoranas, pwede niyang i-trigger yung, ano, yung parang lalong nai-irritate. Pero sa una lang yun, ano. Pero hindi naman talaga siya cause ng almoranas. Actually, very harmless ang yung mga ibon nga, kinakain nga yung sili. Eh, nakakita ka na ba ng ibon na may almoranas? Mas marakapal pa yung bituka natin sa ibon. Ang yun yung concept kasi na ni na kaya lang naman sinasabihan pag mayro almoranas ka umiwas sa sili kasi minsan may burning sensation sa puwet.
0: Diba? Hindi ka talaga mapapakali niyan.
1: Oh, hindi ka mapapakali. Oh. Pero hindi siya talaga ang dahilan ng development ng almoranas. Sa ibang ano nga nakakatulong pa sa anti-inflammatory effect. Mm-hmm. Kaya lang syempre minsan yung iba hindi nila nagugustuhan
0: at hindi na to-tolerate yung
1: hindi na to-tolerate.
0: Yung heat niya at saka yung pain.
1: Saka hindi naman kung kakain ka lang naman ng yung ginagawa ng mga Pilipino, malala pa nga yung ginagawa ng mga ano ba itong mga bansa? Yung Thailand, yung Korea. Mas matindi pa nga anghang nila. Sa atin, ang pagsili natin, sausawan lang eh.
0: Tama doko.
1: Hindi yung sapat para sabihing ma-irritate yung ano mo. O, pero ang bottom line, hindi nakakapagpa-almoranas ang sili. O ha? Huwag nating pagbintangan yung sili na.
0: Yun na nga.
1: Kawawa naman siya. Actually, maganda siya sa kalusugan. Just imagine kumain ka ng sili. Kahit hindi ka mag-exercise, iinit yung katawan mo pagpapawisan ka. Kasi yung capsaicin can increase our metabolic function. Oh, yun ang kagandahan nun. Kaya may mga bansa na mga tao lalakas kumain pero hindi sila mga tumataba. Ano? Sila yung mga bansa na mahilig sa sili.
0: Yan,
1: oo. Totoo yan. Sa isang pag-aaral, nakita nila na yung capsaicin maganda dahil nakakatulong sa pag-iwas sa heart attack. Kasi nga gumaganda yung daloy ng dugo natin.
0: Yun ha. Sa mga katropa, mga kabayan natin dyan ha. Huwag natin pagbintangan lagi yung sili. Ano? Minsan kasi, Doc, pag kumakain tayo, mga constipating foods naman yung kinakain natin.
1: Yun ang nagkukos ng almoranas. Kasi nga, pursado yung puwet mo, tapos dahil matigas yung dumi, kulang ka sa tubig, kulang ka sa fiber, acidic pa, too acidic. So, irritant talaga yun sa ano mo. Tapos, siyempre, pag pursado ka, meron tayong maliliit na blood vessels dyan na pwedeng nagra-rupture. Na nagiging cause ng almoranas. Kaya ang isa sa pinaka the best way pag may almoranas ka, sikapin mo maging normal talaga yung bowel movement. Na walang pressure dun sa lower bowel, yung ating anus and rectum para maging maayos yung ano yung condition niya.
0: Okay. So, Doc, another inquiry. Doc, matagal na pong sumasakit ang bewang ko. Ano po kaya ang gamot dito? Randy Garcia po ito ng Santiago, Isabela. Salamat po.
1: Most common pag lower ano, itong balakang. Common diyan sa ano issue sa buto. Minsan lumbago or yung lumbar problem. Minsan kasi kulang sa calcium, kulang sa nawawala sa magandang alignment yung spine. Common yan. Especially kung ang trabaho nyo nagbubuhat palagi na mabigat. Tapos may mga position sa pagbubuhat na hindi po normal, hindi po tama. Nawawala po yung magandang articulation ng ating spine. O, minsan naninigas pa yan. Nagkakaroon ng tinatawag na lumbar spondylosis. So, ang isa sa pinakamagandang gawin is nutritional support using ano ba yung nagpapaganda ng tibay ng buto. Vitamin D3, calcium, vitamin C. Yung tatlo na yan, ang very important. Isasama mo pa dyan yung magnesium. Ang magnesium naman, madali yan makuha. Sa mga green leafy vegetable, makukuha mo yan. So, mag-take ka lang ng Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C. Meron ka ng plant extract na nakakatulong sa buto. Pero isa sa pinakamaganda talaga na mabilis-bilis, kung meron ka mga disaligned na mga vertebrae na nagkukos ng pinch or pagkaipit ng mga ugat kaya sumasakit lagi, yung Natutrad Align Therapy. Isang traditional with modern touch na therapy na ang purpose is i-condition yung mga kalamnan, mga litid, at yung posisyon ng ating pong mga vertebrae. Ginagawa yan sa Yes to Health. May schedule lang tayo na pwede yung gawin. Isa pang maganda yung tinatawag ng mga stretching. Alam mo ba na yung halimbawa, di ba may baras? Sasabit ka sa baras pero hindi kayo mag-angat baba. Hayaan mo lang na yung gravity ang humatak sa yung ano. Nakaangat, nakahawak ka sa baras na nakabitin yung paa mo na hindi nakasahid sa lupa. Yung bigat ng katawan mo, true gravity, i-stretch niya ng natural yung iyong buto. Tapos gumalaw-galaw ka ng dahan-dahan. So it will naturally align your ano. Yun yung mga pamamaraan na pwede niyong gawin. Kasi nga, yun lang naman ang mga possible. Yung kidney problem naman. Alam mo, may kidney stone ka, UTI ka. Sumasakit din ang balakang pero dito sa upper part na. Yung pananakit niya. Ibang sakit ang nararamdaman nun. Saka kung matagal mo na nararamdaman yun, malamang hindi nga sa kidney kasi ang sumasakit lang yung balakang gawa ng kidney kapag may infection, mm-hmm. kapag may stone. At hindi yun magtatagal. Talagang titindi ng titindi ang sakit kung talagang lumalala yung kidney problem.
0: Uh-oh.
1: Pero nakikita ko most common kasi talaga yung sa buto.
0: Mm-hmm.
1: O, lalo umiidad na tayo minsan. Talagang isa yun sa nararamdaman. Kaya ang tawag nila dyan, lumbago eh. Sakit mm-hmm. ng tumatanda.
0: Yun oh. Oh, so mga katropa natin yan, ha? Mga kababayan natin. Pagka ganito na ang nararanasan, nako, eh, subukan nyo yung ano natin. Yung Nacho Trad Therapy. Ako, kung kayo po ay malapit sa Quezon City or sa Batangas or sa Santa Rosa branch po natin, ay bisitahan po ha ang atin pong mga wellness center. Nandiyan po si Doc Wendell. Pwede pong mag-align ayan, ang mga ano natin dyan, mga kalamnan, mga joints para maisaayos po ha. Ayan, ganyan pong mga problema, mga katropa, mga kaibigan.
4: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: The secret of health.
0: Uy, sa mga katropa natin dyan, ha? Mga kababayan natin, especially mga kalakihan. Kapag humihina na ang performance, eh, baka naman masakit ang mga joints, ano? Sumasakit ang mga tagiliran at nanghihina na ng husto, ha? So, para pandagdag ng lakas po natin, mga kaibigan, mga katropa, pangdagdag ng atin pong enerhiya. Ayan, nandyan ang atin pong Turbo Food Supplement for Men. Doc, marami ka tanong, bakit nga ba ganun ka bisa ang atin pong Turbo Food Supplement for Men?
1: Kasi yung Turbo, meron siyang dalawang proven herbal extract.
0: Mm-hmm.
1: O, yung una, yung maca.
0: Mm-hmm.
1: Ang maca, isang halaman na ito ay native sa South and Central America.
0: Mm-hmm.
1: Especially Peru, Ecuador, Colombia, Amazon. Alam mong, nung panahon, mula pa noon, ano, yung mga tagaron na mga mm-hmm. native,
0: oo.
1: Kapag sila may mga issues sa kalusugan, especially reproductive health issues, mm-hmm. gaya ng sa babae, yung mga menstruation problem, mm-hmm. mga bukol-bukol sa matres, isa yan sa kanilang traditional remedy, yung maca.
0: Oo.
1: So, ang epekto nun sa babae, it will enhance their balance of hormone, mas healthy yung kanilang reproductive organ,
0: mm-hmm.
1: at kumbaga nakakaiwas sila doon sa mga common problem na pwedeng mm-hmm. makikita mo doon sa mga nakatira sa mga syudad, yung mga uh-oh. Developed countries, ano.
0: Mm-hmm.
1: So sa kalalakihan naman, ang epekto ng maca is prevention ng mga prostate enlargement, mm-hmm. pag-increase ng kanilang ganang sexual,
0: mm-hmm.
1: at saka ano, yung pag-enhance ng kanilang erection.
0: Mm-hmm.
1: Pag makikipagtalik sila. Sinamahan pa yan ng isa ring native vine,
0: mm-hmm.
1: yung tinatawag na Clavo Huasca, na ang ano naman nun is yung enhancement ng ating abilityng sexual,
0: mm-hmm.
1: enhancement ng reproductive health, like mm-hmm. alam mo, yung mga hindi nagkakaanak, yung mga infertile, yun ang tinatarget naman ito ni Clavo Huasca. So pinagsama siya sa iisang capsule, aside from isa ng common supplement, makikita mm-hmm. mo isa lang eh. So, pinagsama yung maca and Clavo Huasca para mas enhance yung effect. Saka isa pa, ang Clavo Huasca nagpapaganda ng circulation.
0: Mm-hmm.
1: O, isa yon. Saka ano siya eh, energy booster. Ginagamit ito ng mga South American, yung mga hunters,
0: mm-hmm.
1: warriors from noon pa, para magkaroon sila ng mas malakas na sustenance and energy. Parang ginagamit nilang pang ano yun eh, parang tawag doon. Source of energy na talagang magiging magilas sila, yung galaw nila,
0: vigor.
1: Yung vigor nila. So yun yung ano, native na uses o traditional uses ng mga yan.
0: Mm-hmm.
1: Nung pinag-aralan yan sa isang pag-aaral, nakita nila na may mga phytochemical inside doon sa maca and Clavo Huasca, mm-hmm. and nagmamatch doon sa kanilang claim
0: mm-hmm.
1: ng effectivity or bisa nito sa mga lalaki or babae. Kaya nilagay natin sa isang supplement for men yung Turbo Dietary Supplement para naman maka-enhance nung health ng mga kalalakihan with regards to the reproductive system.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang lalaki, mahalaga dyan na healthy talaga yung kanilang reproductive system. Kung ikaw ay bata pa pero wala ka ng pagdating sa bagay na yun, mahina ka, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasing issue eh. Yung erection time.
0: Mm-hmm.
1: Okay, takpan nyo lang ang mga tenga ng mga bata nyo. Mm-hmm. Yung ang isang lalaki, di ba na ano, ginanahan. Mm-hmm. Tapos tumigas na. Mm-hmm. Biglang lumalambot na agad.
0: Wala na ako.
1: Yan ang problema. Oh, yun yung mga ano, saka yung tagal, mm-hmm, duration ng pakikipagtalik. Yun yung mga tina-target ni ano, ni Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Kasi yun yung madalas na issues eh, ano? Oh, nagagalit yung misis.
1: Oh.
0: Nagagalit na yung mga partner natin. Ba't ang bilis-bilis mo naman?
1: Oh, ano yan? Mga practical yan na mga dahilan. Mm-hmm. Bakit minsan yung lalaki nagiging malamig kasi nahihiya siyang aminin eh. Minsan si misis sumahanap ng nakatutokso sa iba because of that. Practical yan, hindi yan chismis.
0: Tama daw ko.
1: Ah, maraming ganyan. So ang kailangan natin gawin bilang lalaki, yan din kasi ay ano eh, sukatan din ng ating health status.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Just imagine.
0: Kumbaga hindi lang yun dapat yung na ano natin, na problema.
1: Kasi ano yan, malaking issue. Alam ba, diabetic ka, lalaki. Ang unang-unang apektado pag diabetic ang lalaki, yung kanyang sexual, ano eh, sexual ability.
0: Ability, oo.
1: O, kasi commonly, yung mga tumataas talaga sugar, isa sa common na nararamdaman nila yung erectile dysfunction. Dahilan sa yung circulation ng dugo nila, hindi normal. Siyempre, malapot yung dugo mo, marami kang sugar. Kaya apektado rin yun.
0: Yun,
1: o, aside from yung mga issues ng pagtanda, kaya ng prostate enlargement. Kumbaga yung mga yan kasi sama-samang na bebenepisyoan ng mga sustansyang galing po dito sa mga sangkap ng turbo dietary supplement for men.
0: Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, huwag pong hayaan na itong ganitong problema ano, ay maging nitsa ng pag-aaway ng mga mag-asawa. Ayan. Kasi hindi talaga natin maikakaila yun. Hindi natin maitatanggi. Minsan, ano lang, awkward lang na pag-usapan ng mga mag-partner o mag-asawa. Pero in reality, yun talaga yung nangyayari, mga kaibigan. Ano? So, ang solusyon, meron po tayo dyan, Turbo Food Supplement for Men. Pumunta sa mga authorized dealers natin, mga authorized outlet natin, mga pharmacy sa inyong lugar, ganoon rin sa ating pong online shopping store sa Shopee, i-add to cart na yan ang ating pong Turbo Food Supplement for Men. Or sa ating mga Yastro Health Clinic, ha? Pwedeng isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta. Ipacheck kung meron pang ibang mga dahilan bakit nangyayari yung ganoon pong mga karamdaman. Ha? So mga kabayan na dyan, Turbo Food Supplement for Men.
5: The secret of health.
0: Okay daw, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, ha? Mm-hmm. Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ay wag laging, wag kalimutan, ano? At lagi pong tandaan ang atin pong mga programa sa atin pong mga himpilan. Araw-araw po ito, ha? Sa mga bagong didiscovery pa lang ng atin pong mga programa. Meron po tayong program every day, ha? Dito sa atin pong mga himpilan, nationwide po ito na napapakinggan, mga katropa, ha? At siyempre, sa mga merong iniinda dyan ng mga problema at karamdaman, huwag din po kalimutan na puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil dyan, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Wala pong bayad, mga kaibigan, at makita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Kung ano ba yung mga ano, mga first step na dapat po natin gawin, ha? Kasi maraming bagay na dapat po tayong salang-alang pagdating sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. So dyan sa clinic natin, holistic ang atin pong approach. And of course, marami tayong mga services, maraming mga modalities na pwede nyo subukan, itry, mga katrawa, mga kaibigan, ha? Sa pagpapalakas at pagsolusyon sa samut-saring karamdaman sa atin pong pangangatawan. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe, Dok?
1: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating mga katropa pa na nakinig sa ating palatuntunan at always we're inviting you to listen ano every day at sana ay marami tayong napulot ano mamumunting kakaalaman pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan, especially tulong ho ng natural na mga pamamaraan at ng Santone Plus Gold at iba pang produkto po ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Ganun na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat, mga katropa, mga kaibigan. Sa kanan po ni Doc Rimili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong lagi aming dalangin ang Panginoon nawa ang siyang magpapalusog at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Buhangin.
1: Exciting summer manakan truba.
2: Ang saya
1: sa summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklares, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana! Oras mga katropa, alas 12:05.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast sa Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Diang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod nga mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong ito Davao, Mindanao. Maayong ito Pilipinas. Og happy, happy Sunday kaninyo mga katropa. Welcome na usap sa lain na podgatak na o edisyon sa itong programang Central Weekend. Ang adlaw nga Domingo, pet sa 24 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Ako si katropang Andy Causon, ang mag-inusara karong adlaw. Okay, kunin yung mga katropa, kuyog o kutob ta. Alauna karong hapuna. Alang sa itong programang Central Weekend, padangat ang inyong mga mensahe, reaksyon mga katropa kay ato ng timbawaso, no, pinagi sa itong text line 0969-333-0537. Tapos po na ako mga katropa 0969-303-0537. Magkasa itong Facebook Live mga katropa, pag-comment lang mo din ha kay atong basahon ang inyong mga reaksyon o mensahe. Uga, ayaw kalimot ha sa pag-share, sa pag-like, sa pag-comment o sa pag-react sa itong Facebook Live karon kay para maapil mo sa listahan mga katropa sa posible o sa tuang pa-promo, no, libre nga staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Maubay-ubay na sa itong mga katropa ang nakabakasyon na dito. Kauban ang ilang minahal sa kinabuhi, ang ilahang pamilya. Usa ka mo kung gusto ninyo nga mag-relax, mag-unwind. Labi na kay adunay upcoming no nga holiday. Karong umaabot nga March 27. Unsa naman? May 27 mga katropa. Okay, holiday na, no? Basi gusto mo nga magpabugnaw-bugnaw din na hala. Pag-comment na diha, pag-react, pag-share sa itong Facebook Live. Kay basika mo na ang sunod nga mudaog mga katropa. Once again, welcome sa itong programang Central Weekend. Kumusta ang inyong adlong Domingo? Ha, mga katropa, si katropang Pitpit Digal, first honor din sa itong Facebook Live. Mayong nga pagpaniudto din ha, naniudto na baka katropa? Kung naniudto mo din ha, hala, ayaw kalimot ha, parisi ang inyohang lamian o healthy nga paniudto din ha sa itong lamian po o healthy nga kape, ang Zonthon Plus Coffee Mix. Tungod kay makatabang kini mga katropa para mapugnan ang pipila ka sakit sa hinungdan sa pagkawala sa inyohang mga memorya. Pakusgo ng atong cognitive function na binagyod ka na gininga, makasinato yung brain fog. No? Sama na ko. Ako na lang ni-take, no, sa kaning koan. I'll be honest na lang. Kumbaga, honest ano na siya kaning evaluation. Ito mga katropa, ay usahay digit malikay nung no, makasinati tag brain fog. Unsa nang brain fog? Kanaganing, sige tag ingon nga, naa sa tumoy sa kong dila, katropa. Pero digit na ako mahilwas-hilwas kung unsa to nga termino. Unsa ba ito imong buot ipasabot, dili ni mo ma-explain na straight ba? No, so ang katuang Zonthon Plus Coffee Mix mga katropa, makatabang siya para ma-boost, no, ang cognitive function sa atong utok. Uga, makatabang po siya para ma-regulate ang pitik sa atong kasing-kasing. Okay, dili synthetic atong kape, purong natural ang ingredients ani mga katropa. Walay caffeine, usa walay pagpalpitate din hang anyong mabati mga katropa. Ug makatabang pa siya para nga makabaton kita og healthy nga panlawas. Oy, kumusta nga tuang syudad sa Davao? No, kumusta mga Davaoenyo? Kumusta sa itong mga katropa nga nag nikay-sikay karong utuha? Sa mga nagabiyahe din ha, pag inom mo og tubig, pag baon mo og tubig sa mga bugawas pa sa ilang balay. Pag dala mo og tubig mga katropa kay base sa monitoring, no, sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. As of 11 a.m. karong adlaw mga katropa, Mayo 24, niabot, no, sa 38.8 degrees Celsius ang kainit din he sa Davao City mga katropa. So, para sa mga naidalang bata o baka kaning mga hamtong, no, nga naanagi pang bati sa lawas, pagdalagi din taon mo uga tubig din ha. O ayaw kalimot sa pag-inom sa Zonthon Vitamin C before mo magawa sa inyong panimalay aron nga protektado kita sa sakit mga katropa. And gawas niya na mga katropa, lauman gihapon, no, ang posible nga mga pag-ulan, no, dili gihapon na kumbaga gidiscount ang possibility so, despite sa init sa panahon karon, naagihapon yung posibilidad sa mga pag-ulan-ulan hatod ka na, no, sa kining Trough of Low Pressure Area o LPA. Gani kagahapon adlaw, no, gagahapon sa hapon nakasinati og pag-ulan-ulan ang pipila ka bahin sa Davao City. And ang kaning sapa, no, sa may Marilog area, may sakang ato sa critical level ang level sa sapa dito nga area. Ugamay na lang kay pag-abot din sa may ubos nga bahin, matod sa CDRRMO, anaaraman sa green kon safe level ang level sa tubig sa mga nagunang sapa sa Davao City. Pero na-observe lang kusog ang sulog sa tubig. And speaking of sulog sa tubig, doon ay unfortunate nga incident kinahitabo kagahapon sa hapon mga katropa. Girespondihan kini no sa mga responders sa Central 911 o Barangay Disaster Risk Reduction and Management of Personnel. Dino siya ka 5 anyos nga batang babay in town ang nalumos no. Panaligo sa kini nga sapa dinhi sa may Barangay 5-A Bangkerohan, Davao City. So ato pang ginapanubayan karon ang update ni anak mga katropa, kumusta ba, na recover bang kani safe ang naisgutan nga 5-year-old nga bata og unsa ni update no? Search and rescue operation ba ang ginalusad sa atong otoridad or search and retrieval operation? Kana ato pakisayran mga katropa ug atangi ha ang dugang detalye ana kung di man ato mabuhagay sa atong programa karong hapuna atangi sa mosunod pa nga mga programa labi na gyud og mga adlaw mga katropa. Oras na to 12:13 na. Aginad ta mga katropa sa atong mga balita tungod kay nagpungasipod no. Kung init ang balita dinhi sa Dakbayan sa Davao, init pod ang balita sa ato ang nasod Pilipinas.
1: Sentro sa balita.
0: Nagunanghan ay sa atong sentro sa balita, NBI andam alang sa dugang ICC warrants daw. Uy, Senator Bato anaa pa sa Pilipinas. Mga katropa, gibutyag karon sa National Bureau of Investigation nga pipila ka mga individual pa ang mag-atubang og arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Ug gibarugan nga anda matud pa ang NBI nga isilbi ang nahisgutan nga warrant of arrest. Pangutan na karon kinsa-kinsa ba ni sila? No, kay pipila ka individual, so pasabot plural. Dili lang isa mga katropa. Matud pa ni NBI Director Melvin Matibag mga katropa nga naadol sila na dawat nga impormasyon nga naapay several nga pasabot daghan pa, ubay-ubay pa, dili not just one, possible two or more no nga maistuhan og warrants gikan sa ICC. So ingon pa ni Matibag, wala daw nagamatter sa ilaha kung kinsa tong mga tawhana, apan kung duna day mo gawas nga dugang nga warrant of arrest, andam daw matud pa ang NBI nga musilbi niini. Kay namduman mga katropa nitong Biyernes, gipahayag sa PNP nga gimanduan na ang tanang units niini nga pangitaon og isilbi ang arrest warrant batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa sanglit giingong wanted kini sa ICC gikan sa iyang alegasyong partisipasyon sa war on drugs sa administrasyon nga Duterte. Nagpabiling missing si de la Rosa og gikonsidera sa DOJ isip fugitive sa hustisya. Samtang giklaro sab sa NBI nga nagpabilin pa si Nasod o sa Nasod si De La Rosa, luyo sa migulang ang mga hulagway sa FB page sa supporters ni Vice President Sara Duterte na allegedly naa na matud pa sa sa New York City sa United States of America ang nasangpit nga senador. No, base sa Facebook post mga katropa sa nasangpit nga kining FB page no sa mga supporters ni VP Sara Duterte dito sa New York, nga gisugat daw nila no ang isugutan nga senador kay mahimo siyang guest sa umaabot nilang mga activities. Pero base sa NBI no, wala daw, naapa daw sa Nasod si Senador Bato. Ingon pa ni Matibag, nakipag-coordinate daw sila sa Bureau of Immigration og lakip daw ang mga point of entries na identify po daw nila og gina-monitor. So wala pa daw yung record no sa paggawas ni Senador Bato. Samtang doon na po yung mga legal experts mga katropa nga nagsulting nga dapat klaruhon daw sa gobyerno ang polisiya ni ini pag-abot sa kaning hisgutanan no sa umaabot pa nga mga warrant of arrest nga i-issue sa ICC. Matud pa ni UP College of Law Senior Lecturer Attorney Ross Tugade na panahon na daw no nga at least daw ang ehekutibo or ang kaning opisina no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magpagawas daw og pagpaklaro kung sa bagoy polisiya sa atong nasod pag-abot aning International Criminal Court. Kay mas mahimo daw nga kumbaga agitated ang mga Pinoy tungod kay wala may klaro no nga stand ang gobyerno kung unsa bagyod. Unsa bagyod ang polisiya, unsa bagyod baruganan sa gobyerno labot aning mga gipagula nga mga arrest warrants sa ICC.
1: Sentro sa balita.
0: Samtang sa pikes bahin mga katropa, si Senator Bato gitawag karon sa NBI nga armed and dangerous. Samtang nagapadayon pang ilang manhunt operation na batok sa nasangpit nga senador. Unsa kay meaning aning armed and dangerous no? Unsa ba pasabot ba aning nag-alarm lang ba ni sa mga authorities nga mo'y mag-serve no sa search warrant, I mean sa arrest warrant, o mag-impose sila og mas hugot no nga kaning kumbaga operation na kaning procedures labot aning naisgutan nga pag issue sa arrest warrant tungod kay gi-consider siyang armed and dangerous. Pero mga katropa ha, matod pa sa NBI, kasi Senador Ronald Bato de la Rosa, gikonsidera nila isip armed and dangerous. Samtang nagpadayon ang otoridad sa pagpangita nini, aron nga isilbi ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Gipasabot ni NBI Director Melvin Matibag mga katropa nga kumuingon daw kag armed and dangerous, ang pasabot daw ana, tanan daw nga target o kaning ginaservan o warrant of arrest sa ilahang point of view or sa ilang panlantaw mga katropa. Andam daw sila dapat nga basig armado ang nahisgutan nga subject. O gadugang panini nga base sa footage dito sa kining Senado atol sa paggawas no paglakaw ni Senador Bato de la Rosa, na daw dala nga kining duffel bag na nagpakusog sa ilahang kining pagduda nga base na ay dalagyod no nga armas ang nasangpit nga senador. Hinoon gibasura ni Matibag ang kaning question nga basig pwede nga i-serve ang arrest warrant didto pinaagi sa legal counsel sa senador o dili na direkta didto sa senador mismo or kang Senador Bato. Pero ingon pa si Matibag, wala daw ingon ana. No, mo na yang gitubag human nga gi-suggest no ni Attorney Jimmy Bondoc nga pwede nga i-serve ang warrant of arrest pinaagi sa legal counsel. Ipaklaro sa NBI nga dili gidaw. So sa karon po sa side no sa PNP kay duha man ni ka ahensya ang gihatagan gitahasan sa kaning DOJ nga maoy mo serve no sa arrest warrant. Sa side sa PNP mga katropa, ila daw nga kaning hisgutan no sa Firearms License Revocation and Restoration Board kay ilahang i-assess no kung kinahanglan ba nga kanselahon ang lisensya sa mga armas ni De La Rosa. Ayun. Unsay mahimong epekto ani mga katropa kung i-cancel ang iyahang license sa iyang mga armas, so pasabot dili na siya allowed nga kaning mag-possess or magdala-dala og armas ba once maprobahan ni siya or kaning once i-cancel na siya sa kaning Firearms License Revocation and Restoration Board sa PNP. Pero according po sa NBI mga katropa, nga kung bisan pa daw i-cancela ang lisensya sa armas ni De La Rosa, wala po daw ni nagpasabot na pwede na nga kumpiskahon sa otoridad ang mga armas sa naisigutan nga senador. So ingon pa si Matibag, ang problema diha dili ang lisensya. No, kay dili man po daw dayo nila makuha ang mga armas. So sa karon mga katropa, ang PNP accordingly gideploy na nila ang ilang mga tracker teams aron pagpangita og pag-aresto kang Senador Bato de la Rosa. Samtang nitong Webes, gikumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida ang mando nga gihatag niini sa PNP ug NBI aron nga pag-aresto sa pinakaunang PNP chief sa panahon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kinsa adunay gitubang arrest warrant gikan sa ICC tungod kini sa nagpadayon nga kaso no sa kining Crimes Against Humanity nga giatubang sa kanhi pangulo didto sa International Criminal Court.
1: Sentro sa balita.
0: Una ta magpadayon mga katropa sa laing hanig sa atoang sentro sa balita. Oy maing paglantaw ha sa atoang katropa dinhi live. Si Ma'am Jing Pagarido maing udto sa tanang mga katropa nga suking tigpaminaw. God is good all the time katropa. Daghang salamat Ma'am Jing sa pagpamina og maayong pagpaniudto diha kaninyo.
2: Daghang salamat.
0: Yes, daghang salamat balik ta mga katropa sa atong sentro sa balita. Itugutan na karon sa International Criminal Court kun ICC si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dili mo tunga sa unang status conference alang sa pagdungog sa giatubang nining kasong Crimes Against Humanity karong Mayo 27. Supposedly mga katropa, karong May 27, that's Wednesday. O karong Miyerkules mga katropa, no, dili magpakita si FPRRD. Subay kini sa pito kapahina nga kamanduan sa ICC Trial Chamber 3, penetsahan Mayo 22, na nagtugot sa hangyo sa partido ni FPRRD nga dili una no magpakita sa korte ang kanhi Pangulo sa atong nasod. Matod pa sa trial chamber nga girason sa depensa o sa legal counsel ni FPRRD nga ang pagmandato or pag-obliga no, nga moatubang ang akusado sa korte, pwede lang na siya ipatuman panahon sa actual na nga trial o dili atul sa status conference. Therefore, gitugutan sila sa ICC nga sige, di na lang sa magpakita si FPRRD. Pero, giinstruksyonan po nor gimanduan sa ICC ang mga abogado ni FPRRD nga magsumite pod sila og written waiver kalabot niini. Samtang sa pikas bahin mga katropa dinhi pod ta sa kaning side no sa legal counsel sa mga alleged nga victims sa crimes against humanity. Wala gitugutan sa ICC or wala giaprobahan sa ICC ang hangyo ni Attorney Gilbert Andres usa kini sa mga legal counsel sa mga biktima nga musalmot. Gusto niya nga mo request mga katropa nga musalmot siya remotely. Pwede gini siya online pero ngayon pa sa ICC nga naa na may mga mutambong physically. Kaning muadto didto gyud mismo sa ICC nga mga kauban ini sa iyang team mo nga wala nagisugtan pa sa Attorney Gilbert Andres labi na nadili pud mapasalig no nga adunay kumbaga stable nga connections remotely kung asa man siya nahimutang mga katropa. So karong May 27 usbo na ko adlong Miyerkules mga katropa nakatakda ang status conference alang sa kasong crimes against humanity batok kang former President Rodrigo Roa Duterte.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang sa katapusang hanig sa atuang sentro sa balita mga katropa. Uy! Bad news ni sa atong mga katropang motorista ha? Oo, kay doon na po ilaing usbaw sa presyo sa petrolyo ang atuang lauman karong sunod semana. Though, gamay lang man daw. Very little. But little is sometimes deadly. Pinawa! Mga katropa, kay bisag little na siya, kung daghan imo hang ipag-gas, patubil mga katropa, ma-feel good gihapon imo ang difference, labi na kung mayong tag-usbaw, no? Sa presyo sa petrolyo. Matod pa mga katropa nga posible nga moabot sa 30 centavos nga to sa 50 centavos matag-litro ang iusbaw sa presyo sa diesel. Samtang sa gasolina mga katropa anaa sa 70 centavos ngadto sa 90 centavos matag litro. Ano man jud ang gasolina nga nagauna man gyud sa kaning oil price hike. Nya pag moingon ta og kaning rollback, murag pigado pud si gasolina. No, ngano man ni. Samtang sa kerosene mga katropa 30 centavos pod ngadto sa 50 centavos ang posible. May pang kerosene mo decrease possible nga mo decrease mga katropa. So oil price adjustment din mga katropa ha. Musaka ang presyo sa diesel o gasolina pero ang kerosene mukunhod pod mga katropa. And sa karon ha ginakuan na ginhanay na pod sa kaning panggamhanan sa gobyerno mga katropa ang ilang gianunsyo no nga 10 pesos matag litro nga diesel discount subsidy alang kini sa land-based public utility vehicles. Sabot ani mga katropa, mga taxi drivers, mga POJ drivers, mga bus drivers ha. So dako na ning tabang no kay moabot sa 10 pesos matag litro ang ilahang itanyag nga diesel discount ngadto sa mga PUVs lukop sa nasod. Ano sa kani masugdan no kay para at least no maibsan pod ang kapitos karon nga nasinati sa itong mga taxi ug bus drivers ingon man POJ drivers no. Kay labi na no ang uban pod, 'di ba? Natay mabasa na koy nabasa nga post sa Facebook ba. Nagreklamo sa tungod kay ang presyo daw no sa pamasahe din ha paingon sa Panabo City gikan sa Davao City. Na shock kay kalit lang daw kaay nga misaka. No, 20 pesos pod ang gisaka sa kaning plitihan. Yang gipangutanan niya ang konduktor, uy, ngano manidong? Nga wala man mi

0: lay pagtugot no sa LTFRB. Kasi sila pod ang manubag-an na pag-abot sa panahon mga katropa. So matod pa sa DOE kanidaong 10 pesos matag litro nga diesel discount subsidy. 970 na daw ka mga gasolinahan sa nasod ha ang nagpakita og interest nga gusto sila o interesado sila nga mosalmot sa nasangpit nga programa. Usbon nako ang kaning diesel discount subsidy, magtanyag ni siya og 10 pesos no nga discount matag litro sa diesel ngadto sa mga PUVs lukop sa nasod. So, atangan nato mga katropa, kanus aka na posible nga ipatuma na dinhi sa tuas sa Davao City and sa Davao Region. Magandang afternoon po from Corona del City. Uy! Happy listening po kang Sir Arnold Altivo. Naglantaw siya karon sa itong Facebook Live. Maayo nga udto din ha. Kumusta ba ang dagan sa panahon din ha, katropang Arnold? Init ba din ha? Sama ba ni din sa Davao City nga miabot sa 38 degrees Celsius, no? Ang temperatura din ha ba sa Corona del City? Kumusta mo din ha karon? Yan sa itong mga katropa ha. Padayon lang sa pag... Madala sa inyong mga mensahe, komento, reaksyon sa atong mga hisgutanan. And unya sa itong pagbalik mga katropa atong isgutan tungod kay di ba karon makaingon tang naanagyud kanang mga programa ba ang katong gobyerno alang sa mga senior citizens aside sa 20% nga discount sa ilaha naapagyud kaning social pension o kaning cash incentives nga ginahatag ngadto sa mga senior citizens no nga kaning motungtong og katong centenarian and bisan karon na ana sa I think 70 or 80 year old na nasa lima dawat nga 10,000 pesos and after every 10 years napud sila madawat nga dugang 10,000 pesos hangtod nga maabot sila og 100 years old na makadawat sila og 100,000 pesos. Pero sa karon mga katropa buot pagyud no sa usa ka party list representative nga mas palapdan pagyud ang mga diskwento nga ihatag alang sa mga senior citizens. So sa mga nagpaminaw din ha karon nga mga senior citizens ha, atangin na sa itong pagbalik kay atong hisgutan mga katropa, unsa baning naisgutan nga balaod nun. And aside yan ang mga katropa, ang Davao City pod, atong hisgutan tungod kay nanguna kita sa pinakaadunahan nga syudad sa Mindanao. Wow! So, diba amazing mga katropa, atong hisgutan unsa ba ang mga basehan no sa pag-identify ana sa Davao City isip naguna sa top 20 richest cities in Mindanao. Og unsa-unsa pud kaha no nga mga syudad pa sa Davao Region ang pasok no sa top 20 mga katropa. Kanaw guban pa nga mga hisgutanan mga katropa atong timbawason sa tong pagbalik. Kuman lamang sa pipila ka pahinumdom, oras nato 12:30.
1: Central Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: XFM. XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Mga katropa,
3: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJ

0: man laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Klarex!
2: Exciting!
3: Sentro!
4: Exciting mga katropa, oras sa itong XFM 89.1 at 12:36 na.
3: Sentro!

0: And welcome back mga katropa sa itong programang Central Weekend. Nga nung happy naman po na katropang Andy, favorite song yun kayo na ni mo katropa ha, no? Tungod katropa kay! Uy, nga naman to wrong, hindi po kayo, hindi po yun. Sorry po, naghang po ang aking scammering dito. Kaya po, iba ang napindot. Ito mga katropa, nga nung happy man tungod kay! Bisan pag delay mo, happy din ha mga katropa, kabalo ba mo? Nga bisan ang usa ka forced smile or kanang gipugus lang niya nga pagngisi mga katropa. Makatabang daw na siya para ma-reduce ang heart rate atol sa usa ka stress nga situation. So muna, gusto tamo i-remind nga choose to be happy mga katropa all the time. So dili man gyud tanang instances or sitwasyon sa tong kinabuhi, pwede nga magisatag sige tag ngisi. Lain pug kay nga kaning naay naghilaktra magsigag ngisi. Kumbaga choose your battles and ato ang kinabuhi man good is a matter of perspective. Unsaon na to paglantaw dito ba ta sa negative side magdwell or dito ta sa positive side mga katropa? Kabalo ba mo ha? Dugang trivia mga katropa coming from me. Coming from my research di ay no nga ang happiness mga katropa ang pagkamalipayon sa usa ka tawo makatabang siya aron nga makabaton kita og stronger nga immune system. So sabot anak malikay ta sa daghang sakit mga katropa ug kung naatay gihambin nga sakit mas paspas daw ta nga makarecover gikan sa nasangpit ka sakit kung magsigita og kalipay or sigitag katawa. Plus ang pagkatawa mga katropa saan ang saan pagkatawa gani no sa pagkatawa kana pwede pod gani ayun ang pagkatawa mga katropa makadugang siya sa oxygen intake o pag-release sa endorphins. Unsa ning endorphins katropang Andy? Ang endorphins mga katropa usa ni siya ka natural nga feel good chemicals sa ato ang uto. Diba? So, let's be happy. Let's be positive, mga katropa. Let's be optimistic. Karong adlaw nga Domingo, labi na kay karon ang unang adlaw sa tong semana. Kung sugda nato ni nga nagmugtok ta, na aburido ang atong utok, mga katropa. Sus, unsa na lang ang mahitabo sa ato ang kaninga semana, no?
1: Yeah.
0: Kung muna ato ang klase sa panghuna-huna nga naata karon. Ayan, manundog ta kay Ma'am Jing Pegarido nga always positive lang. No, kang Sir Arnold Altivo nga good vibes lang always. So nice to be happy. Ito mga katropa din hita sa itong hisgutanan. Sama ka ganina sa ito ang na hisgutan mga katropa. No? Pasilip nga hisgutan. Nga kaninga diskwento alang sa itong mga senior citizens. No, pila ba ka porsyento no, sa atua daring mga tigpaminaw no, ang senior citizens? Pila ba ang senior citizens din sa Davao City o sa Davao Region? No? Nga makabinipisyo o galing mapasar na yung naisgutan nga balaod nun. Okay, based sa research mga katropa nga maabot sa tumataging ting nga 10.98 million Filipinos ang nagaedad og 60 years old above. 60 years old pataas mga katropa. Base ka na sa usa ka survey or pagtuon nitong 2025 or anaa sa 9.6% sa atuang population sa nasod mga katropa ang senior citizens. So sayod man ta nga pag moingon tag senior citizens mga katropa kasagaran sa ilaha no wala na gyud og trabaho. Though ang uban sa ilaha mga professionals kani anto but nag-retire na pod kay syempre no sa ilaha pangidaron gusto na pod nila nga magpahulay, mag-relax, enjoy ang ilahang retirement after many years of kaning pagpanarbaho mga katropa. At least mag-chill-chill na lang sila. Pero dili pod nato ma-discount ang fact na naapoy mga senior citizens nga gikan pagyud sa ilang pagkabata hangtod itong-tong sila og 60 anyos padayon gihapon sila nga aginod, nanarbaho, naningkamot, nag-ugmad. Labi na gyud kaning mga katropa nato ha nga mga senior citizens nga mga mag-uuma. Kana dira wala man ay retirement age. Kutob sa kaya pa nimo mo bit-bit drag piko. Kaya pa nimo mo daro din ha mga katropa. Kaya pa nimo din ha nga mangguna. No, wala na sila ay retirement mga katropa mo ni sila nga maayo po do ang programa sa gobyerno nga hatagan og kaning assistance kaning mga indigent nga mga senior citizens. Kung katong mga senior citizens nga wala intawag gidawat nga mga retirement benefits, mga pension, no? Just like sa aning mga professionals kaniadto nga na ay madawat sa either kung sa government sila nagatrabaho kaniadto, nasa lima dawat nga pension gikan sa SIS. Kung sa private pod sila, naapod sila sa SSS. Pero kaniin taong mga yano nato nga mga katropang mag-uuma, wala in taon sila madawat, no, nga kaning mga pension. Muna nga, thankfully, no, naatay social pension ang ato ang DSWD nga ginahatag sa mga indigent senior citizens nga makatabang pampalit sa ilahang kaning pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan, labi na gyud sa ilahang tambal, mga maintenance, mga katropa. And garon mga katropa, dunay giduso nga balaod nun, ha, din ha sa Kongreso, kining senior citizens party list representative nga si Rodolfo Ordanez. Particular kaning House Bill number 5187 or gitawag nga Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nga nag-propose mga katropa sa usay ka graduated increase sa senior citizen discounts samtang nagatigulang ang benepisyaryo. So di ba karon mga katropa kung maayong kag senior citizens, naa sila senior, mapakita nga senior citizen ID, no? Mapalit sila tambal, mapalit sila pagkaon, mag-grocery sila. Once mapakita nila ilang ID mga katropa, automatically makadawat sila or makabenepisyo sila o 20% ka discount sa ilahang bayronon. Pero ubos aning giduso nga balaod nun mga katropa, ang kaning aside aning 20% no nga gina-enjoy karon sa mga senior citizens, dagdagan pag daw na siya matag dekada. Magsugod daw siya sa edad nga 70 years old. So pasabot ani mga katropa nga pag 60 years old ang usa ka senior citizen, automatically naa siya 20% discount. After 10 years mga katropa, pag mutungtong si senior citizen og 70 years old, makadawat na pod siya og another benefit nga 20% discount. So mahimo na nga 5% discount di ay. So mahimo na siya nga 25% pagka 70 year old na si senior citizen. Pag-abot na po niya 80 anyos, mahimo na na siya nga 30% ang ma-experience or ma-enjoy no nga benefits or discount sa senior citizen. Pag-abot niya 90 years old, naa na sa 35%. Pag-abot niya 100 years old, naa na sa 40% nga discount ang ma-enjoy sa senior citizen mga katropa. So para asa man nga expenses, no? Una sa healthcare, no? Importante gid kaayo na maintenance medicines, mobility assistance og daily living substantially increase. Matud pa lagi samtang nag-decline pod ang ilahang income. Lagi samtang magkataas ang edad sa usa ka tawo, magka-lesser man ang iyang income kay wala naman siya trabaho, no? Kay magka-weak naman ang iyang body, ang iyang panlawas. So dili niya kaya ang mga physical pangatrabaho or even bisan kag sa opisina, no? Ang nanagigiduso karon nga ang mandatory age, 'di ba, sa kaning mag-retire ka sa service labi na sa government, anaa sa 60 year old. Samtang ang naanay kuan karon voluntary, ibabaan na nila nga to sa 56 years old kung dili ko masayop mga katropa, pero kana siya aprobado na sa Kongreso, need pa siya aprobahan sa Senate o sa atong presidente before siya hingpit nga mapatuman. So nagpasabot nga daghan na sa mga Pilipino ang gusto nga kaning kumbaga magpahulay, no, sa pagpanarbaho. At di man tamay nga young age, kay 56 years old man, bata-bata nga edad. Kaya ma-observe po nato mga katropa sa karon nga generation, nagkabata pod ang kaniganing mga nagkabato na o ganing mga sakit, no? Na ay mga maintenance medicine. Mga katropa, money nga importante gyud nga kung moingon ta nga sa edad pagay nga 30 year old na yung mga maintenance medicine, how much more pag mutungtong na nagsitinta o tsinta sa isinta kung makaabot. Kung makaabot, depende na siya sa lifestyle mga katropa and sa kaning diet o sa kaning disiplina sa kaugalingon, no? So pag abot ni mo ana, butang na to 30 years old ka na, nakay maintenance medicine more or less 1.5 per month. So samtang nagkataas imong edad mga katropa, magkataas pod na ang imuhang gastuhon no para sa imong maintenance nga medicine. So mo ni nga ang tumong aning balaod nun nga samtang magkataas ang edad sa mga senior citizens, magkataas pod ang discount unta na ilahang ma-enjoy para sa kaning pagpa-hospital, pagpalit og tambal ug mga panginahanglan nila sa pangadlaw-adlaw labi na sa kaning ilahang pangkonsumo mga katropa. Samtang sa pikasbahin mga katropa, gawas aning naisgutan nga balaod no, nga naglaraw nga patasan ang discount nga mga experience or kaning ma-enjoy sa mga senior citizens, doon na po'y usa ka balaod nun nga giduso gihapon din na sa Kongreso mga katropa, partikular kaning House Bill 5862 or ang Proposed Public Nursing Home Act of 2025 nga giduso kini ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nga nagmando kini sa mga establishmento sa public nursing homes alang sa mga edaran or sa mga hamtong sa matag syudad og munisipyo sa atuang nasod. So unsa man ni money ang gani mga nursing homes dito ni padulong katong mga labi na kani ganing mga hamtong na mga edaran na mga senior citizens nga walay pamilya na moati man sa ilaha, so pwede sila dito sa mga nursing homes once maaprobahan ni siya mahimo nga hingpit nga balaod og naay mamuntar no nga mga pasilidad sa matag syudad og matag munisipyo diin money sila karon ang mog house matiman sa kaning mga senior citizens pag-abot sa panahon, labi na katong mga walay pamilya or walay mga anak, walay mga kabanay nga makaatiman sa ilaha mga katropa. So karon nagpabilin pa na siya gihapon din ha sa kining Kongreso mga katropa. Botohan pa na, diskusyonan pa na sa mga congressman and hopefully no kung mapasa na siya, mapasapod sa Senado and maprobahan ni President Bongbong Marcos Jr., mapatuman na siya kay nindot po siya no alang sa mga senior citizens kay syempre dapat nato paligunon no ang kaning serbisyo dili lang sa mga kabatanunan apan lakip na no sa mga senior citizens kay apil ni sila sa mga vulnerable sectors sa atuang nasod. Samtang sa pikasbahin mga katropa, kani kay good news mga katropa tungod kay ang Davao City. Salayan atong hisgutanan ha ang Davao City mga katropa. Aside sa kaning nagagubot atong miaging semana mga katropa. Kaya diba daghan kay mga nag-comment nga, asa na ang flood control project sa Davao? Oo nga nung gibaha daw ang Davao. Oo. Diba, nagagubot, labi na dyan sa social media, daghan kaayo ang mga nag-react labot sa mga posts or mga balita about sa nahitabo nga baha. No, kato ganing naibang street flooding, naay mga areas, mga katropa nga gipa-evacuate gyud ang mga residente tungod sa nasinati nga pagtaas sa level sa tubig baha. Labi na diri sa may Matina Pangi area, sa may NHA Maa, o sa uban pang area sa Dakbayan sa Davao. No? Daghan kayo nag-comment dito, asa naman na itong blah-blah, billion, blah-blah-blah-blah. So, karon mga katropa, aside sa kaning mga ingon-ana nga mga hisgotanan, no, nga daan ang gitubag, no, nga ang katong mga areas nga affected na iuban ato nga dilisakop no sa distrito ni First District Congressman Paolo Duterte and daan na pod no nga gipagula no sa kongresista ang iyahang statement regarding anang mga issue about sa kaning flood control projects dinhi sa iyang distrito nga again ingon pa siya dokumentado ang tanan kung gusto mo hala silipa din ha sa DPWH 11 kay naay dokumento tanan nga mga projects matud pa nga gi-implement din ha sa iyang distrito mga katropa. So karon din hita sa good side mga katropa, ato na nang mag-move on na taan yung mga flood control issues no din sa Dakbayan sa Davao. Din hita tungod kay ang Davao City mga katropa usa siya sa mga unag-una sta naguna ang Davao City sa Mindanao's top 20 richest cities as of 2025. Wow! Ayan, so based sa pinaka-latest ng official data nagipagula sa Bureau of Local Government Finance o BLGF mga katropa, apil o naguna ang Davao City sa top 20 richest cities sa Mindanao sa fiscal year 2025. Ang gibasihan ani mga katropa ha, ranked entirely by their locally sourced income. So pasabot, income nga na-generate dinhi within sa atong syudad. Walay labot tong income or kaning budget no nga kaning kumbaga na-generate na to or gihatag nga budget sa tua gikan sa national government. So, mga locally generated income ang gihimong basehan ani mga katropa. Ayun. So, ang Davao City, ha? Number one, tumataginting na 7.3 billion pesos, ha? Ang atuang income daw for the past year. Ikaduha sa richest cities sa Mindanao, mga katropa, ang Cagayan de Oro City. Na doon ay 3.6 billion pesos nga income. Samtang ikatulo, oy, ang ato mga katropa din, ha, mga generals, mga taga General Santos City, ikatulo, ana sa 1.3 billion pesos ang ilang locally sourced income. Number 4 ang Butuan City, na doon ay kapin 1.2 billion pesos nga income. Number 5 ang Zamboanga City, na doon ay 1.07 billion pesos nga income. Kapito ang atong silingan nga lungsod o syudad, ang Tagum City, mga katropa. Tagum City na ay 1 billion pesos nung kining income. Samtang ang Panabo City na sa top 8, mga katropa, 573.65 million pesos nga income. Samtang sunod ana ang Pagadian City, Coronadal City, Digo City, Valencia City sa Bukidnon, Kidapawan City, Surigao City, Island Garden City of Zaman, winak sa ika-15. Ang Igakos, mga katropa, nga dun ay 365.52 million pesos. Samtang, gisundan ka na sa Ozamiz City, Cotabato City, El Salvador City, og Dipolog City. And lastly, sa top 20, mga katropa, ang Malaybalay City sa Bukidnon. Ayun. So, unsa ba ang himong basehan ani katropang Andy? Unsa ba ning locally sourced income? So, ang locally sourced income, pasabot ana, ang kadtong mga natigom, no, sa kaning economic activities sa nasigutan ng mga syudad ug ang internal collection. So wala nag-appeal dinhi ang National Tax Allotment o NTA or financial aid o baka subsidies gikan sa national agencies. So locally, kuan ra gyud siya, mga katropa, kumbaga locally generated o sourced nga income. So ang gigikanan aning naisgutan nga income, mga katropa, una ni ana ang business taxes. So kudos, ha, pasabot ani ang mga business establishments, business owners diri sa Davao City, diligent sa pagbayad sa buhis, ha. Real property taxes, mayor's permit o mga licenses, mga public market and transport terminal fees, mga city-owned economic enterprises o uban pa na local revenues nga nakolekta, no, sa ato ang syudad, mga katropa. Ayan, so kudos po sa mga Dabawenyo nga mga responsable na nagabayad diligently. Oh, tama. Diba, ni-epekto na ang brain fog sa kuha. Wala ko nakainom sa Xanthone Plus Coffee Mix. Sige lang, human sa programa, mga katropa. Muhigup tagapeke para ma-improve ang akong cognitive function. Bitaw, mga katropa, kudos sa mga Dabawenyo nung nagabayad jud religiously sa ilahang mga buhis. Morning, nag-una ta sa Tibok Mindanao sa pinakataas og income nga na-generate, mga katropa, locally sourced income as of 2025. And congratulations sa ato ang mga Dabawenyo. Samtang naunta tayo gi-plastar, mga katropa, no, nga interview sa ato ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, partikular sa atong assistant head sa CDRRMO, si Sir Rudy Encabo. Apan na siya, importante lang yun po nga gihikotar karong adlaw, mga katropa. Busa dita niya mapagbigyan pa sa karon, no, for a phone patch interview. Maki-update unta ta, no, labot atong sitwasyon din, ha, sa may New Carmen Sanitary Landfill. Unsa na ba'y update sa katong pagpangita atong duha ka mga residente nga natabunan in town sa midahili nga mga basura. And of course, ang update po atong usa ka 5 anyos nga batang babae nga reportedly na lumos, no, kagahapong adlawa, kagahapon sa hapon, mga katropa, inha sa sapa sa Barangay 5-A Bangkerohan ning sudan sa Davao. So sige lang, wala ta na pabigyan karong panahuna tungod kay naa siya importante pod nga gihikotar atong atangan, no, sa mosunod nga mga programa dinhi sa XFM 89.1 Davao. Basig makahatagan taghigayon, no, sa atong CDRRMO o sa ato ang City Information Officer labot sa update aning naisgutan nga mga panghitabo dinhi sa atong syudad sa Davao, mga katropa. And speaking of, panghitabo sa syudad sa Davao, ha, ako lang pong inform mga itong mga katropa. Labi na katong gikan sa south area, nga muadhin sa downtown area, no? Kay adlong Domingo, ang uban mag-bonding, mag-kaon sa gawas, mag-laag ka ng family, ha? Nagpagula o kaning advisory ang city government of Davao. Kahit karong adlaw mga katropa, ang unang adlaw sa gipahigayon nga Sharia Special Bar Examination. Gipahigayon ni siya sa Ateneo de Davao University Senior High School Campus dinhi sa may Bangkal, Davao City mga katropa. So gipaklaro hinoon nga walay gipatuman nga road closure sa naisgutan nga areas or baka ha, rerouting sa vicinity dinha sa may Ado Senior High School. Pero giabisuhan daan ang publiko nga naay possible nga pag kaning congest sa traffic pag huot sa dagan sa trapiko mga katropa. Labi na gyud panahon sa pagsulod no sa mga examinees between alas 4 sa kadlawon ngadto na sa alas 7:15 sa buntag kagadina ni mga katropa ug karong hapon ha. Alas 4 karong hapon ngadto sa alas 7 karong gabi mga katropa. So expected ang possible nga kaning build up sa traffic sa nisgutan nga area tungod sa gipahigayon nga 2026 Sharia Special Bar Examination. So sa mga motorista din ha, sa itong mga katropang Dabawenyo nga mugawas mo biyahe mga katropa, na sa inyo ha kung diha mo moagi or mangita mo alternate route mga katropa para maiwas sa ang kaning traffic congestion anang mga orasa. Karon lang man pud mga katropa, May 24 and ang next kaning schedule sa ilang examinasyon karon na pong May 27 adlaw nga Miyerkules mga katropa. Oras na to, 12:59 na mga katropa. Oras hatod ka na to sa Zantone Plus Gold. Unsa bay naa sa Zantone Plus Gold nga nung paborito maning imnon sa itong mga katropang Dabawenyo. Ang Zantone Plus Gold mga katropa, doon na siya yung mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound na kung tabang aron nga mapaggawas ang mga free radicals, ang mga toxins sa atong lawas. Diba? Unhealthy atong diet. Iligta og mga fatty foods, mga fried foods. Iligta ganing mga milk tea din ha. No, kaning mga tuslo-tuslo din ha mga katropa sa gilid-gilid. No, makakos na siya nga daghan ang ating mga unhealthy nga mga kuan din na sa ato ang lawas. Morning nga importante nga mainom tag Zantone Plus Gold mga katropa para mapagawas na sa tong lawas and malikay kita sa mga sakit nga hatod ni Ana. Oras na to alaon, alaona. Nansa naman ko Kuya Romel? Giguto. Asa ba? Ano na nangyayari? Marvs, balik ka na. Ikaw katropa. Oras na to, impunto, alauna. Atos ang dalikita ng tuang trending balita before tamo. Bye-bye.
1: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Kung sa di ay ang trending.
0: Ayan. Rinita sa itong trending balita mga katropa. Sa itong mga katropa din hanga gusto magkilay goals. Sure ba mo? Sure pa ba mo? Huwag magpakilay goals pa bagid mo?
2: Pinawa!
0: After ninyo ni Makita. Bito mga katropa tungod guy. Dunay usa ka ate. Gusto siya kilay on flick goals. Pero imbes nga on flick ang iyang goals sa iyang kilay mga katropa. Nahimo naman hinoon nga kilay third floor. Yes mga katropa sa itong mga katropa diyan nga naglantaw ha sa ito ang live feed. Makitaan gyud ninyo nga nganong third floor katropang Andy. Diba kay diba na makita man na ninyo mga katropa nga naa man ay murag bulky diri somewhere sa itong agtang nga mo na iturukan mo na gitubuan sa itong balahibo sa itong kilay. Pero ang kilay ni ate di ko sure unsa ni nga procedure kay naa mga microblading na ay temporary tattoo na ay permanent tattoo kay ate na siya sa ibabaw sa bukog nga dapat tubuan sa buhok sa kilay. Mo na nga nabot sa third floor. Ni apa sa yang agtang mga katropa. Ang pangutana karon unsa man pagpapa?
2: Oo.
0: Katropa. May lang unta na katropang Romel no kung computer kuya kay ma-control Z. Kung di gyud makanta madala og control Z kay na save na control alt delete. Oo, para mapalong hangi mo ang computer. Pero ka na mga katropa, unsa man na, may maglapis na nga pwede nimo ma-erase, no? Gamit ang eraser. May unta og ballpen na kay pwede na to gamitan og kaning unsa gitawag anang correction tape. Unya ka na tape kay naunsa naman natin. So karon mga katropa, ang kaning si ate nagka-problema in town siya.
2: Pinawa!
0: Oo. Tungod kay ang gusto lang naman daw niya magkakilay goals. No, magkakilay on fleek pero na wrong sa kaning naghimo, no, sa kaning procedure sa iyaha. So nagpalaban niya sa usa ka kaning salon nga nag-offer pud og kaning mga pang services labot sa kilay kay iyahang ipa-rehash, ipa-retouch, no? Muna ang giingon mga katropa nga kaning nasa huli ang pag-sisisi. Bitaw mga katropa, so kani siya, ingon pa sa nagkaistorya ni ate, nga kailangan na siya i-laser para tanggalon. Unya, balikan na po ng procedure. Unsa ba na yung himuon nila para mahimuan siya another kilay. Dini ko nakatawa katropang Romel kay wala pa lang 24 hours hagi kan gi-post ni sa naisgutan nga salon and spa ang video ni ante nga niabot og third floor ang kilay. Niabot og 3.3 million views. Grabe mga katropa, 8.9 thousand the shares. 5,000 kapin ka mga comments mga katropa. Ang pinakakatauan ako dari ana siya oh, ang mata na lang ang i-adjust pasaka joy. Napa din eh, inigtubo sa buhok sa kilay, doble na na. Uy, Ginoo ko. Imagine ha, nana kay kilay din rin nga gitato sa ibabaw, napag yung kilay sa ubos ha. Two is better than one. Ana, day nate. Bitaw mga katropa, samtang ingon pa siya din eh. Oo. May tampuhan ata ang kilay at mata. Pagbatiin nyo na. Bitaw sa itong mga katropa din na ha. Good vibes lang ta mga katropa karong adlaw nga Domingo. And nasayod me no nga ang pagpa-enhance atong beauty gamit ang mga cosmetic procedures. Ato agid ng sarili nga kumbaga your body, your rules sa mga katropa. Pero dapat kaninga timbang-timbangon gid nato o i-make sure nato nga ang quality sa service nga atong i-avail. Dili lang ta mag-matter all the time. Do gusto nato maka-menos, maka-barato. Pero i-check nato daan ang quality sa trabaho sa katong muhimo anang naisgutan nga procedure sa ato kay para dili ta magmahay pag-abot sa panahon. Kay madoble ang atong gasto plus ang perwisyo sa atong kaugalingon. Sama ni ate nga gusto lang unta og kilay on fleek pero nahimong third floor in town niyang kilay mga katropa. Bita mga katropa, oy oras na to 1:05 na, paspas kayo ang atuang oras mga katropa. And hopefully sunod Domingo po ho, no, makauban na nato si katropang Marvin Abano sa mga nagapangutan na din hiasa si katropang Marvs. Ay mo kabalaka kay naa na siya next week po ho. Nalang siya importante nga gitambungan nga family event mga katropa nga dili pwede nga mo absent ang iyang presence dito kay Marvin Abano na good night. Ito mga katropa. Oy. See you next week po ho mga katropa and sa mga katropa nato nga nagapangutan na asa ba mapalit ang mga produkto sa Yes Wealth Incorporated mga katropa. Mapalit na siya sa mga nagkadaiyang botika nationwide. And din sa Davao City, pwede niyo mapalit sa Rogen Pharmacy, Suyo Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Torila Pharmacy, and daghan pa nga mga botika din sa Dakbayan sa Davao. Kung sa itong Yes to Health Clinic nga naa sa Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Kawayan Drive, Matina, Davao City, mga katropa. And pwede po din sa ito ang sibiyahan sa XFM 89.1 sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City. Mga katropa, dagang salamat sa inyong pag-uban sa programang Central Weekend. Ingadlaw nga Domingo, petsa 24 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Once again mga katropa, akong kinasing-kasing pag-thank you sa inyong tanan sa pag-unod sa pag-tuto sa programa mga katropa. Sukad pa kaganin ng alas 12 sa udto hangtod karong alauna sa hapon mga katropa. Hangtod sunod Domingo pohon, sa ngala na lamang sa Knetibook ang Pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngala ni Katropang Marvin Abano, kiniang inyo ang ubos ng alagad sa kahanginan, Katropang Andy Causon. Hangtod sunod Domingo pohon, same time, same dial, same program, same anchors, Central Weekend. Have a blessed Sunday mga katropa, uga kumagaingon. Kamatuuran ang Sandigan.
2: Sentro.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaan.

0: XFM. Kaklare sana.
1: Exciting.
2: XFM time. It's 2 o'clock.
3: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: Kaklare sana.
1: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Santo Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Xanthon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
7: Lami nga kung kwansa ng kopi, Xanthon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Xanthon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
6: Xanthon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
10: Pakusog.
2: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Xanthon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Xanthon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Xanthon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd goes...
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM. Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Send money abroad quickly and easily with Etlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Etlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Etlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
10: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blas Gold.
11: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga

0: gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
2: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Di pala sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pang pakusog.
8: Turbo.
9: Pang pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlunier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
18: M2C Graphics Davao.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Extra Drive!
5: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
2: Kaklarek sana.
1: Exciting.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting!
4: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crop Gold ba?
4: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Crop Gold na ta.
6: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow!
8: Akong paborito
9: na merienda.
8: Sadian,
9: Bake Shop,
8: Lami,
9: Humok,
8: Og Humok.
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain ni Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, Sadian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gid na ko na ma, mga pan og cake. Sadian Bake Shop.
11: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin,

0: baklar eksana.
1: Exciting!
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Extra Drive.

0: utang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX-Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX-Trio Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation. Ang DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: XFM.
2: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The Secret of Health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili ba balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanins og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
15: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
13: Extra Drive. This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Hello, can I speak to Mr. Don Quixote, please?
2: Yes.

0: DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Santon Blast Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawahang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa,
3: available o

0: Exotic sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yagkwaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: XFM.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Long have we waited. Tanduay First Five. Zac Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02-43 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
1: Kaklarex! Sana?
2: Exciting!
9: Exciting!
10: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
11: Ambot rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
10: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
11: Ay, ambot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
12: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Mapalit sa mga
6: mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
0: Mmm, exciting!
18: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
9: Oo.
18: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
18: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
19: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo. Wagas. Ang lakas.
19: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ko og Sister Pain, minutes

0: Ayan nga dugay ng gidala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan, agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
3: Kaklarek sana.
2: Exciting.
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM 89.1, Davao City.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa!
1: Ang saya ng summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarets, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Time check is 6:04 in the evening.
4: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness. O garon, aniya ang inyong angel.
5: Angel Hill. I need a lover
3: to keep me sane. Aya. Good evening, maayong maayong evening, maayong gabi. Gabi ba? Oo, hayag pa sa gawas eh. Parang nanghubag man akong mata. Oo, kumusta nga ako? Murag man kung gika nagpaunsa ni. Murag, unsa kayo ang mga ano karon, no? Ang mga, daghan kayo mga unusual. Unusual na panghitabo karong mga panahuna. Ayan po, natitrigger ang ating emotions. Opo, ayan. Sige po, ang ating supposedly meron po tayong co-host ngayon na Jarjom Daini. Opo, but hindi po siya nakapunta kasi wala po siyang driver. Ayan. So, ang pag-uusapan natin, pwede na naman natin, pag-uusapan natin, it's about depression. How to conquer depression. Lagay natin sa monitor, depression ang topic natin ngayon. Depression is not a joke. Ayan. Sige. Kaya natin sa ating technical. Sige. Ayan po. Sige. Oo. Before tayo mag-start, no, tambayan natin ang mga nagapaminaw karong mga oras ha, sa Live Talk with Angel Hill. Ayan po, pakita natin ang ating last na interview. That was, saan po yung, ano po yung ganap natin last 2 days ago. Opo, 2 days ago, Friday. Opo, in Cloud Maru. Ayan, Na-interview po natin si Dato Pobre kung saan po nanggali, saan po nagsimula. Paano nabuo yung Maru, Cloud Maru. Opo, si Cloud pala, galing pala sa pangalan ng father nung may-ari, si Claudio. Tama ba yun? At saka yung Maru, pakinggan na lang natin, panuuri na lang natin yung aming panayam with Dato Pobre. Okay, ready na ang ating technical? Okay pa.
6: Ata diri karon sa Cloud Maru, makauban nato ang isang Dato Pobre ng Cloud Maru. Ayan po, makapanayan po natin siya about po sa Cloud Maru. Ano ba, saan ba ang Cloud Maru? Saan galing ang Cloud Maru?
7: Ayan, thank you so much sa XFM no nga karon na adin ni mismo sa Cloud Maru Rainforest no upang maka unsa ni maistorya gyud ko karong adlaw og ma-interview.
6: Mga katrupa na ata diri karon sa Cloud Maru, makauban nato ang isang Dato Pobre ng Cloud Maru. Ayan po, makapanayan po natin siya about po sa Cloud Maru. Ano ba, saan ba ang Cloud Maru? Saan galing ang Cloud Maru?
7: Ayan, thank you so much sa XFM no nga karon na adin ni mismo sa Cloud Maru Rainforest no upang maistorya gyud ko karong adlaw og ma-interview no. So daghang kaayong salamat labi na sa imong mga ka-team. Thank you so much sa inyo ha, XFM Davao. Daghang kaayong salamat. Yes, ma'am.
6: Yes, oo. Ayan, kumusta? Kumusta? Umuulan.
7: Okay gihapon kaayo, ma'am. Gisukad pa kani adto hangtod karon okay gihapon kay si Cloud Maru.
6: Ayan. So, naati pangutana no kung asa gyud gikan ang Cloud Maru. Asa gikan ang iyang origin nganong namugna man yung Cloud Maru?
7: Yes, pagkanindot nga pangutana no, si Cloud Maro Rainforest gikuha gyud kini sa mama ug papa no, si Claudio ug si Marutas. So gibutangan siya og kining rainforest kay naamang gud ta mismo sa kakahuyan ug naa pa gyud ang mga kahoy nga gipreserve mismo ni Cloud Maro Rainforest.
6: Wow. So sa pagkakaroon, daghan kaayo mga daghan kay mga kabag-uhan, daghan kay tag mga new attraction diri sa Cloud Maro no. So mao ni siya gitawag diri og sikat kaayo ning Jurassic. Jurassic Park. Oo, nang Philippines. Tayo lang ang naa diri sa Pilipinas.
7: Yes, only kakaisa. Dinhi pa gyud mismo sa Marilog District, Davao City.
6: Ayan. So kani siya nga ang Cloud Maro ang atuag yung mga naga-preserve ani ang mga nagatrabaho diri particular gyud ni sa mga tribo no.
7: Mm-mm.
6: So kaning Cloud Maro ang iyang kasing-kasing naagyud sa mga IPs no, Matigsalog Manubo tribe. So unsay maistorya nimo ana?
7: Yes, no, dako kayo ang akong pagpasalamat, dako kayo among pagpasalamat labi na sa mga katribo nga nakabenefit og nakatrabaho gyud mismo dinhi sa Cloud Maro Rainforest. Mm-hmm. Tungod kay si Cloud Maro ang tag-iya ni ini priority gyud niya mismo ang mga akong mga katribo nga makatrabaho dinhi sa Cloud Maro Rainforest. So ubay-ubay na gyud kini ang nakatrabaho dinhi sa Cloud Maro Rainforest.
6: Ayan. Mm-hmm. So kung dili nato ano, pwede ba nato mabanggit ang tag-iya sa ato ang ano o secret na ito. Sir, secret na ito. Itago na lang nato siya sa pangalan sa Angga.
7: Yes. Thank you so much. No, Sir EPM, and lalo na sa ano sa Cloud Maro Rainforest sa imuhang pagkuan ani.
6: Cloud Maro Management.
7: Cloud Maro Management sa ato ang unsa ni? Sa ato ang supervisor, sa manager, daghang kaayong salamat tungod kay maayo kaayo ang inyong pagdala sa ato ang mga katribo mismo dinhi sa Marahan Marilog District, Davao City.
6: Ayan. So sa pagkakaroon, daghan kay tag mga bagong attraction no. Number one na kanang ato ang natay bago karon no kanang zipline or kadang Jurassic, unsa ni eating Jurassic people,
7: eating human. So mao ni ang ato ang mga new kwan attraction dinhi sa Cloud Maro Rainforest og ato ang new rides dinhi sa Cloud Maro Rainforest. Kining ato ang dinosaur eating human ang pinaka-viral karon no,
6: sikat.
7: Na sikat nga kakaunang dinosaur eating human dinhi pa gyud mismo sa Cloud Maro Rainforest o dinhi sa Marilog nga lugar pag yun mismo.
6: Sakop sa Pilipinas sa kitarang ang naaingon ani diri ah.
7: Yes, of course. And then dili lang na mao ang ato ang naa nga mga rides, daghan pa kayo ang mga rides nga pwedeng malingaw ang mga kabataan o dili lang mga kabataan o dili usab ang ato ang mga adult nga wala nila na experience sa unang panahon ato mga katigwangan karon ma-experience nila dinhi lamang sa Cloud Maro Rainforest.
6: Yes. Kaning Cloud Maro Rainforest makita pud ni siya sa ato ang naani Facebook Facebook page.
7: Yes, of course, makita ni sa ato ang Cloud Maro Rainforest Facebook page. Yan, Cloud Maro Rainforest Facebook page.
6: Maro, M-A-R-U.
7: Yes, Cloud Maro Facebook page. Makita na tinan. Ug unsa ang naa dinhi sa sulod sa Cloud Maro Rainforest, naa mismo sa ansani Facebook
6: sa page.
7: Page
6: na ayan, to. Ayan. So, sa mga katropa no, nga gusto nga muani diri sa Cloud Maro, daghan ka itong mga attraction, daghan ka ayo ta og ma-enjoy gud ang bata og isip bata. No?
7: Unya kaduha sa do ang kuan ang Cloud Maro Rainforest no, dili lang dinosaur eating human ang naa, daghan pa tag mga rides nga pwedeng na
6: natay swimming o pool.
7: Swimming pool
6: nga walay chlorine.
7: Oo. Unya natay kining kuan
6: zip line,
7: natay tandem biking,
6: natay
7: carousel, natay dino train, natay kining Ferris wheel og naa pud tay kining kuan unsa ni Lagoon Rides.
6: Yes.
7: Dinhi sa Lagoon Rides, daghantag mga activity dinhi.
6: Mm-hmm.
7: Sa Lagoon Rides. Nadiha ang biking, nadiha ang boat, nadiha ang katong ball nga magkuan ka.
6: Ano mag-ana-ana sa ball? Oo. And then isa pa, lami po ang mga pagkaon diri ah.
7: Mm-hmm.
6: Oo.
7: Yes, of course, ang ato ang pinakasikat nato diri nga pagkaon kining native chicken. And
6: yes.
7: Then sa native chicken and then ang ato ang ilimnon unsan ilimnon kining atong coffee diri ang pinakasikat pod ang kining chocolate with Soman.
6: Ayan ang chocolate with Soman si kuya Alan. Shout out sa
7: yes,
6: ayan po sa mga katropa nga gusto ma-enjoy ang Cloud Maro, ma-experience ang Cloud Maro, maka ingon jud kapag naa ka diri ni ini ni Clarex kaayo ni mga katropa ka exciting kaayo ni diri akay makaingon jud ka 300 meters away na no ang katong katuganing zip line so 300 meters gyud og makaingon jud ka this is the moment of truth mga palayo jud kag pasaylo katropa sa imo
7: yes of course siya pwede ani ang kuan ang Cloud Maru Rainforest ma-enjoy gyud ang mga bata no
6: yes
7: tabi na sa kay Sir Alan no nga kuan wala na ka experience sa unang panahon taga
6: XFM
7: Davao wala ka experience karon may experience na niya din himismo sa Cloud Maru Rainforest oo
6: yeah,
7: and then ang nakanindot diri sa Cloud Maru Rainforest kabalo ka ang nature gi preserve gyud mismo no kay alang adtong mga bata nga wala gyud nila na experience ug wala nila nakita ang nature wala sila kita og kining virgin forest wala sila kita og kining mga kahoy nga dagko karon makita nila mismo din sa Cloud Maru Rainforest kay naka-preserve pag yun ni siya.
6: Yes.
7: Preserve yun ni Cloud Maru Rainforest para ma-experience sa mga kabataan nga wala nila na-experience sa unang panahon.
6: Mga new generation karon.
7: New generation.
6: Sa ato, dato, no? Yung mga naatay, kung gisa gusto mo tulog diri, naapod tayo overnight sleep.
7: Yes, of course. So, no, naatay ko, naatay kining overnight. Ang ato ang, para ma-experience ninyo ang kining baoy sa unang panahon sa ato ang mga katribo.
6: Baoy means
7: baoy.
6: Room. Mapayag nga medyo ano gyud ka nang inspired with matigsalog manubo
7: kubo og dili mo magmahay kay very kuan affordable lang siya so naatay per pax nato kada tao is 1500 ya tapos with breakfast og dinner na siya
6: ya ma-enjoy na ang tibuok ano
7: and then ang ato
6: ang amenities
7: yes ang nakanindot lang pud dinhi kay ang ato ang kuan no ang ato ang mga staff no mga stops nato very kuan kaay sila kining
6: accommodating
7: and then very humble kaayo ya si kaso gyud mo ug unsa inyuhang mga needs dinhi umanhi mo dinhi sa Cloud Maru Rainforest
6: ayan so atong i-invite ang ato ang ano like ang atong entrance pag weekends pag weekdays.
7: Okay, panganhin na mo din sa Cloud Maru Rainforest. Labi na anang Monday to Friday. Only 150 ang atuang entrance fee din sa Cloud Maru Rainforest. Ang inclusion na naadin ha ang atuang playland area, swing city area, o ang atuang sightseeing, libre na sa 150.
6: Mm-hmm.
7: And then Saturday o Sunday o mga holidays, 200 ang atuang bayad sa entrance fee na to. Maghihapon libre ang playland, swing city area, ang pagsoroy-soroy, libre na siya.
6: Ang mga rides.
7: Ang mga rides na to, no? Ang mga rides na to, individual lang yun ang pagbayad, no? Kung halimbawa, ang mag-rides mo, separate lang ang bayad. Kaya kada rides na in charge nga mo, ay musingil sa inyo kung mahuman mo og rides.
6: Yes. Open tayo from Monday to?
7: Sunday. So, mag-start tayo pag-open dito hangga magsimula 7 a.m. to 9 p.m.
6: So, don't worry sa time. Out na taano na yan. Cut off na 9 p.m.
7: Oh, don't worry sa time kasi mag-enjoy kayo, hanggang gusto niyo.
6: Ayan. So daghan kaayong salamat mga katropa, daghan kaayong salamat sa pagpaunlak sa atong interview karon kay Dato Pobre and behalf sa DAA Cloud Maru Management kay Sir, maraming salamat. And this is your katropa, Sexy Angel.
7: Okay.
3: Ayan, I'm back again. Oo, yun po ang ating chikahan. Yan po ang ating chikahan with Dato Pobre. Opo. Shoutout natin ang kapitan ng Marilog District, Davao City. Happy araw ng Marilog 19th. Oo, 19th araw ng Marilog District, Davao City. Naka-chika po natin ang kapitan na doon pero medyo busy ang line. So, balikan natin si kapitan para sa ating interview with Sexy Angel, with Life Talk with Angel Hill. Ayan, pag-uusapan natin, magiging guest of honor natin si kapitan ng Marilog District, Davao City. Ayan po, shoutout po sa ating mga sponsors. Ayan po si Mayo Ayong Fruits and Vegetables dyan sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Ayan po, kung magawi po kayo dyan. Ayan, kung magawi po kayo dyan sa... pag okay na po. Yes, pag magawi po kayo dyan sa Dato sa Lumay, makidaan kayo, makibili kayo ng mga gulay, mga priskong gulay dyan kay Ayong Fruits and Vegetables. Opo. Ayan, kung may mga problema po kayo sa inyong mga sasakyan, opo, meron po tayong meron po tayong makontak po ng tawag nito, magaling na mekaniko. Listen po dong electrician. Kay ang electrician, electrical man na. Pag mekaniko, mekaniko, mechanics yan sa sasakyan yan. Ayan po kay Sir RV Darrell Patricio Piang. Ayan po, siya po yung isa sa pinakamagaling diyan sa kanyang porte, sa kanyang skills. Ayan po. Sabi po na sa ating maging ating sponsor sa ating Live Talk with Angel Hill. Ayan po mga katropa, pag-uusapan natin ngayong gabing ito ang depression is not a joke or and of course anxiety. Opo. Sige, depression and anxiety. Paano ba natin makakonquer ang depression? Opo, mga katropa. Meron ba tayong meron ba tayong panlaban sa depression and anxiety? Lalo na. Lalo na pag hindi siya kasama na a-anxiety ka. Ayan. Pag hindi mo kasama yung partner mo na prapraning ka. Pag hindi mo kasama ang inyong mga sino, si girlfriend, si boyfriend, si husband o si wife na papraning ka. Opo. Possible may root cause yan. Oo, may root cause. Saan ang galing ang tinatawag na untrust issue? Iba pala yung trust. Trust, iba pala yung condoms. Iba, nakakaloka. Anyway, so iba pala talaga yon. Iba yung okay? So, yun po mga katropa ang pag-uusapan natin, depression and anxiety. Isang oras ng talakayan. Time check is 6:19 in the evening. Opo. Anxiety and depression. According to our doctor, psychiatrist doctor, ang isa na nakaka-trigger ng depression. And, of course, kapatid, ang magkambal ata katropa ang anxiety and depression. Pag may depression, may anxiety ka, napapraning lang ang peg. Ayan po. So, sa lahat po nag-undergo or nagkakaroon ng depression, is just an acceptance na meron tayo niyan. Lahat naman siguro na de-depress. Number one talaga, pag financially insufficient, na de-depress, napapraning, kasi paano nang babayarin. But if you are in control with your emotions, alam mo how to handle that kind of emotion from within, kaya talaga malagpasan, relax ka lang. May kakilala ako mga katropa na sa dami-daming pinagdadaanan niya sa buhay, pag kinakausap mo siya, parang para siyang emotionless, no emotions. Pag nagkakwento ka sa kanya, masyado kang excited, masyado kang you are into your emotions not to the highest level, na masyadong mataas ang imong emotions. Pero ang iyang reaction, talaga po? Sigurado po kayo? Oo, ganon. So, parang pakiramdam mo, pag nagkukwento ka sa kanya, itong taong ito? Hindi naman nakaka-relate. Oo, pero nakaka-relate siya. Ganon lang talaga siya mag-handle ng isang sitwasyon. You need to inhale, you need to exhale, you need to calm down, na it's okay not to be okay. Sabi nga ni, may kukuutin muna ako sa bag ko mga katropa. Okay, I'm back. O sabi nga ni Shella Walsh, sabi niya dito sa libro niya po, it's over 1,000 copies sold out, sabi niya dito sa kanyang books. Ayan po. Ito po yung books, mabibili po to sa PCBS, Christian Bookstore, opo, located at Bonifacio. And of course, in Claveria, second floor po dyan sa Emilia Souvenir Shop, second floor po. Ayan. Ang PCBS, available po yung mga books ito. It's okay not to be okay. Sobrang ganda po ito mga katropa, lalo na kung nag-undergo po kayo ng depression. Depression kasi guys, it's a level. Merong level 1, merong level 2, merong level 3, merong level 4. Pag level 4, wala na. Wala ka na dito sa mundong ibabaw. Nasa 6 feet below the ground ka na. Opo. Nowadays, mga katropa, daghan kaayog nag-commit ng suicide. Opo, kasi hindi nakakayanan ang meron talaga sa part ng brain, o yung tinatawag nila na amygdala or in the frontal cortex. Oo, nasa front, maliit lang daw yan na isang ugat. Tama ba yun? Oo, i-research na lang po, para i-double check yung pinagsasabi ko. But anyway, lahat ng pinagsasabi ko dito, it was research, okay? Meron tayong mga respondent dito. Opo. So, according to my research and according to my studies and of course, sa aking pinagdadaanan, I will share it to you also that I'm undergo depression and anxiety. It's just that sa akin siguro, I need to embrace it with all my heart na ganito may pinagdadaanan tayo, especially if you are a solo parent o may mga solo parent po kayo and then nasa stage po kayo ng perimenopause or tinatawag natin na menopausal stage or perimenopause is 45 to 50 years old. Yun ang perimenopause o papunta na sa menopause. So, may mga changes mga katropa sa usa ka babae na nagaingon nga na ay mga hot flashes, depression, anxiety, insomnia. So daghan kaayo siya og mga changes sa hormones ng babae, especially if nagkaedad na ng 45 to 50 years old. Nasa mids of 40s na po tayo. So ang dami na nating changes sa ating sa ato ang kaugalingon. So dili masabtan sa ubang tao nganong ingon ana nagbag-o ka, nganong irritable ka, gamayng bikil buto. Ayan. So hysterical ka, so aligaga ka, hindi ka maka-focus, nahirapan kang matulog. Ang dami mong iniisip na imposible yung mga iniisip mo na very impossible. So yun ang tinatawag na papraning ka. Like ang due date mo is next month, papraning ka na niyan. So yun, wala ka sa hindi ka makakapag-concentrate sa mga dapat i-concentrate mo. Ayan. So, madaling sabihin sa isang individual, lalo na hindi sila nag-undergo or masyadong perfect. So, there is no such thing as perfect, no? May kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan. Shoutout pala yun sa mga widow or sa mga lahat nag-birthday karong mga urasa. Oo, i-greet natin ng happy birthday sa inyong hurot. Happy birthday sa inyo, hadiha, no? So, mamaya na tayo ng birthday songs. Oo. Dito na muna tayo sa Life Talks. Ayan po. Sabi nga dito ni Shella Waltz, no, sa It's Okay Not to Be Okay. Nung hindi ko pa ito nabasa, I'm so excited talaga. Ano kayang meron dito sa librong ito? Bakit nasasabi niyang It's Okay Not to Be Okay? No? So, na may mga quote and quote dito na sinasabi na every battle, sabi nga dito, every battle begins our minds, not with our behavior. We can behave a certain way and remain unchanged. If we want to change how we act, we have to change how we think. Ayan. But pa sa but mga katropa, sabi nga dito is nagamatter gid na siya sa imuhang unsa? Sa imuhang panghuna-huna. Oo. Kung ang imong panghuna-huna masyadong negatibo, nya wala may murag og ginaingon nga negative result or negative action equals negative result. Positive action equals positive result. So ana gid na siya. So it's a kind of formula na nagamatter unsao nato pag conquer or to be victorious in a depression and anxiety, because depression and anxiety kauban na gid na siya sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Tanan ana, dili gyud perfect na gyud kaay kung wala ka naka wala ka naka undergo ingon ana. So daghan kaayong mga klase-klaseng depression. Number one, ang depression kasi sa isa ka babae is lack of love. Kulang sa himas. Mao ba? Seryoso. Seryoso lang. Kulang sa himas. Tama ba yun? Opo. Sana itong PC 2, Derya. Tama ba ako? PC 1. Kulang sa himas ba? Ayan. Oo. Pag kulang ang babae kasi, ang kulang lang talaga sa babae is carinyo brutal. Carinyo brutal. Kahit anong pinagdadaanan, pag merong somebody to hug, to comfort, parang, ay, perfect na. Kahit hindi talaga perfect, pero sa amin yan, perfect na perfect yan. Ayan, shout out sa mga kalalakihan diha. Kung ang imong asawa gairita, init kayo ang ulo, og naa na siya sa perimenopause, opo, anxiety, naa-anxiety siya, napapraning kung sinong ka-text mo habang ang tagal-tagal mong matulog, ang tagal-tagal mong, ano bang, ang tagal-tagal mo sa CR, hindi ka naman LBM. Tapos pag nasa sa CR, dala-dala pa yung cellphone. Sino namang hindi maa-anxiety niyan, mga katropa? Diba? Oo, ano? Oo, dala-dala mo yung cellphone. Opo, naka-password pa yung cellphone. Siyempre, maa-anxiety yung asawa niyo po. Oo, parang ang nilagay doon, Jose. Tapos nag-I love you si Jose. Tapos Jose, si Joselita pa pala yun. Ayan, oo. Ganon. So, ang depression talaga, it's like sa mga kababaihan, like sa akin, like in my experience talaga, and other respondent na nakausap ko, how they conquer it is, it's how they have, ang tawag niyan, meron silang spiritual maturity. Okay po? When was the last time nga naakay onsani? Nag-addugyo ka ba? Nang naadugyo kay relasyon sa ato ang creator. Minsan, most of the time, nagpalayo man ta kay murag feeling nato ba, murag dili naman jud ko ani dunggon aning ani akong mga

station, radio station, and FB Live and YouTube Live. Okay po, time check is 6:31 in the evening. Okay, balikan po tayo, balikan po natin ang ating topic. So, kinsa may nag-undergo karon og depression and anxiety. Ayan. So, lahat ba tayo, normal ba ang atong mga pangutok karong orasa? Mauna karon nga, gina-introduce na ko mga katropa ang Fern D Vitamin D3 ng iFern. Opo, it's a cholecalciferol na pure, ano talaga yan, pure vitamin D3, 1,000 IU o international unit ang iyahang katumbas doon sa one soft gel. Opo, ako umiinom po ako ng 5 soft gel a day due to my hormonal imbalance, of course, sa akong anxiety and depression. Ayan. So, we need to embrace kung meron kang ganyan na sentumas, kailangan natin na magiging aware po tayo dyan because depression is not a joke. It can kill you. It can kill your sa imong pagkatao, sa mawadan kag self-confidence, pero it's a lie. Bakak na siya sayawa, mga katropa. Remember na you are fearfully and wonderfully made. Ang depression, depression lang yan. Ang anxiety, anxiety lang na. Pero ikaw, you are what you are. You are blessed na naay mga tao nga nagapadayon sa pag unsa sa imuha, kana ganing nag-trust sa imuha. Despite may mga tao mang nawala sa imuhang company or sa imuhang group of people, o may nawala, may papalit at papalit din yan. Ayan po. Sige, pahinga-hinga muna tayo. Magpa-music muna tayo ng At My Worst. Meron ba tayong At My Worst dyan? Oo. At My Worst, tama ba yon? At My Worst. So, ang topic natin karon mga katropa is depression and anxiety. Sige po. Habang hinahanap pa natin ang papasalamatan lang natin ang Solomint, ang haplas na walang katulad. Ayan po kay Sir Jun Maso. Maraming salamat, shout out po sa ating Solomint, ang ating Solomint o gatong meron tayong roll-on oil. Ayahan. Shout out sa dira sa ano no, sa mga teacher kahapo ay danong Friday diyan sa Marilog District, Davao City. Opo, maraming salamat sa ka-checka-checka and of course sa staff ng Cloud Maru and the management and the owner of Cloud Maru. Maraming salamat po sa pa-lunch po ng inyong mga katropa. And of course, sa kanilang lamian na ang ilang specialty dira sa Cloud Maru ang native chicken. Okay na po? Sige po. Pakinggan natin At My Worst.

Yes, I'm back. I'm back again, mga katropa. Time check is 6:37 in the evening. Andito po tayo sa talakyan na anxiety is not, depression is not a joke. With Life Talk with Angel Hill. Ayan po. Kuha tayo ng mga kodigo, mga katropa. Ayan. Oo, seryoso. Huwag tayo maging serious. Opo. Sige po, basahin natin ang nagpadala sulatan po diri, ah. Oo. Ayan po, oo. Yung sabi nga dito, oo, naka-research po tayo. Opo. Where, oh, sabi nga dito, mindset plus action equals result. Yan nga, opo. Yan ang sabi dito. Opo. Oh, ano ba yung, saan ba yung mga ano? Ano ba yung pinag-ano ko dito? Nag-live. Kumusta ang peses? Ay, wala ako. Thank you po. Ayan, thank you. Magpapawis po kayo. Abay. Ayan po, mga katropa. Opo. Oo. Basahin lang natin ang isang ano dito, no? Ang isang, sabi nga dito ni Shella Waltz, no, ng kanyang It's Okay Not to Be Okay. Opo. Sabi dito, meron ako mga rise above disappointment. Opo. Rise above disappointment. We can rejoice too when we run into problem and trials. For we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation, and this hope will not lead to disappointment. Sabi nga dito, sa Romans 5:3 verse 5 po yan, mga katropa. If dreams die, life is broken-winged bird that cannot fly. Opo. Sabi nga dito, opo, don't panic, God's got you. Ayan. Huwag daw tayong magpanic kasi po, andyan si Lord sa backup. Oo. Diba? Oo, yung mga depression na yan, depression lang yan. Oo. Clinical naman po tayo, mga katropa, paano siya magiging ma-convert into positive ang depression. Number one, we need to go to, kailangan natin i-ano natin ang ating lifestyle, okay? Anong oras tayo natutulog? Nade-depress tayo pag kulang tayo sa tulog. So, dapat matutulog tayo na talaga ng 8 hours, dapat tuloy-tuloy yung tulog. Pag hindi talaga, so kailangan natin, as long as meron tayo talagang power nap or tulog na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy 4 hours to 5 hours. Ganyan. Ayan. So, like ako, nagtitrigger ang insomnia kagabi. So, from wake up ng 12 midnight till 4 a.m. So, gising pa rin yan. So, mahirap yun because nagkakaroon po tayo ng hormonal imbalance due to perimenopause. Opo, perimenopause. Katanggapin natin na meron tayo mga ganun. So, pag ganyan talaga, iwasan natin ang pagkain ng ano, pag mahirapan tayo, meron tayo mga ganyan mga sintomas, kailangan iwasan natin. Ako, mahilig ako sa spicy food. Dapat before time matulog, yung kinakain natin, must have ano talaga, no spicy, hindi siya maanghang. So, sa mga kababaihan, o sa mga kababaihan nag-undergo ng insomnia or na merong insomnia, huwag tayong kumain ng spicy food. Lighter lang dapat ang kainin sa gabi. Opo, lighter lang. Lugaw-lugaw na lang call or fruits and vegetables na lang. Ayan po, iwasan ang caffeine. O, good thing kasi yung kape natin dito sa Santon Coffee. Oo, of course, and of course, ang ating iFern Coffee. iFern Coffee, kailangan nang inumin talaga in the morning. And ating Sanon Coffee also, pwede siya gabi kasi wala naman siyang lighter naman po. Wala po siyang caffeine. Ayan.
Okay po? And of course, don't forget to drink your Fern D Vitamin D3 and Fern Milka Calcium natin sa iFern. And of course, pag early in the morning after breakfast, our Fern Active. O yan. So sa lahat ng mga katropa na gustong-gusto talaga na magkaroon ng, alam mo, yung changes sa lifestyle. So, kailangan natin meron tayong goal. Oo, nakasulat yun sa papel. Dapat black and white, mga katropa. Dapat meron tayong black and white. Ito, gigising ako ng ganitong, we need to win our morning. How to win our morning? Kailangan natin magising tayo ng 5 a.m. to 6 a.m. para sa ato ang self-refreshment. Okay, magbabasa tayo ng libro or ating Bibles. Kung meron kayong Bible, syempre dapat meron tayo niyan. Then, magbabasa tayo ng 30 minutes para to make us knowledgeable. More vocabularies and of course, more wisdom. And then after, we need to 20 minutes na exercise, stretching, or may time pa mag-walking consistently. Hindi kailangan ng 1 hour mag-walking. Only 20 minutes consistent lang po talaga. Must every day. Oo, kahit gaano ka-busy ang schedule, dapat meron time para your para sa iyong exercise. Ayan. Okay po. Sige. Wala tayong ang ating background music diyan David. Sige. Okay po. So sa lahat ng nadidepress ngayong mga oras na ito, huwag tayo makalimot na i-battle natin ang ating depression because you are fearfully and wonderfully made. Opo. Depression is not a joke. We need people to lift us up. Opo, kailangan natin yung mga kasama natin na hindi po tayo huhusgahan kung anong pinagdadaanan natin, mga katropa. O kailangan mong huminga na somewhere in your bukid or magpunta ka sa bukid or mag-adto ka sa isa ka lugar na makomfort ka dito. Na ako'y lugar nga pag once bugat na kaayo diri sa syudad mo at tuko dira sa shout out dia sa Napaliko Lorega, Napaliko kitaw taw bukid noon kina ayan kuya kapitan mitong ayan shout out kay anjan kay Allen Fernandez ayan diyan ako natutulog sa bahay nila pag hindi ko na kaya ang suffocation diri sa syudad ayan mga katropa. So you need to have time to yourself. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka lang. And then after that, embrace yourself that you are loved by yourself and of course by your God. Ayan. Kahit hindi ka binigyan ng importansya ng ibang tao, meron at merong magbibigay ng importansya para sa'yo. Kung hindi siya para sa'yo, maraming para sa'yo. Ayan. So parang kanta lang, para sa'yo ang laban na to. Meron ba tayo niyan? Para sa'yo, ang laban na to. O, huwag kang susuko, mga katropa. Depression, labanan yan. Anxiety, labanan yan. It's just that a matter of positive equals positive result. Sige po, habang hinahanap natin ang para sa'yo, ang laban na ito. Sige pa.

Ayan, I'm back again. Ayan, shoutout po tayo sa ating mga nakikisubaybay sa ating programa ngayong oras na ito kay Ma'am Leia. Shoutout kay Ma'am Leia Manalaysay. Good evening, Ma'am. Watching po siya si Ma'am Leia. Sir Martin Navarez Magiran. Hi, Sir Martin. Opo, kumusta po? Oo. Kumusta po ang mga Sunday ngayong oras na ito? Gikan ba ta? O simba? Nakasimba ba ta? Opo, ako wala ko nakasimba. Kay nag-insomnia ako. Ayan, so di maganda na insomnia. Anyway, may mga may mga pangyayari sa katawan natin na hindi natin ma-explain, pero kailangan tuloy pa rin ang laban. Para nga sabi nga ni Manny Pacquiao, ang laban na ito ay para sa iyo. O, saan ka ba bumabangon? Saan po kayo bumabangon, Sir Martin? O, Ma'am Leia, saan po kayo bumabangon? Sa Ma'am Belinda, saan ka bumabangon? Saan ka? Ano po yung why nyo? Why you wake up? Sino ba ang bumabangon ba kayo para sa mga anak nyo? Bumabangon ba kayo para sa asawa nyo? Para sa husband nyo? Para sa loved ones nyo? Para sa'yo? Bumabangon ako para sa mga anak ko. Bumabangon ako para sa kinabukasan ng mga anak ko at para sa aking pagdating ng aking twilight. Ayan, kung darating pa tayo sa twilight. May mga tao, mga katropa ngayon na dili gyud, wala na nakaabot sa 2027. Hanggang 2026 lang talaga sila. Opo, hindi mo akalain na they are too young or tinatawag natin na bagong, ang tawag yun is premature death. Oo, parang hindi pa man siya dapat mamatay. Bakit namatay na siya? Bata pa siya. Opo. Yung may mga 1-year-old nga, hindi pa nakakita sa mundo, namamatay na nga . So, yung mga namatay na nasa edad like 48 or anytime we die, we must be grateful, no? Na we enjoy our life. Merong moments na to sadness, merong moment to happiness, and merong moment to cry, and merong moment of victorious. Ayan. Sige po. Ayan pa shoutout. Sabi nga ng aking co-host. supposedly. Opo. Pa shoutout daw. Opo. Watching from Country Homes, Kabantian. Kay shoutout po kay ating beshi na Jarjum Dini. Opo. For not being there right now from talaga nakaga. Yes, it's okay po si beshi. Opo. Ayan, shoutout sa dyan sa from Country Homes, Kabantian. Shoutout ako sa family sa Claveria, Misamis Oriental. Sabi ni Kuya Wooden Neri ng OIC, Oro Integrated Cooperative. Ayan po, kailan yung pa-interview mo, Kuya? Hi, Ate, good evening. Hi, Ma'am Leia and the rest of nagpapa-shoutouts po. Ayan. So, shoutout po sa sa akin, no? Kay Sir, yung nakabangga sa aking motorbike. Opo. Binangga po tayo, mga katropa, o kita ang iyahanggi papulis. Oo. Lisod-sad kaayo. Oo. How to handle that kind of thing. Saan di mo pag-handle, ingon ana, na? Beshi na Jar, ikaw yung giatrasan. Opo, ikaw yung giatrasan? Sige. Paano ka di ma-anxiety mo papraning ana, Besh Nona? Ikaw ang giatrasan, tapos ikaw ang gipapulis. Oo. Ang kapal na mukha mo, sir. Ako na gani ang ako na gani ang nabasag, ang tapaludo, and nakango-kango pa ang ako ang manibela, tapos ako ang imong gipapulis. Ayan, shout out diha sa Ecoland Police Station, sir. Opo. Okay din yan. O, magkita tayo sa LTO, sir. Opo, ako na yung inatrasan nyo po. Ako pa yung pinapulis nyo. Ang kapal na mukha nyo po. Tapos sabihin nyo po sa akin na, nagasgas ang inyohang, nagasgas kasi kayo po ang umatras. Inatrasan nyo po ako. Ayan po, sa bilis ng pag-atras nyo, hindi po naka-arangkada ang aking motorbike. So, motorbike lang po ako, sir. So, ayan po.
Ang kapal na mukha niyo po. Oo. Ipapahit kita sa LTO. Shout out sa LTO. Ayan. Ikaw may driver's license ka? Opo. Pwede. Ipapaano kita. Ipapahit kita. Sasabihin mo, Grab driver ka, wala kay batasan. Ayan. Wala kay batasan. Oo. OMG, it's not your fault, Besha. Buto po. Yeah, ang kapal na mukha. Oo, shout out mo lang ako when enter. Yes po, sir. Sir Kuya Woodenary, so kailan po kayo, kailan po kayo available? Yes, watching from Damosa, pa-shout out po sa Basister and Herda family. Happy Sunday, sabi ni Sis Belinda. Ayan po. So, ingat-ingat po tayo mga ka-beshi, kay meron talaga mga sis, mga ka-life talk na meron talagang taong akala mo kung sino. Imagine po, maliit lang po tayo pero wala pong maliit na hindi nakakapuwing. Ayan. So, ayan po, ipaglaban ng ating mga karapatan, mga katropa. Kasi tayo na po ang inatrasan, tayo na po yung nabasag yung tapaluno ng ating water bike, of course, nanghingo-hingo ang ato ang manibela, but nasyak na lang tayo na tayo ang pinapulis. Kasi sabi ko sa kanya, I shout out diha sa ang iyahang plate number mga katropa, KAP 5434. Ayan po. Papahit kita, sir. KAP 5434 po. Sir Darrell, shout out sa'yo. Anong karapatan mo magpapulis sa akin in the first place? Ako po yung, tapos sabihin nyo po, na nagasgas yung sasakyan nyo, ako po ang inatrasan nyo po. Ang bilis ng pag-atras nyo? Oo. Kasi anong nakain nyo po? Oo. Ayan, masyadong. Diyan po, shoutout po diyan sa Dumalag Uno. Diyan po nangyari sa Dumalag Uno. Ayan po. So, magkita tayo sa LTO, sir. Oo. Nagpapapulis ka, ako ang naagrabyado, hindi po kayo. Ako po yung natotrauma sa ginawa nyo. Hanggang ngayon po, nagsuffer po ako ng panginginig o ginatawag na mo sa mga kababayan na bughat ko sa imong gihimo, sir. Opo. Ipabawsita ka. Ang karapatan na bawsi. Ano ba ang ano sa bawsi? Mabawsi kita kasi violation against women and children. Ayan po. Oo. Yun na nga po. Sige po. Sa lahat ng time check is nagapaminaw ka rin mga orasa sa atong programa Live Talk with Angel Hill. Opo, time check is 6:57 in the evening. From 6 p.m. to 7 p.m. Abangan po nyo sa next Sunday po ang ating panayam sa Alpha Omega. Opo, ng Davao City po. Alpha Omega po, live po sa ating studio sa ating programa Live Talk with Angel Hill. Abangan po natin yan mga katropa. Shout out po sa F4. O sa Sibukaw, Group Jang Dapita. Ayan. Oo. Sige po, abangan po natin ang ating pwedeng ma-interview po sa susunod po na sabi nga ni Princess Najjar ng aking supposedly ang aking co-host, if natrasan means a car backed into you while you were on your motorbike, that falls under reckless imprudence. Yes, Beshi, inatrasan niya ako. Yes. Opo. Inatrasan niya ako, Besh. Diretso ano ko talaga, inatrasan niya ako. So, ang daming shoutout kay Sir Darrell no sa kanyang plate number KAPP 5434. Sir, ako ang inatrasan niyo, until now karon nagsuffer po ako ng pangangatog sa aking mga tuhod o nag-trigger po ang aking anxiety and depression po nang dahil inatrasan niyo po ako. That was 2-3 days, 4 days ago. Opo, nakakalma-kalma lang po ako, but I'm not talaga, nanginginig pa rin talaga ako po. So, sa iyo po sir, malaking damage po ang ginawa niyo, tapos I try to contact you, hindi niyo po ako gi-text back. Ngayon, pinapulis nyo pa po ako. Gitawagan ako. Shout out dyan sa Ecoland Police Station, sir.
ako po yung naagriabyado, pupunta po ako dyan sa inyong station after my program po. So, ibang usapan, sana fair po tayo mga sir. Opo. Kaya ako po yung, ano, ako po yung naagriabyado dito. Opo. Maliit po yung motorbike ko, sir. Aya po yung motorbike ko, sir. Sobrang liit lang po. Ang bilis ng kanyang pag-atras, naabutan niyo po talaga ako. So, ayan. Nag-atrasan na lahat ako. Nag-atras na rin ako, pero sobrang bilis ng pag-atras niya. Talagang lumagupok doon sa harapan ko na talagang na-crack yung aking tapaludo ng aking motorbike. And of course, na damage talaga. Nag-shaking talaga ang aking motorbike. So, ayan. So, ganyan mga katropa, no? Ingat-ingat tayo sa pag-drive o sa mga tao po nga naatrasan. Oo, naatrasan. Diretso nyo kaagad, ipahit nyo kaagad sa LTO. Ayan, sa akin kasi, nag-ano ako na I try to contact that person ng KAP plate number 5434 sa Darrell, ang kanyang driver's license po, Sir Darrell. Tapos, I try to contact him, tapos wala talaga. Sabi niya, Grab driver daw siya. Oo, wala kong pakialam, sir, kung Grab driver ka. Kay ako po, solo parent po ko, nang inabuhi po ko. Ayan. So, at saka ang kapal na mukha niyo po, sir. Ang kapal na mukha niyo na ako mismo ang pinapulis niyo. Anyway, mga katropa, so yun lang talaga ang ating talakayan. Depression is not a joke. And anxiety, ayan po. This is Live Talk with Angel Hill. That time check is 7 p.m. in the evening. 6 p.m. to 7 p.m. po atong programa. So, nibuto na po ang alas 7 sa gabi. And mag-bye-bye na po tayo sa atong programa ng Live Talk with Angel Hill.

0: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon.
1: Ikaw palang gani isa, lipay na ko. Samot naglima mo.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
8: Oh, sige ma.
7: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
9: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
10: Xanthon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Ay, kini si Nicole. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Time check is 7:10 in the evening.
5: DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel sa TSK.
2: Ayan. Sige po, shoutout natin ang mga nagapamino karong mga orasa sa Tambayan sa Katropa. Ayan po, kumusta po sa mga nagapaminaw ka doon? Oo, Sir Pitpit Digal, kumusta po? Oo. Ayan, sa ako mga silingan dira sa Dumalagdos. Opo, sa kina Cheche o kay Charot lang. O, nahubog na siguro sila. Red Horse. Opo, Red Horse lang. Sabi nga dito, wow, nice song. Sabi ni Sir, good evening, Sir Martin. Sabi ni John Rambo sa Mindanao, kumbate. Ayan, kumbate, sir. Saan ba tayo magkukumbatihan, sir? Ayan, shoutout po kay Ma'am Belen, kay Sis Belinda. And of course, sa ating kay Kuya Wooden, opo, sa staff po ng Illustre Branch ng OIC, Oro Integrated Cooperative. Ayan po. Oo, Sunday po mga katropa until until 8 lang po tayo kasi may emergency. Ayan po. So, patugtog natin ang mga sa lahat ang gusto mag-request. Pwede po kayo mag-request ng inyong favorite songs. Opo, medyo kumusta ang anong kanina? Medyo lain dyan ka itong sa ano ba? Lain dyan ka ito ganina itong lami kaya ituloy-tuloy ang atong mga pagyaw-yaw during the pita. Sabi nga ni Princess na Jarjom Dine, opo, pag ikaw ang binangga sa likod, reckless yun daw na. Oo. Kanaanaagin na sa mga artikulo. R-A-R-A dyan. Ayan. Sabi nga ni Beshi na Jarjom Dine. Opo. Hindi na natin mabasa kanina, Besh, kasi nasa live talk po yun. Ayan. Sinasabi mo kanina po. Pwede mong i-resend, Beshi, yung pag nabangga ka. Opo. 1,000 to 40,000 ang penalty. Reckless po siya kasi binangga po ako sa likod. Inatrasan po ako pala. Inatrasan ako ng isang KAP 5434. Opo. Medyo na damage lang po ang aking motors. Oo, motorbike. Oo, motorbike lang po. Electronic motorbike hataso. Aya po ang aking ano. Aya. Aya. Kaaya-aya. Ayan. Opo. Sabi nga dito ni Beshina Jar, if naatrasan means a car back into you while you were on your motorbike that falls under reckless imprudence resulting in damage to property, physical injury, or homicide under the revised penal code of the Philippines. Here's how the penalty works. Sabi dito, damage to property. Sir, KAP. Yung plate number niya, KAP 5434, covered under Article 365 of the revised penal code, reckless imprudence resulting in damage to property. Penalty, fine based on the amount of damage. Usually, 1,000 to 40,000, depending on the repair cost. The driver's license can also be suspended by the LTO. Sige po, sir. Huwag kang padala. Yun nga, Beshi. Opo. Huwag tayong padala sa emosyon. Ang halangga, kayo daw matanggal ang ako nga ano. Atanggal akong braces. At saka biglang sumakit ang ako nga ulo sa iya nga. Ako pa ang gipapulis sa kurokong ho. Kanami, magutok apan, sir. Oo, kakapal-kapal ng imo nga face. Oo, nagpa-advise ka, gagi ka. Ikaw na naiatraso. Ayan, sige, kita-kita tayo mamaya sa police, sir. Doon tayo sa LTO, sir. Opo, doon tayo magkumbate o mga karapatan. Ayan. Tapos na po ba ang live? Yes po, kay Dato Pobre, tapos na ang live po sa ating kanina po sa Live Talk with Angel Hill. Opo. Pero bukas po ipapalabas ulit natin yung ating mga pictures po Dato Pobre doon sa Cloud Maru. Yan po. So, pwede mo naman po siyang i-forward po na ka-live po yan sa ating Facebook Live o sa ato ang sa ating YouTube Live po, Dato Pobre. Ayan, Tanging Ina by I.I. De Las Alas, Ma'am Jel. Opo, Tanging Ina, ikaw ang Tanging Ina. Meron ba tayo niyan? Kuya, siyarata. Wala? Tanging Ina, meron? Opo, meron tayong Tanging Ina. Sige, hanapin natin kung meron po sa ating playlist. Okay. Sige, meron tayong ano, may request tayong Alone. Alone. Alone again, naturally. Alone, sinong kumanta ng Alone? Okay, shoutout sa aking cousin Marisol Lazada. Shoutout po sa akong mga kamag-anak dira sa Pasian. Meron, Tanging Ina? Alone, meron. O, Alone lang po, sis Belanda. Sige, pakinggan po natin yun, ang Alone by Faithful. Sige, pakinggan natin doon, mga katropa.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle Dainey taga Cebu sa Kasales Radio.

0: Sulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sista Pain, grabe, epektibo kayo ang Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
7: Kaklarek, sana?
8: Exciting!
9: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: It's 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo, wag yu'y uminto.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: XFM 89.1 Davao City.
10: XFM.
3: XFM.
11: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: The Secret of Health.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
10: Mag-Santon Plus Gold.
11: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
0: Ako si Nikki, na-assist akong tortoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold,
13: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star ug EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka.
5: ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.

0: si Haroldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Tambayan sa katropa.

DSK, Tambayan sa Katropa.

0: DSK Tambayan Saka Tropa.
1: DSK Tambayan Saka Tropa. DSK Tambayan Saka Tropa. DSK Tambayan Saka Tropa.
2: Gahi daw ko gulo, gilang humok man sad kog lips.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba
7: nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay?
6: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
8: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Gugmahan lagi pod! Pero, bugnaw man pog simon!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
12: Marlene, o Chia, gasiyok ang dumang piging gasiyok nang buwa kong babungo. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
10: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Tila ba may hangin sa tiyan
20: at masakit sa pakiramdam?
19: Kabagyan!
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang,
20: tanggal agad ang kabag.
19: Santon Plus Herbal Oil,
20: ang pamahid
19: na all-in-one
20: sa presyong
19: magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
22: Nagpadako nilang babagi
0: ka sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Sandun Vitamin C para sa mga bata.
21: Ay, salamat.
0: Aron dili sa daling taptan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
21: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi mahal, I love you.
22: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Sandun Vitamin C.
23: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
24: Sister Pain.
25: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
26: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
27: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
28: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
30: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
31: Mga katropa, available

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: sabi naman to kasakit. Oh my God! Ay, Diyos ko Lord. Mona, Mona, giingon ako sa inyo. Ayos mo pag inter-inter unta na mga gugma-gugma ba kay madamay mi. Mo dili ko ganahan ana mga igun anang istorya baka nagong parihaan na o ang himayang nahunlak imbis kay no, magkadamay-damay mi dinhi.
1: Pinawa.
0: Ay nako talaga. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang putahe sa gabi Sunday edition. Dili mo nini kuan karon no. Sunday edition live and kicking. Pero bitaw, basta kay mo na to siya ha. Kung masakitan, magsulti, dili maghilom-hilom kay basig unya og kanang wala mi matabang sa inyo habang masakitan gani mo kay wa mo magsaba-saba sa mo. Dapat magsulti gud mo kay para mapangitaan na tog paagi kung unsaon na to pag resolve ang problema ninyo nga wa mi labot. Di man ka kamoy nag love life nya kami ang manubag. Uy, dito mga saba ha. Welcome once again sa itong programang putahe sa gabi inyo ang madungog gikan sa XFM Network Philippines sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Kauban po ang inyohang Disney Princess Visaya version na kaputi. Wow. Mura na kung nag-uranay, no? nakaputi inyong Disney Princess karon. With the hair nga basa nga gikulot-kulot. Wala lang gud oi, trip lang gud oi. Sag diin na lang gud nang buhok nga gikulot-kulot din ha. Akay murag nakita na nato ato ang kuan ba kanang glowing inside ourselves. Cinderella po yung makauban hangtod alas 11 si Imagine karong gabi una. Ang ato ang programa gipalayuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho din ha. Abi importante gyud nga buhi ang ato ang mga dugo. Dili gyud pwede nga magluya-luya permanente bibi ha kay basig unya. O ilabi na sa mga security guards nato din ha ang kanagong panggabi ang mga shift. Ah, gaduka. Kuya. Dili pwede magduka ang mga nagbantay paggabi ha kay pareharo gud na sa relasyon nagmata-mata pero gi nakuha sa uban. So dili pwede ingon ana bibi, kinahanglan jud na wide awake gyud ta, kinahanglan gyud nga nagmata gyud kita, kinahanglan nga magbinalantayon kita sa to ang palibot. Be alert at all times. Murag kaning ako ang igagaw nga si Gaw Melvin Ilaw. No? Magbinantayon sa tanang panahon. Oy, ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, the best kain na siya bi nga imuhang inumon ilabi na kung pangabi ang imuhang shift kay mutabang gid ni siya nga makanang malabanan nimo ang mga duka-duka. Sa mga wala pa nakasuway sa to ang produkto nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, binindot kini siya no kay aside sa nga pinaka muhayag pagid ang imuhang pamalitan awar gud ko ang kutis. Ilhanan nga adik kayo ta sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen kay nihayag gid ta pag-ayo. Once again naana siya glutathione and collagen ha, di na nimo kailangan magpaturok pa o mga pilang ka na muti og nihayag pagid ka. Available kini siya sa tuang mga suki nga mga tawag ani suki nga mga drug stores like Mercury Drug Store, South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug sa mga di ganahan magatong mga pharmacies din ha, pwede ra gid kaya nga i-deliver directly sa inyong doorstep. Order lang mo through Lazada, Shopee ug TikTok. Ug syempre sa tanang mga actually sa tanang mga butika nga available ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Chismis tabi? Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, medyo kuan ni siya ba? Kanang you will be out of o si tawag ana. You will be given no choice. What if what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
2: Sana all!
0: Oy, kabalo ko nga mo na imong gusto. No? Kabalo ko nga na yung mga ganahan aning mga part. Nako nagung syempre labi na pag wala mo proper nga closure, di ba? No. Ay kung ingni nga na may ing ana, kana kung wala mo closure nya need gid gani nimo nga oh, oh, need nimo nga kana makipag-closure unta ka ba nya syempre. Every time nga murag ginahangyo nimo nga closure, maula man pud ka nga mo reach out sa iya kay pag ingon pa lang ay in love ba ni sa kuwa, klaro kaayo. Da. Murag mao na gini ang inyohang pagkakataon nga kanang mapagawas ninyo ang inyong mga hinanakit sa usag-usa. Kaning mas stranded mo sa Osaka Island. Ah, sani nga island? Ay, pwede mo nga mag-text inyo mga kuan din ha, aha, mga reaction din ha. 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga live ganong gabi una. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. B, hangyo ko ha. Dili ka mo ka-comment sa ito ang live kapag ka, dili ka na mo follower. So, dapat naka-follow, naka-like, o naka-share. Bantog ragaw. Nanarik kang Davao gaw. Bantog rin nga, niingong ka sa ko, ah, oh, duol-duol na gaw, so sa muko na tika diha. May gabi isa kong igagaw nga nagtanong sa to ang live karon si Gaw Melvin Ilaw, all the way from Davao. Oh, Davao na yun. Duol-duol na gaw. May gabi din ha, sa imo live usap kita sa XFM 97.9, Davao Katropa Digital. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa other official XFM pages like sa Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Cotabato, sa babay nag-dive karon Ibel Zamboanga, Sibugay. Og syempre live kita madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao and sa official radio station sa Radyo Amigo. May gabi Ibesh Harold Garcia Ramirez. May gabi imi, Mami Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi, thank you so much for always supporting our program. Uy, kani sila ag ni Bisor. Ayay kadiha, nagyod ang laay murag na abot lang gyod. Kuan siguro no, kanang murag kani magud siya double B. Dakong chance gid ni siya. No, dakong chance gid ni siya nga makapagawas kasi imong mga hinanakit sa imong ex. I know for sure dili majority sa tuwa nga murag na atay proper closure sa tuwa mga ex gang. Uban man gud din ha, na yung mga dumot nga gakahitabo, di ba? So kung mas stranded mo sa Osaka Island, murag dakong pasalamat gid ani. Julian Rance, thank you. May gabi i Monski Aninyon Cuerpo. May gabi din ha sa imuha Ate Auntie Darwinda Batulina, Auntie Patsha, salamat kaayo. Thank you. Hello sa mga tao nga nagmatapa karon, labi na sa mga taga Valderrama. Oh, God bless sa iyong program. Kinsa tong kanding inyong gikuan gayon na? Ilaha to? Ilaha to la, silinga nila Auntie Darwinda. Ang kanding. Ingon si Daria Gaabukayan Tinoy, i-dead magidaw niya. Huwag ito'y mahimo ani kung dili man pwede kay ani mga nang storya na dili man mo pwede i-dead mang imuhang ex kay kamura mang duhaan na nga island. Unya ka na pagkit siya nga island B, wala yung signal. No, walay signal. No, maglisod ka din ha kay wala, saan mo nimo pag-reach out? Timbawa, ikaw, Alaoy. Nga naman suko man mo kung maghatag guguan. Tinga na man. Na-stranded mo sa Osaka Island nga wala pag yung mga balay. Nagi. Wala yung mga balay. Wala pag yung mga signal. Diba? Unya ang kaparat pag yung anibi. Ani na siya. Ang inyong mga cellphone nangabasa sa dagat. Ang saan pag-reach out? Diba? So buhi-buhi gin mo din ha. Unsaon gin na ninyo. Unsaon gin na ninyo. Si RR Eliza may gabi eh. Thank you! Salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Tanaon na to ni ha. Si Ma'am Maria Mercedes. Pwede ba daw mamili og ex? Na murag maglisod ta ani Ma'am Maria Mercedes no kung mamili kasi imuhang ex nga gusto nimong mas stranded dito sa sa island. Kanang kuan ba? Kanang out of the blue kayo nga panghitabo, manggood. Himayang nahunlak, kanindot, labi na kay ulan-ulan, ni samot katugnaw ang akong gabi ani. Murag mag 2027 na double B, ha? Say, plano ni mo sa itong kinabuhi. May gabi, pod, kay Ma'am Josefina Tinambunan. Lakaubitaw kusog kayong ulan, no? Di asa may bugkaon, lantapan, amping po sa pag-uwi. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi, si Tats Joseph Angel. May gabi, din ha? Say, Ma'am, gusto ni double B ma-stranded with X. Got lots of questions sa X. Why? Halag yun. Si Manager double B, oh. Ngano daw gusto niyo ma-stranded? Pwede mamili og lugar kung asa pwede ma-stranded. Bibi Jao, pahirma ta sa tong text line B kaya taod-taod ato na siyang basahon kay murag ubay-ubay gitag basahonon din ha akaron. No? Okay, para gihapon sa inyo mga komento biha, pwede mo nga mag-text once again sa 0975-474-9153 o pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon o unya taod-taod. Wala ko'y pagkaon dala, uy. Naipan, diha, pero way palaman. Oh, charot. Taod-taod ha, mag-live po tayo, confession kita, magkumusta hay, good kita, uy. Live gid na siya ha. Pwede mo manawag. Kabalo kong kapangluod na mo. Basta manawag mo unya sa kuha kay abrihan na ako ang ato ang text line. At this time, oh, tubagon na nato na. No? Once again, 0975-474-9153 para po sa mga mag-asawa karon murang inyo ang gabi iron ah. Ulan man. No, pwede lang sa mga walay partner karon padaplin lang sa amuha. Oh. Magkapi-kapi sa taninyo og Santong Gold Coffee Mix. Pero sa mga partner karon, sa mga asawa na mga bana din ha akaroon, natugnaw kay ang panahon, the best kayo ang Turbo Men Enhancer. Para asa man ang Turbo Men Enhancer Cinderella na ko, baby. Pampagana na siya sa inyo ang paglabing-labing sa inyo mga partner, ha? Ilabi na sa mga bana nga kulang na sa kusog, ang mga tuhod, kurog-kurog na. Oh, hindi pwede nga inyo ang bitinon ng inyo mga partner kay labi na sa mga kababaihan. Nag-overthink po kami. Oh, nag-overthink po kami. Nganong amo mga bana, nganong amo mga partner, di naman ni mulingi sa amo. No? Hindi na siya pwede nga balibaran ni mo yung asawa kay overthinker po ang mga babae. Ha? Unya sa mga asawa po, nawa na'y gana, kayo mo lagi, kapoy kayo mga trabahoon sa balay, daghang kay glabhunon. Pwede po sa imuha nga to ang Turbo Men Enhancer. Yung buhaton lang di, inumon na siya 30 minutes o sa mo maglabing-labing. Affordable ba ni Cinderella? Yes! For 75 pesos lang per capsule, ma-experience na nimo ang duha or tulo kaadlaw nga gahi kaayo. So, unsa pa may imuhang ginahulat, bi adto na sa mga duol ng pharmacies nationwide o palita. Tapos, inuma ang ato ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting nga discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
5: Ha? Kay exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas. Oh!
6: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yestoil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kag kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karang gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ganyan itong programa. Hagipaluyuhon usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, karong bi kinahanglan nga manigurado gid kita ha. Dili ta magpagasolina sa mga putyo-putyo nga gasolinahan. Kay basig unya nga to ang mingong bitaw nga kananga. Ay, dito ta kay barato ang gasolina di adto. Pero wa ka kabalo nga kanang gasolina nga imong gibutang sa imong motor or sa imong sakyanan. Hala. Naigi pang sagol nga dili maayo sa imuhang makina. Mo nang kinahanglan manigurado gid kita. Dito kita sa legit ug sure jud nga pangmatagalan. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. O sa tibuok kalibutan gid kini siya makita, pero kun naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, naa kitay branch diri sa May Valencia, and of course diri sa Malaybalay. At bang sa Polymedic ug at bang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot na kada transaction nimo ipakita nimo ang imong Shell Asia app kay kana imo mga points nga maipon magamit na nimo siya in the near future. Pwede pang pagasolina, pampa-change oil or di kaya pang grocery sa Shell Select. At tangin na po niyong ilang mga pa-promos ha. Available gid ang kanang mga details ato ang El Ilion Shell Mobility Station diri lamang po sa XFM Network Philippines. Balikan nato ah. Oh. Ang atong Sir BB question karong gabi una. No? Kumulo ko nga kanang gustong-gusto gid kay ninyo ni nga kanagong nasa inyo mga huna-huna ba nga may tabuon ta no. Oy, may gabi kang texter 3070. Gusto gud kay nako si Angel May nang Lanao. Gusto kay nako nga i-announce ang imong number, pero I would suggest tawagi ko unya kay para nga ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. Mas ginahan mangud ko ang inyong tingog mismo ang madungog sa radyo unya nga mag-announce sa inyong number kay para pud makabalo inyong mga text mates. Oy, kani ako ang magka-text mate nindot kay nigdingog. Diba? Hi, may gabi po kang Ryan Idanio.
3: Thank you!
2: All the way from Cebu, si Charlene Katamco, parohinog, para ase. May gabi rin ha, ase mo sa Butuan, sa imo mga igagaw, sa Paraase family, sa Maon, sila Janice, sir Makula, from Ate Charlene ng Cagayan de Oro. Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. And of course, may gabi si Jaime Pumbo, di ay nilang Santo Tomas. Oy! Dili na ni reply. May gabi, Haim. I miss you, Haim.
3: Thank you.
2: Live ni. Isabilito, wasawas.
3: Thank you.
2: Ang ako ang atong listener diha sa Cebu nga, grabe gid pud kay ni siya kakuan ka nang grabe gid kay ni siya ka in love. Ooh. Na all. Hello kang Bongbong ng Bohol.
3: Thank you.
2: Salamat kay Bong ha. Uy, pwede mo manawag unya taod-taod sa to ang live putahi confession at tangin ninyo niya taod-taod. Once again, 0975-474-9153. Uy, sa mga estudyante nato din ha akaron, sa mga ginikanan nga nagmata pa din ha akaron. O, naatay announcement gikan sa Department of Education, diri mismo sa Schools Division of Malaybalay City. Nagapahibalo kami na magsugod na ang enrollment alang sa bagong school year. 2026-2027. Sa tanang DepEd Public School sa Malaybalay City, magsugod na karong Lunes, June 1, 2026 hangtod sa June 5, 2026. O, kung naadang mo yung mga estudyante nga kindergarten, elementary or high school nga naay plano nga mag-enroll sa itong mga eskwelahan, pwede na mo nga mag-adto sa pinakaduol na school sa inyong mga lugar o kinahanglan dalaon ninyo ang inyong mga dokumento like your birth certificate or uban pang mga importante nga mga documents nga kinahanglan sa atong formal nga enrollment. Okay, magsugod na po dang gitawag na ito nga Brigada Eskwela. Dapat makatabang-tabang po dalidu, ano. Okay, lisod po kayo nga itong pasunod lang ito mga estudyante nga walay. O, di ba, daghan pa kayong sagbot. Nga. Ang ubang ginikanan beron kay, hindi sila gusto nga matouch sa sagbot ilang mga anak. Pero kami bito sa una, no, ang mga dulaan, sagbot-sagbot, sagid in town. Okay. Wala di uso ng mga allergies ang mga sa una, kagid man to. Kita, dapat magtabang-tabang kita sa mga kalihukan sa eskwelahan, ha? Ilabi na nga natin mga estudyante karon nga medyo ang uban din, ha? Dili gud pwedeng makagunit og mga sagbot, mga basura. Di kita mga ginikanan lang gid ang dapat responsible sa atua para sa tuang mga anak. Once again, ha, kung naamoy mga estudyante din, ha, ang inyong ipa-enroll sa inyong mga sa itong mga eskwelahan, andam na po og open na po ang atong enrollment period magsugod sa June 1 up until June 5, 2026. Kaya na siyang announcement gihatag nato sa Department of Education Schools Division of Malaybalay City. Ah! Pwede mo manawag. Unya na lang, uy. Oh. Unya na lang siguro magtawag, baby, ha? Kaya para pag unya manggod, pag manawag manggod mo karon na, eh, base mo hot ng taog time. So, unya na lang, alas, unya anak. Oh. Maghatag ako og signal sa inyo kung pwede na mo nga manawag sa tua. Pero atong balikan, atong isgutan, ning kinanggiingon na, what if mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Ang pangutan na din, ha? Ngano? Ha? Ngano na-stranded mo dito? Nganong nagkuyog mo? Nganong nahitabo nga na-stranded mo din, ha? Nganong nagkuyog pa manggid mo? Nagsakay na magod mi sa jeep. Ha? Jeep raman di. Ayan, naraabot mo mag-island. Ha? Himuan siya nagkuhan. Diba? Pero inkaso lang man, inkaso lang gid ba kani mga ingon-aning mga paghitabo like dili bitaw na tuyuan pero naagid ba yung mga ingon-aning mga instances ba nga kana gung na stranded jud mong duha unya wala gid gani mo what if lang man nuod pud nang nag-away naman mong duha diha. Ha, dili mag-away-away. No. Kay kaning ato mga what ifs ra man ni. Nganong mag what if pa man gyud? Wala lang gud. What if lang? Dili lang gud ta man ninuod kag kamo mag-uyab din na nag-away na pud mo. Dili ba? Ang ato lang man if what if bitaw nga mahitabo bitaw nga, 'di ba? Jason De La Cruz. Inkaso lang Jason De La Cruz. No? Inkaso lang man nga mahitabo ba nga mas stranded gani mo sa imuhang ex sa Osaka Island nga walay signal, walay mga kabalayan, walay kuryente, like totally dark. Totally. Ba? Example lang maning ako. Maninuod lagi dayon mo. No? Example lang, manunsa yung buhato ninyo, magunsa mo. Mag-closure me. Kung sa akong kabahin lang, ha, example lang, wala man siguro yung masuko kung ako ang point of view nga akong iingon. In kaso lang man, nga mahitabo nga, mas stranded me sa ako ang, asa nga ex dito? Ha? In kaso lang man nga mas stranded me sa kong ex dito, eh mag-istoryahan eh, siyempre. Mag-istoryahan eh, me eh. Di man ginang maiwasan nga, alang ang laing tao ang mong istoryahan, mag-istoryahan eh, gabi about sa mong duha. Anong nangyari sa ating dalawa?
4: Binot-bot na po!
2: Okay lang ka di ha, baby. Ingon si Armand. Okay ragid kayo ko, baby. Thank you! Salamat kayo. Okay, sa inyo mga komento niya, taod-taod. Dahakabalo ko nga gusto mo manawag. O niya, pagbalik sa to ang programa, paghuman sa pipila ka mga pahinom-dom. Yes, we will go ahead and talk about... Ano na lang siguro ni baby, oh. Aha naman to. Sabi, talaon sa nako. Sige, pwede pa ni. Taas-taas pa ni. Taas-taas pa ni gamay. Pwede pa ni. May tinanggal akong isa dito. Sige, basta unya ha. Manawag mo sa kuwa unya. Kay kabalo ko nga naamoy mga gustong ipangingon din ha. What if kamo ang mabutang aning nga sitwasyon nga mas stranded mo sa Osaka Island? Kao ba ng inyuhang ex? Number one, siguro nga pangutan na nga nung na-stranded akong itanggal. Number one nga pangutan na nga nung na-stranded mo diha. Ha? Nagunsakid na mo din ha. Nga naabot mo mo din ha. Wapun, may kabalo. Anak lang good. Kung ako naaani nga sitwasyon, biyaan na ako siya kung asa mi nag-ahabot. Kabalo man ko mo survive nga ako ra. Unya kay daw bi kay kuan man, ana nga mga panahon di man daw kuno kakatabok og dagat kay ta. Kusog daw kuno kayo ang bawod. Kusog ang balod tapos nag naay announcement nga dapat dili mo maglangoy-langoy anang ang dagat kay naay mga sharks. Baby shark tutu dudutu. Muling yun, wala gid mo'y kuan. Wala gid mo'y tanahan to, bi. Wala gid mo'y lusot, ani ron. Nganong dili man nimo, nganong tagahan ko ninyo og kanang keyboard na dili mo function. Dito ka. Kaya nag-away mi diri. Ah, tanaw na to ha, tanaw na to, bi. Kung tinuod ba gid, wala man di ay. But what if lang, na-ay announcement prior anak nga muingon na kuan kay nang dili mo pwede nga maglangoy anak nga dagat ron ha kay naay mga baby shark diha. So wala kay choice. O syempre nga naamo sa tabing dagat, island good lain pud. Kanang island gyud siya napalibutan gyud siya og kanang dagat nga wala gid kay lusot. Unya inyo hang bangka kay ko. Oh my god. Magpaabot lang gid mo og rescue. Rescue me! Sa kay buhatan niyo. Mag-istoryahan mo, siyempre magdaob ko o kayo o unsa ni magdaob ko o kayo o mag-istoryahan ni me part sa gibati na mo sa usag-usag. Sana all, Jason. Jason de la Cruz. Mag-istoryahan ni daw silang duha. Ay, nanangod na ninyo i-deny. Kabalo man jugo nga mag-istoryahan ni mangid mo. Ikong depende sa uman ang uban kay basig malagpas pa pud ana. Mubalihin ko og laing lugar sa island sa kadako ana nga island. Magsunod-sunod man siya sa imo. Ang mga babae ba ya bibi jaw is kanang naami mga batasan nga kanagong langi. Maglangi mangid mi, syempre niya mayo mi. Ayo mi biya ay dinhi kay naabay yung mga snakes. Oy. Sa mga ka-friend, mamiya mga ka-friend. Unsa tawagan niyo sa una, love? Nya karon kay imo yung siya friend. Ayoko biha i-friend.
5: You're old.
2: Kalain oy, kalain. Dito bi, ato na siyang isgutan unya kabalo jud ko nga naa yung mga saluobin din ha. Ato nang isgutan unya tawagi ko ninyo unya taod-taod. Sa 0975-474-9153. Once again kining programa ha, tulo usab kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga nakay din ha, karon mga buntis din ha nga walay budget nako. Zero billing po ang Mommy's Child Maternity Clinic aside sa zero billing na may pa cashback ka pa. Para sa duwang kasayuran, pwede ninyong bisitahan ng Mommy's Child Maternity Clinic sa Barangay Size, Moreno Street. O, kilid lang gina siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, Bris Malaybalay City. Balik na taon-taon, paghuman po sa pipila kang mga pahinumdum atong hisgutan. Sa to ang live putahe confession. Ang ato ang Sir Bibi question karong gabi una. No, what if? Mustranded. Muni X. Sa usa. Ka-island. At ang ininyo niya sa pagbalik na ito ha, and mag-expect ko nga manawag mo sa to ang hotline. Grigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Sa una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Sus! Nga naman eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
4: Ayaw!
2: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Tim. Welcome sa ang programang Putahe Confession Live. Putahe Confession po, baby. Muna ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gipong bati-bati. O, sa imuhang mga hinanakitinha, sa imuhang mga kasakitinha. Anything na gusto ni mong ipagawa sa to ang programa, you are now officially welcome. Toby. Pwede na nimo nga itawag na taod-taod dahil sa to ang programa. O syempre nga to ang programa karon gipaluyohan sa to ang nindot kaing sabon nga to ang Santon Plus Herbal Soup. Ilabi na sa mga bibi na to ang gipang bugas-bugas na din haa karon or na ni maho og inok. Dako kay na siyang turn off busy mo ang mga like naa kay crush or nakagipanguyaban or nainanguyab sa imo ha yung ana ang baho sa imong kilikili. Dako dubi. Ew. Basig unyag maluyahan ka ha. Kay dakong turn off gid kana siya bibi mo nang kinahanglan nga imong atimano ng imong kaugalingon, your personal hygiene matters. Pagligo, paglugod o paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. At doon na kinasya yung mangosteen na nag-a-act siya as antibacterial para matamangan kita nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially kanang bahong tiil o baho o kilikili. Munang kung kuan kung kanang health conscious ka or kanang imuang hygiene din ha, adi ka gusto nga manimaho ka, paggamit yun sa to ang sabon na produkto sa Yes to Health ang ato ang Santon Santon Plus Herbal Soap. Ay hagita magsugod sa unahan, ako usang introduce ang ato ang programang Live Putahe Confession. Rated SPG po ang ato ang programa. Basig na yung mga maingon nga dili pwede sa mga kabataan, mga ginikanan ka muna pibahala nga magpasabot sa inyo mga anak sa ato ang programa karong gabi una nga strictly for big girls and big boys only. Ha, hangyo ko daan. Ayaw mong panghawa sa pagbalik na ito karoon taon-taon. Abrihan na na ko nga ito ang linya para sa ito ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
5: Ayoko ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Kaigang ba? Bibi Jow, pareho ko adjust sa akong aircon. Kwan lang, 21. Ayun nung 17! Magpangurog sa taon. Welcome sa Live Putahe Confession. Abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Ito lang hinahinayan siguro, no? Pwede niyo i-flash ang itong question, B? B! B! Ay, B. Pwede niyo i-flash ang question? Uy. Kagwapo sa laki nga naka-black. Atong isguta na ito ang puta, ito ang live question. Sir BB, question na ito karong gabi una. What if daw mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island? Mayong gabi eh. Hello, mayong gabi. Ay, wait. Sorry, hello. Mayong gabi po.
8: Hello, hindi may gabi eh.
0: Mayong gabi po, sir, may gabi diha, sir.
8: Mayong gabi po.
0: Mayong gabi si I believe si Sir Isabelito Wasawas ni no.
8: Ay, ako ni DJ Ma'am Cindy, ako ni.
0: Uy, daw bi. Kanang naigi pangutana na din hi Sir Bana. What if daw mas stranded mo si imong ex sa Osaka Island? Nawa. Nawala si Sir Isabelito wasawas. Tawag ana si Armand ng buhol ang kanang ang buhaton kanang magampo sa Ginoo para mangita og kanon halag yun. Hello po.
8: Hello, napaong man to si Ma'am Zine, napaong man?
0: Nabalik naman. O, sa pangutanong ta kabalik ha, Sir Isabelito. Unsa daw, what if daw, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island, kanang kamuragi daw duha?
8: Ang malagi na, JJ, kaniyang Ma'am Zine. Kanang tapika ko, karon ko, ambab lang, to kumabagas yung tapika, asa ko ang sugilano ng...
0: Daghan kay kag sugilan nun, ginawa ko ni Mahala, nawala. Gaka, sige, gid siya kawala. Gid, pasaylo, agid ko, wala ko kabalo kung ano, gakawala si Isabelito wasawa sa itong programa. O, kanang, grabe po niyang sugilan nun. O, di, gid niyo siya mo, tanong sugilan nun, ginawa ko. Wait, ang tawag balik, Bing. Hindi niya siya mawag, ano, kanang sugilan nun siyang kinabuhi. Ang sarapod ka niyang i-istorya ka ron. No? Again, 0975-474-9153. Oh, go ahead sa imong sugilanon, Isabelito.
8: Ma'am Cindy?
0: Nanakot niya. Anong sige mang kagkapaong?
8: Deo, nebo mang kukuhan niya ng sigkapaong. Ano man? Sa wala, signal mo niya?
0: Wala po kukabalo. Sige, padayon. Ipadayon daw ng imuhang sugilanon, Bi. Unsa naman po na ato ang kuan diha, Bi?
8: ako ba karon, Ma'am Cindy? Dili kay kayo mong nanay ko'y uyab ka ron.
0: Uy, nanay yun?
8: Katok akong isigulo mo sa una ba?
0: Gakawala si Isabelito. Sir, hangyo ko, pwede ni mong i-restart imong cellphone. Hello, may gabi eh.
9: Ayong gabi, Bibi.
0: May gabi, Bibi. Kinsa ni palihog?
9: Sa Santo Tomas ni Bibi.
0: Jaime! Joke lang gani. Uy, Jaime, kumusta man ikaw, Jaime?
9: Sige na, Bibi. Mingaming, ay, kay, tagsara ko magkapalod, o niya, usahay po, di yun ka makontak, pero sorry. Salamat kung kayo nakontak ako.
0: Sorry ka, ayo, Bibi. Hi! I think may problema among phone. Wait lang ha. Ako ang mag-restart. Wait lang kayo, Biha. Ay, sa magpanawag kayo. Ako i-restart niya among cellphone. Kaya among cellphone ang gakapawong. I don't know why. Ay, sa ha, mag-restart sa ako. Ay, sa magpanawag ha. Murag, among cellphone ang may problema gid kay. O, si Jaime. Napawong si Jaime. Napawong po gina si Isabelito. Abi na ko gas si Isabelito ang may problema. Kita di ay. O, sa Jaime, no, dili kita magpataka og judge gyud ay. No? Kay pareha ana o iyon ka nga si Isabelito ang may problema niya pagtawag ni Jaime napaong pud si Jaime so si Cinderella ang may problema. Grabe ka lalom ang sugilanon bahala siya mo iwas gyud ko. Friend Nicolo Anita Salvador. Thank you. Dili pa siguro di mo kailangan na mo iwas yung dayon-dayon sa imuhang ex. Malay mo din na pa kay mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit sa imuhang towards sa imuhang ex. That's the best time na imuhan ng ipagawas ang imuhang sugilanon sa sugilanon gyud ha. Pero honestly speaking, kung ako ang naa sa sitwasyon like mas stranded miss ako ang ex, mangutan na lang ko kinsa didto. Tinuod, siguro kung naa kay mga doubts, namo gud tay mga ex na friends gihapon mo up until now. Pero dili gid pud nato nga ma-denies tong kaugalingon nga naa gid pud tay mga ex nga hangtod karon naa tay mga pagdumot sa usag-usa. Am I correct or you're correct? Wait lang ha, tanawon ako ang mong cellphone nga no gud gahan ning kapawong-pawong gyud. Magpailis na ka friend. Bitaw, kung ako ang nasa sitwasyon, istorya ko na akong ex. Especially kung ang katong ex nga makauban na ako sa Osaka Island, nga ma-stranded ming duha. Katong ex gid na ako, nga naagig yung mga hinanakit, naagig yung mga kasakit sa iya, naagig yung mga unanswered questions. So many questions. Pwede na mo manawag ha, restart na ko ang cellphone. 0975-474-9153. Namayat lagi ka, Cinderella. Sa t-shirt na ako, guru, di ba? Gamay kaya kong t-shirt. Sorry ka, ayaw biya. Sige, tawag na mo. Huwag na pong magluod-luod at nag-restart po ako ng cellphone kasi yung cellphone natin, bibidyaw, basing ganahan ka nga i-check niyo yung atong phone tomorrow. Okay, gakakuan siya. Diba? Hello, may gabi
9: Hello?
0: Mm. Hello?
9: Hello?
0: Po?
9: Oh, may gabi eh, di ma'am Cindy.
0: Uy, may gabi eh, bebe. Kinsa?
9: Monski.
0: Ay, Monski. Yes, Monski. Ikaw ang motobagaan na to. Ang pangutan ng Monski ba?
9: Salamat kay, kay makuntak kay, kay katong mga pagka-Birnes. Wala maka makuntak.
0: Wow, mangko atong Birnes.
9: Wala, di ka ito.
0: Monski, what if daw ma-stranded mo sa imong ex sa usa ka-island? Ani ha? Walay signal dito. Walay mga silingan, walay mga tao. Kamulang yung duha.
9: Mangita na namin kanang bitang tanom nga na yung mga prutas o kanang mga tanom ba mo na lang ang kanon na.
0: Pero basing Turihan. What if lang example ang imuhang nakauban dito nga ex katong ex ni mo nga naa pa kay hinanakit. Unsa man magpadayon mo pangitag pagkaon o magistoryahan sa mo sinyo mga hinanakit sa usa gusa.
9: Ako na limo pa ubos kay ako may nakasala.
0: Ay, aminado. Agad-agad mo amin gid kadetsyo nga ikaw ang nakasala.
9: Oh, para di siya masok ko sa kuan.
0: Para wala na lay gubot ba no? Lahira gid si Monski bay. Mora to Mons?
9: Ha?
0: Mora to?
9: Mora gito ma'am niya. Great day ko, ma'am Cindy.
0: Sige, go ahead po.
9: Great day ko sa aninyo pamilya, kwerpo pamilya, sa akong mama nga natulog na. Salamat.
0: Saan ka to?
9: Welcome.
0: Sa akong mama. Sige, Mon. Monski, kamo ba? Maudyod na, sakit yun sa mga Pilipino pa. Kanagong mugreet nga, natulog na. I-greet na ako akong ate, akong mama nga natulog na. Why? Kusiyon ko na yung mga kuan karon ha. Ana ko ang friend. Bahala siya mamutong yud ko. Nakis close na man good. O unya muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Baka kunka. Ay nata. Friend, di magid na maiwasan friend. Nagi yung mga instances nga inyo hagin ang hisgutan ng mga butang nga dapat di naunta hisgutan. Hello?
9: Hello, Bibi. Nibalik ko, Bibi.
0: Ay, salamat, Haim. Pasensya siya kay Gaina, Haim. Kaya naagid ay problema ako ang linya. Padayon, Haim.
9: Isa pa, damkuhan, tagom mo rin magsawang sa tagom niya. Tawag mo yapon, bisag magsawang sa tagom.
0: Aw? Wala sa nanagkuhan sa tua. Sige, okay, ragid ka ayo. At least nadungog yapon ko ni mo. What if daw, Haim, kani Haim nga, what if lang niya siya, Haim, what if daw nga ma-stranded mo sa imong ex sa Osaka Island?
9: Mura man nagkanta nga si Iko o si Ika.
0: Sige daw, kantahan daw, be.
9: Ay, na lang, Bibi, kaya basi nga putot po nila.
0: Sige, tubagan na lang, Haim.
9: Akin tabahin, Bibi, mahitungod, Ana, ako lang siyang i-plastar. Tagaanak ko si Kit. Niya mag-istorya mi, magsinandiga mi sa among likod para niya mag-istorya kay mura man og kanang kung mag-atubang mi, mura mag na kay ex na good siya. Niya among ideya kung mauman na mag-istorya, niya tapos kapoy na, gusto siya mahigda, ako siya kahigdaon sa kong mga bukton.
0: Oy! Human naman ka, ngano sa mga bukton pa man kung no lugar ni mo ipahigda?
9: Damgura na ito, Bibi.
0: My God. Ay, nako. Bitaw, Haim, salamat kasi mong paghatag, pag-impart sa imo mga insights din na, Haim, ha. Kumusta man lang atong Santo Tomas? Kirong gaulan-ulan ba?
9: Lagi, abin na kong minganhi ka atong Santo Tomas ang pipila kagabi nga. Wala ka nga. Sayo, dili man yun mahimo nga di kumaminaw sa maong programa. Ano yun na? O grip, di. Makadungog mong gihapon ko sa ako ang mga tawag sa una, correct.
0: Ay, kabala ka, hay mo. Sige lang, kay naagid to yung reason nga nung usak ka, kuan ginta. O, sige lang, at least karong kay buhi man.
9: balag magkulaw, bibi. Basta forever yung kuminaw, basta nakapadyog ka ng karagyo.
0: Salamat ka, Ayuhaim. Salamat kasi mohang suporta. And sige lang, puhon-puhon. Pagpaabot lang yun, puhon-puhon. Kaya nalang yung tagikabisihan. I'm sure si ama po, sige, nag-follow up si ama sa call. Gapaibog si ama sa iyahang, kung si tawag ka na, sky car, cable car. Gapaibog-ibog siya. Kanus, apa daw kumula, ago, gandamon speak.
9: Nagpaibog pa ni siya, bibi. Nakaon na ba ka ng libgos, bibi?
0: Libgos?
9: Oo, yung libgos ba ya aron?
0: Ay, karon ba? Ah, okay, kusog man ang dalugdug o kilat ba no?
9: Hindi, binog nila sa mga dugdug o kilat.
0: Mabay nang ingon sa kong lula nga pagting kusog daw ang dugdug o kilat, ting tubo daw na sa libgos. Sa mga wala kabalo sa libgos, mushroom.
9: Ayun ko ng mushroom, bibi. Lain ko na kay sa kuan man ang ipatubo sa uhot o di sa da. Uhot o di sa bani.
0: Mushroom magagihapon ng libgos, God?
9: Kinaiyahan yun na bibi kaya ng mushroom ginabuhi man ng pao ginatiman man na
0: sige lang unsa may English di ay ng libgos di ay
9: na po ni imo na po tang disyo
0: sige lang basta kay mukhaon ko ana labi na ka lang mailhan man na ako na siya nga mutu pagka pagbawa karon kusog kayong ulan kusog kayong nalugdug og kilat mga ugma ana sa ugma ana sa buntag manguha na miya ng libgos
9: Iyalan ng imong kalinganan, basi duha sila kaila, na ikaw rin na kaila, di matagaan po nimo sila kung sa ilami sa libgos, makaingon sila ilami, o din yung libgos.
0: Murag yung pong mushroom, guys. Pero lami siya, guys, kay dili siya murag ihi sa iro.
9: Nara po po, tandi, ana, basi masipiat siya kuha.
0: Haim, salamat kayo, Haim. See you, puhon-puhon.
9: Mat bibi, paabot gyapon mi ni Brendamon kung kano sa ata makaari.
0: No problem, basta mo ana gid ko din ha apo, napit na gid puhon. Salamat kay Haim, Amping.
9: Yeah, love you.
0: Love you so much. Thank you. Mga suki nato diha sa Santo Tomas no. Ilabi na sa ko ang ama nga namino din ha akardo nga to ang dating mayor. Akong tatay si Tatay Bong Andamon. Thank you. Si ina maing gabi ina. Hello maing gabi.
10: Mayong gabi.
0: Hello, kinsa ni?
10: Bibo ba kayo yung hisgutan?
0: Gani.
10: Wala magkasinabot sa libgos o mushroom.
0: Diba. Yung sana?
10: Libgos.
0: Unsa daw
10: ini? Mushroom ang nagihapon na dito. Mushroom ang gihapon na. Daghabay klases mushroom, God.
0: Gani. Basta pagkabalo na ako ang libgos is mushroom gihapon siya, pero...
10: Mushroom na siya. Sama ang waping sa... Waping. Karang nabi tao sa saging. Mushroom gihapon na siya. Fire part na siya. Sa lain-lain siya kakuan niya. Karang uhong. Libgos gihapon na. Ano? Kining mushroom gihapon.
0: Uhong?
10: Ang iyan libot ipasabot, DJ. Kana man ang... Gikuan dito sa mga unas dito, kanang gi-culture gani. Libgos manghihapon. Kuan manghihapon na siya. Mao na siya, pero wala na na siya sa kinahihan. Ang tao na anak mo yung nagkuan ba, pero kuan gihapon na siya. Kay muturok manghihapon na kanama yung similya anala.
0: Pero kung may ngon taglibgos, it's from the kinaiyahan.
10: Mushroom. Kayo, lami kayo na siya.
0: Ay na lang English. Kanang,
10: basta magguha mo sa una na sinako.
0: Daghan bitaw kay na, no? Ako sa una
10: kay... Makakita ka na, DJ. Makakita ka na sa primero. Gamay ra siya primero.
0: Gamay pa na siya ang ulo.
10: Pag-abot na sa unahan, magsinugang na siya, magbanig na siya ng pinagana.
0: Lagi mo, okay na akong kamingawan sa unang panahon. Nga naap ako sa kumulula, nagpuyo.
10: Uy, di ko na siya, DJ. Way bitsin.
0: Medyo parat-parat naman gina siya daan.
10: Butangan lang nimo na si gamay asin, bala na kuan niya. Wa na siya bitsinay, pwede. Sus, lami niya kayo na nga kuan. Dako kayo siya, kuan, dako kayo siya protina.
0: Nauwi? Undangan na lang nato ni mga una lang taglibgos.
10: Adi, pantoon sa to yung giskutan ko sa isla.
0: What if kamuni ex mas stranded sa usa ka isla?
10: Katong kung pananglit ang akong ikauban, ang akong ex.
0: Depende asa dito nga ex.
10: kung pananglit o kuan, kung pananglit o kadang unsay maayo ana, kadang gibali kung gusto kang makanya kay kamura man yung duha, listo nga po kayo, di mo mag-istorya kay kabo na ka-standard, mangin mo anang lugar ha. At least mo mangitag pagkaon na istoryahon o sa nanay niyo nga istoryahon o sa nanay mo nga ah, mangayo mo mangayo panang ito magkakuan magpangayo ay sila pasaylo ba?
0: Kami nga mga babae nga ma-pride ra ba mi?
10: De, depende man po na sa pagpasabot o depende po na sa kanabang nahimo ni mo na kumitar ni mga saba.
0: Amo tud bitaw no. Ako bi aminado ko na agi bi mga bata sa mga babae nga dili tanan ha, di ayo mo kusuko sa ko kay dili tanan, pero ako aminado gid ko nga ayha ko mo pasaylo magyaw-yaw sa ko.
10: Ay, okay. Oh, basta nagmagyaw-yaw basta dawaton lang nimo ang akong pagpangayo pasaylo.
0: Mangutana sa jud ko daan ko. Nganong gibuhat man tadi mo sa kuwa sa una be nga. Oh, nga patay na patay kay ko sa imo, in love kay ko sa imo, nga gibinuangan ra ko nimo ng ano. Ano na lang ba?
10: Ay, kun tubag para wali sa mo.
0: Tubagon na lang gyud.
10: Sayop lang gyud ko dai. Mangayo lang gyud ko nimo pasaylo, na sayop ko kay tawo ra man ko. Asa ba?
0: Unta tanang lalaki pareha sa imo. Ana mo gyud ubang lalaki nga moingon pa nga, sala man to nimo.
10: Kung dili ka mo aminog sa iyo, kung dili ka mo aminog sa iyo, usan na siya katao, kalibitang taas siya, o kuan bitaw ka ng garbo, dili siya mo dawat o sa iyang sa iyo.
0: Uy! So dapat, what if si babae ang naay problema dahil sa una, si babae ang naay mali, ikaw gyapoy mga ipasaylo?
10: Oh, depende. Kung panalit inon ta nga gusto, gid ko nga masitol na mo among problema, ako na lang inon, aw. Bisag sayo dili ko sayo kung panangit mo ko kung ako gyon ko anon kung ako gyon dawaton na kon aw mangayo lang kung pasaylo kay aron nga imo nang kanon ug imo ginang ikaw gi sayo ikaw gyoy ko an abangda
0: baka mo gyon
10: eh dun na magi babae nga ingon ana nga dili gid mo adapt di aw dili gid siya mo amin kon pareha sa bangod ang laki ug babae DJ.
0: Mas lala lang mi mga babae kay di gid mi kadawat. Murason gid mi. Dili tanan ha. Dobi, salamat kay sa imong
10: realidad na.
0: Oh, realidad gid na siya. Salamat kay sa imong mga gipang-share na kay gustong ipang-greet ay ha tika buhian.
10: Sige, akong mo-greet lang ko no. Mo-greet lang ko sa ako lang i-greet ang akong mga pagumangkon diya sa Tagum City, bisag nag-upa ka sila karon dito. Ako i-greet ang akong mga igsoon dito nga naminaw, si Arnel nga igkod og ang iyang inahan og sa tanan nga naminaw og especially di asa akong tapad ang akong wife si Jennifer. Kwan, anang mo request lang ta o murag kaya pa ba murag di man tali ang request siguro no
0: kay kaya pa unsa man nga kanta
10: pwede DJ mangayo lang ko tayin ka ng pagsubok ba
0: pagsubok ano ba pagsubok sige ako sa
10: oriental
0: kisa ginagantaan ni ha si Kuay
10: oriental
0: orient pearl sige ako ni i-play para sa imo.
10: Sige, salamat kayo, DJ.
0: Salamat, Bi. Amping mo diha. Apo, si Amping mo diha, sir, ha, o si Ma'am Jennifer. Salamat kasi inyo ang pagpamina sa toang programa. Live po tayo, confession, nagyaw-yaw na si Dongski, ha? Sa ingon ni Pads, good evening, Mads from Korea. Korea malay-balay. Hiluan nga ni kay grabe akong pride. Wow. Hiluan mods. Hiluan. Usa man ni wait lang ha. Sabi, anong hiluan man ni mo? Grabe naman ni nga kabiter ni imo ha pods. Si Dongski Romeo ang ato ang heart rub sa Yanot Ball Club. lami kay nang ligbos tam is ulan og kilat daghan gawas. Gagini nami actually diri karon sa Malaybalay. Grabe ang ulan, kusog kayong ulan, kusog kayo ang kusog kayo ang kilat, kusog kayo ang dalugdog. So ugma mag-expect na lang gid nga mura daghang ginigligbos. Amo tog naa sa nabay ligbosan dito sa imong unahan. Pero grabe gini si Dongski KBMN Romeo kay grabe gid kay iyahang pagdumot sa iyahang ex. Timang kag dili na lang nimo tukon, hiluan lang nimo ditso. Asa dito nga ex? Katong taga. Murag na koy idea ani dong ske. Asa ni nga ako katong ex katong sa unahan sa San Jose? Mukatawa unta ko. Hi! Tawagi ko ninyo, Vio. 0975. Nagpadayon na gito sa unahan. No, wala pa may nag-commercial break. Kamumang good ma. Una-unahan, magugunin nyo good. 0975-474-9153. Ingna nga ka itong nagmaoy. Dobi Dongski. Nagmaoy daw, Dongski.
9: Hello.
0: Ah! Hello.
9: Sa sabi mo nga ako na kayo ni mo be
0: ha?
9: Minga na kayo ni mo
4: nagatmot na po
0: ikaw ni ko ang sinin po Albert.
9: Oo, lagyo ako lagyo ni
0: hey Albert, kumusta naman ikaw Bert?
9: Samot lang ikaw rapin kumusta sana kumusta naman ka niya
0: okay naman ko Bert, wala di ka natanong sa kong live.
9: Wala ko kay wala ko kuno sa live wala ko an sa live nimo.
0: Ano wala man kanang tanong sa live. Gapa ba kay ko karon.
9: Bakit ko nga guwapa ka kapag di ka mapagwapa, guwapa gyud ka.
0: Ato na wala nagpakulot-kulot tabi ko buhok.
9: Tay be.
0: Mm.
9: Naminyo na ka be.
0: Wala pa tawo no oy. Ano man, usay problema nato og naminyo pa ko guwa nga mura man gyud gihapon.
9: Bebe, mga asawa na kunin mo, be.
0: Nakainom siguro ni si Albert. Karon kumusta man itong negosyo din ha, Albert? Kumusta man ang mga pasayan, ang mga dagko, ang mga nukos?
9: Naara, dagko kayo eh. Dagko ka, mga baril isdang dagko, naara.
0: Dagko, gindi ay?
9: Kailangan mo kagdagko. Kailangan mo na rin kagdagko.
0: Ganahan kikagdagko, bitaw. Dabi, Bert, kumusta man? Wala kayo plano nga mag-anhing gindi ay sa Malaybalay. Di ko ganahan na magsugat-sugat pas kagayan. Ano yan kung Malaybalay?
9: Asa mo kadapit mato sa Maramag?
0: Maramag nga na lang. Nagay ko sa Malaybalay gan eh.
9: Asa man, layo rin na sa Maramag na?
0: Layo rin kayo ng Maramag. Uy, naramit sa sentro.
9: Sentro sa Malaybalay, bukid nun?
0: Malaybalay yun, oo, sa sentro. Yun. Nung masakay kagbas, ikan kagagayan. Ignonin mo nga, sa Malaybalay lang kukul. I-drop ra ka niya din hias Malaybalay niya. Pag abutin mong Malaybalay, muta na dahin ka. Asa din na pitiri ang XFM bukid nun? O, ihatod ka sa mga driver.
9: XFM bukid nun?
0: Oo.
9: Kada sa kumana?
0: Oh, ikaw. Anytime.
9: Bantay ka ha?
0: Nagi! O, anytime.

0: Nagpromise promise pa ka sa kuwa sa una nga di ka magtawag sa kog kadlawon nya. Kadlawon dako imo kong tawagan. Oh. Nya baka disturbo akong manghud. Sige na.
1: Diba? Tuhan, ang nasa ko mana?
0: Bala ka. Paabot ako kano sa kaganahan mo, Anhidri, sa kuwa. Sulunga lang ko.
1: Bantay, bantay ka. Basta niya na kay bana niya.
0: Panihon, iti ka kung naakong bana.
2: Binat, bat, bat, bat.
0: Pogid ba? Sige na. Oh, anhi lang. Kita lang
1: tapos. Ano sa ko mana, be?
0: Bala. Sa mukha ni mo, eh. Ikaw may naikwarta. Anhi na kung kano sa kabakanti.
1: Maklaro ni ane lang klaro mga mana ko mga Bernes.
0: Karon Bernes sa dayon.
1: Karon Bernes sa.
0: Tempa sa ha. Ay sa isa isa. Usa ni adlaw ni Bernes wit lang ha. Aha ko ani. Basta tan-aw sa nako kung kalendaryo ha. Ha? 30. 30. Sabot lang ta ha. Murag na ko ila ka anang Bernes bawit sa ha. Ayay. Ah, hi, Cindy, request kong song muling binuhay mo para sa ex na ko. Wala! Abidjud mo ha. Hello, mayang gabi.
3: Hello, mayang gabi, Bibi. Ang gano'n ito, frequency niya sa bukid ng Bibi kay may kanaas na ko. Kanaas man tagom.
0: Uy, 101.7.
3: Oh, sa Davao ba? Sa Davao.
0: 97.9. Eh, nag-change na ang Davao. Wait lang ha. O, sige, ito sa Davao gani. Kadali lang ha. Ako sang kuwaon. Kadali. Wait lang ha. It's, nag-change siya mag-big frequency sa Davao. So, it's 89.1. Apa, 89.1.
3: Isi nga na ko, Bibi, kaya di mendungo. Bumiti mo ka na asman. Ang bot, ngihi.
0: Thank you, Bibi.
3: Okay, salamat, Bibi.
0: Apo, si Jaime. Kanina, nag-monitor ganyan si Jaime Bantay lang ng squad. Daw, Bibi. Sa ha, ako sa nisilipon kadali. Si, kanina si Kuan ba? Si, ay, Dongski, wala ko'y salaad to, ha. Si Kuan na nag-ingon ato doong ski. Si Kuan. Si Junalu. Wala kay ko kabaloon sa na mga nagmaoy. Wala ko kabaloon na. Inosente kay ko sa pag-abot sa mga ingon ana. Mi, Mami Jacqueline Labis bitano. Pag ulit ni mo puhon-puhon mi, magkuan tabi mangwa. Unta nga na iting-ting ligbus. Ligbus. Ligbus. Ligbus mangod na sa... Ligbus na sa amo sa una. O ligbus gani. Ligbus po akong giingon. 0975-474-9153. What if for example, mas stranded mo sa imong ex sa Osaka Island in the stream? Na walay laing tao kundi kamo lang duha. Wala may baligya. Eh sabi, nakakaon ko buhok. Walay baligya nga hilo dito, Dongski. So siguro, Dongski, kay mura na, nakita man gid nako, na-feel man gid nako directly from your mouth nga naadyog kahit na nakit sa imuhang ex. In kaso nga ingon ani nga mas stranded mo sa Osaka Island, better mag-istoryahanay na lang sa mo. Diba? Mag-istoryahanay mo dito. Siyempre, ay ang istoryahan ng mga muling ibalik. Mga paan ba? Mga istoryahan niyo itong mga panahon. Eh. Ganun naingon ana. Ganun nagkalamat mong duha. Ganun nagsuko-suko. Nagkasinok-anay mo sa usag-usa. Istorya lang, ha? Istorya lang mo, taman. Ayun mo pag-abot anang lahit na po na kuan. Pinaragod na pag-istoryahan ay gudoy. Dili naman ninyo kailangan ka mag-sort at tok-on ninyong usag-usa. Pero kung ako, bitaw, no? Anong dili man ako tok-on? Labi na di maminaw. Ay, tok-on! Dobby. O sige, kung di pa mo ganahan manawag, matug na lang ko. Bitaw. Once again, 0975-474-9153. Ako saning i-play ning kanta ni Kuan, ha? Kaling request ito ang katropa nga all the way from Cebu. O sa mga katropa nato nga nakaroon sa Bohol, sa Negros, or di kaya sa XFM Cebu, dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Thank you! Ano mong panluod? Pwede na mo manawag sa kuha, ha? 0975-474-9153. Inyo, taod-taod, ato gihapon na siyang istoryahan. O, hilo, ano, istoryahan pa na. Grabe ka suko ni Pads Gyudo, Bibi, oh. Suko gid kayo si Pads Dongski Romeo, siyang ex. Ah, dito ko ito na maligay, sumay.

0: Lumaligig burger? Ay, hindi lagi musig panungog lagi, Mads. Bitao. Sige na ha. Sige na. Ato sa ni i-play ni iyahang kanta niya. Pagbalik na to niya taon-taon, pwede na mo mabalik o panawag sa kuha kung gusto niyo nga hisgutan na to ng inyuhang mga planos kinabuhi. Magtinuk-anay ba mo sa imuhang ex kung sakaling ma-stranded mo sa usa ka island? 2026 na, magpinasay luay na siguro. Uy. Adili, magdumot, gyod. Ano magpinasay luay? Magdumot!
1: Putahe sa gabi.
0: Sa muka, uy. Wala ko si Jun Malong magdado. Tapos ang ina na. Wala ko isala. Shhh, dili lagi. Si ko ano, iya rang gibutang di ako rang gibasa manggudo. Si dili na ko manong. Just call Lord. Okay, sige na ha. Okay, magkuan sa ako mag break sa ako kadali. Oo, oh, isa mong panghawak din na once again sa pagbalik na tuon niya taon-taon. At gihapong abrihan na nga ang linya para sa inyong live putahe confession. Si Isabelito, pwede na kang mutawag sir ha. Kaya naayos na ko ang tuang linya. So it's our phone line kaganina nga naagiday problema. Sa pagbalik na to, once again atong hisgutan ang inyong mga hinanakit sa tuang live putahe confession.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, pero migid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?
5: Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Dong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 11 sa gabi.
3: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Uy, nagduka naman. Kalmahin diha. Ay, nako, Mi. Balik ito sa itong programa. Karang gabi una ang live putahe confession. Abrihan gihapon na ang linya 0975-474-9153. Ikaw, tingnan na, lagi ko ni mo, Mi. Ay, kagipaduliit. Lagi ni mo kong daong sa live. Ganin na ka, di man kayo tuduliit. Ay, nako. Pero, bitaw, biha. Sa mga ginahan gihapon nga mamanawag or mutubag sa to ang Sir BB question or might as well basing ganahan mo nga naamoy ipang share nga mga utsabay mo yung ipang share din ha o ni isabili to wasawas pa mga sugilanod 0975-474-9153 hangyo gihapon ko sa inyo habi palihog ko pa follow pa like ug pa share sa tong official Facebook pages nga makita ninyo karon ang ato ang live na panagway no ang dagway sa inyo hang Disney princess nga nigamay sa akong t-shirt or wala ko kabantay man nga ingaan di akong gisuot. Basta kayo nahibalaan na ako kay ganahan, kiko kay barato, nagindi siya tag 50 hon, nagindi siya sa online shop. Salamat, Bibi Madungog. Nagindi ka sa Davo lang ko naka-tune in. O, pag-text, Bibi, kung muari ka Santo Tomas, ero makitanti ka kung tinuod, bagid nga pangit ka. lagi daw kumuangkol nga gwapa, di mangkol. Kaninyo hang Disney Princess mo gwapa, ragin na siya, ka lang, dili ninyo to para nung lain. No, kanang solo lang nako. Oh, di na mo manawag, nangatog na siguro nito mga BBO. Sorry ka ayo ha. Kabalo kong busy pod kayo mo karon siguro in preparation for tomorrow since ting duty namang gidugma. Nganong nadamay naman po ko di ha? May gabi kang Alex Jess, pwede mo request og song Love Crime by Westlife po. Sige, tanaw na to ha, paningkamutan na to. Kung ato pa ba ni siyang makitaan din hiya sa ato ang library no? Ang ato ang ganda nga imuhang gina-request. Sige lang. Kung wala daw tingog ang tagong brown out daw ilahang. Ah! Ingon si Kinet. Kasi ingon si Kinet. Si Kinet. Binakong si Kinet ang nag-ingon. Bitaw na, kung sakali daw nagkanaas ang tagong, most likely, ang atong tower, walay kuryente. Anak mo na siya. Pulihanay raman mi diri. No? Walay kuryentes tago, walay kuryentes bukid nun. Yung anak yun ang mga mahitabo usahay. But anyway, bitaw no, atong balikan na nga to ang survey question siguro for our final words. In kaso lang yun, na mas stranded. Aba. No? Mas stranded mo sa imuhang ex sa Osaka Island. Unsa man ang inyuhang buhaton, kung ako sa kuang kabahin, o kung Depende kung ang imuhang ex is ka ng friends paghihapon mo up until karon, walay problema. Eh for sure makauli maghihapon mo because you guys will find a way nga makauli mo, maka-survive mo up until the rescue comes in. Pero kung ang imuhang makauban dito sa Osaka Island, na island ang imuhang makauban dito kay ang imuhang ex, grabe ang imuhang pagdumot sa iya nga to ng langit, good kaayo nga pagdumot. Aw, kana doon. Murag maglisod gyud ta diha og hatag sa imuha og tambag kay naay possibility nga basig unya oray og kulang pa nang usa ka adlaw para ipagawas nimo ng imuha mga hinanakit ngadto sa imuhang ex. Dili na to na siya ma-deny mino nga naagi tay mga ex bitaw nga kanang gidumtan gid nato. Nagite mga ex nga maski unsao nato og hatag sa iya og forgiveness maglisod gud gihapon ta og hatag ilabi na kung ato ang mga ex tagas pa og pride. Oh, tagas pa sa imong sungay. So dili mo na ako ma-blame. Dili pud mo na ako maingon nga since 2026 naman karon magpinasaylo ay na ta. Di pud ta kaingon nga mapasaylo na nimo kay basin grabe pud kay ang salaan na sa imuha, di ba? Kay di man gid pud maiwasan na nagid pud tay mga ex nga bitter pud kay sa tua. No, di ba? To the point na himuan kanya og istorya para magmukha siyang biktima sa kanya mga friends. and family. Tapos ang pinaka-worst na, sige tanaw sa imong post. Masig pang stock sa imong account. Yan, makita na lang nimo dito sa imong My Day ni appearing yung pangan. Ano man, ano sa iyo mong pang-stalk sa inyong mga ex daw, be? Sabi mo, napa may mga problema sa inyong mga ex? Mag-move on na tayo. Kung hindi man mo kaya mapasaylo, ayun lang i-stalk. Kaya, very wrong. Grabe gid kay karong, imuha pa nang i-stalk. May tuyo ni mo. Diba? Siguro kung maabot ang time nga mas stranded jud mong duhay, better na okay lang ingon sa uban nga magdinalik danay o pwede man kamo ato dito sa laing part sa island para di nimo siya maistorya. Sagdi isa madugta didto. Sagdi isa nga makuan didto. Paakon siya mga amigas, ano, sagdi isa didto. Kung dili kay gaganahan magistorya sa iha, di man dili ta mamugo sa imo because imo gid nang katungod nga maghatag ka og ingon ana nga conclusion ngadto sa imong ex. Kini pud ta ka mapugos, kiwa pa mi kabalo sa imong rason nganong grabe ang imong pagdumot. So ana lang ay iyo mo pagbuot. Ha? Buot mo sa mo nga di mi ka pasaylo sa mga ex nga no. Naa ba ka adtong time nga nag-antos mi? Hindi na ana ba? No? So ayon lang ninyo pugsa kung dili gud pwede, kung dili gud na kapasapasaylo ang iyang gibuhat ngadto sa imo, dili ka namo pugson. Sa kasakali lang na mas stranded mo sa Osaka Island, ao tagahin lang butong biyahe. May na lang magkinaunsa siya, di pug kanya ma-blame. Diba? Magpasalamat pa siya sa imo ba sindi itud ug ganang tungod sa imong pagkamaayong tawo, gitagaan nimo siya og butong ma-realize niya nga mali magidto nako. Diba? So, may na lang, nagkautang na loob ka pa. Nadamay ang sibilyan. Siya mag-udating dictates ako agad sa mga paghintabo, mga ganap sa buhay. Mora po ito kong girelay sa imo. Basta mo na siya, biha. But anyway, ugma, maguyog-guyog kita, ugma, sa to ang programa gihapon. Putahay sa gabi, alas 9 hangtod alas 11 si Emedja. Kauban gihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ay magkalimod ha, nga medyo dilikid maayo ang panahon karon. As per announcement, na ay El Nino nga mahitabo. I don't know when, I don't know up until kanus abani. Kanus amang sugod, nagsugod na ba o unsa ba, basta kay atong protektahan na nga to ang mga kaugalingon. O, protektahin ninyo ang inyohang immune system. O, ha? Lance Luis or Lariva, ayo Ilonggo B, Bisaya. Nagbisaya, manggood ko, anong saday ka? Basta miha, ayaw kalimot, ang atong immune system ang pinaka-importante. Tungod kaya ang atong immune system, maunay magluwas sa tuwa sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kalimot nga ang mga produkto sa Yes to Health. Ania para sa imuha aron, tabangan ka nga mas muligon ang imuhang immune system. I would strongly recommend, ilabi na sa mga trabahante, nga weak na kayo ang inyuhang mga, o ang inyuhang mga kinabuhi din ha, ah? Dali ra kayo bumatakdan o ka ng mga, excuse me, mga ubo o sipon. Gamitan ninyo ang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Isabay na ninyo siya og inom 3 times a day. No? Magpaligon gid na siya sa ato ang immune system. Be importante gid na siya. Sa panahon karon ilabi na kung breadwinner ka sa imong pamilya, bawal po ang magkasakit. O kung magkasakit man ka, na atay pangsagang ana, tungod kay naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.

ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.

ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM
1: XFM
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: Oras katropa, alas 4:02 na sa Kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong bunta, good morning, Davao! Mindanao, tibuok Pilipinas, mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. At makaigsuunan abroad, good morning, good afternoon, or good evening, baka din ha kaninyo mga higala. Laing hugna na sa mga katropa sa programang Ronda Balitaan sa Kabuntagon. Ini mga oras sa mga katropa ning adlaw kita nga Lunes. Petsa 25 na mga katropa ning bulan sa Mayo, tuig 2026 mga higala. Kagapon ako inyo makauban mga katropa ang inyuhang tig balita. Inyuhang tig ronda matag sayo sa Kabuntagon. Lain mga katropa inyuhang katropa. Katropang Marvin Ebano.
2: Runda Balita.
1: Ayan mga katropa ha, sa itong makaigsuunan nga naminaw karon na naka-tune in gihapon din sa XFM 89.1 Davao City. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Makaigsuunan ha nga naglantaw sa ito ang mismo nga Facebook Live mga katropa. Padayon lang sa pag-tanaw, i-like, share, comment kini. Oga, of course, mga katropa, ato ng panikamutan nga mabasa ninyo ang mga komento, mga pagtimbaya ni ining oras. Kuban-kuban kita mga katropa, gikan alas 4 hangtod alas 4:30 sa buntag. And of course, kini itong programa, hagi paluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kina mga katropa, sama na lamang sa Xanthone Plus Coffee Mix o Xanthone Vitamin C. By the way mga katropa, kumusta itong makaigsuunan ha? Kaya siyang litaliwala nining kainit sa panahon na matag-adlaw mga katropa. Panalagmit matag hapon or late afternoon or nga na sa sayong kagabion mga katropa, mubundak na sab ang ulan. Marami magkumpiyansa mga katropa sa kining mga illnesses. Yung mga sakit nga ito din ining pausab-usab or kining adili stable nga panahon mga katropa. Asang imposible kini nga maghatod og sakit sa panglawas, no? Kinahanglan paliguno nato tong immune system. Kinahanglan nato ang ginainom mga katropa. Labi na kung magisigot kita og kape, dapat kanang kape nga healthy. Ato ang Xanthone Plus Coffee Mix kay gama kini sa mangustin, malunggay og soya. Of course mga katropa kini nga mga ingredients na pamatud-an na kini mga katropa. Gani hang kini nga ingredients Monik sagad mga igala, bisan sa mga kapsula, sagad kini nga ginasagol, gumikan sa ka-epektibo ni nila, bita kining gitawag og mangustin, queen of all fruits mga katropa. Isa po ang Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa. And of course itong Xanthone Plus Coffee Mix mapalit kini sa nakariyang butika sa ato ang mga lugar. Available po kini mga katropa sa Yes to Health Clinic. One click away lamang kini sa Shopee o Lazada kung gusto niyo mag-order lang mga katropa. And available kini din sa ato ang XFM Station. XFM Davao Station mga katropa na himutang lamang din sa Broadcast Avenue, Shrine Hills Matina ni atong syudad sa Davao. Good morning sa itong mga kaisunan. Sa mga buot mag-relax, mga katropa, pwede kayo kamo makabisita, ha? Dini sa New Year's Peak Mountain Resort. Ayan! Ang nahimutan kini mga katropa sa Barangay Dato Salumay, Marilog District, Davao City. Kining weekdays, mga katropa, pwede kayo kamo makabisita dini sa New Year's Peak Mountain Resort. Tahan lamang ilang Facebook page, mga katropa, alang sa dugang nga detalyong impormasyon kung unsa nga mga serbisyo ang inyuhang matagamtam kung kamo mabisita sa nahisgutan, mga katropa. Nga laaganan nga sure yun, mabati ninyo ang karelax, mga katropa, ikan sa kapisi sa kinabuhi, mga higala. Alas 4:07 na sa buntag, di ito maglangi, mga katropa, ito ng ambakan. Ato nang abakan ato ang ronda balitaan nining mga orasa.
2: Ronda balita.
3: Local news. Local news.
1: Pansa gyapon mga katropa, unahon sa nato ha ato ang sitwasyon sa panahon.
2: Ronda balita.
3: Weather update.
4: Weather update.
1: By the way, sa itong mga kaigsuunan, kumusta man? Nakaidong sa Davao City na kasi natin po tagpag. Ulan na po kagabi, mga katropa. Akay hatod kini mga higala sa weather system nga trough of the LPA. Na mga katropa ha, kay Sanglit, adunay mga talagsang pag-ulan, mga katropa. Pagpanaligsik ang masinati sa or nasinati sa pipila ka area sa Davao City, mga higala. No, kini mga katropa ha, kay kagabi, alas 11, nga nasa alas 11 kagabi, mga katropa, sigon sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, adunay na sinati nga mga moderate nga to sa occasional nga bugat nga pag-ulan, mga katropa, ang nasinati din sa mga area sa Davao Region. Sama sa Davao del Sur, mga katropa, Davao del Norte, Davao Oriental. Ana mga katropa, samtang sa Davao City, mga higala, nakasinati kiniog kining mga talagsang mga pag-ulan-ulan. Nga to, na particular din sa Davao City, Davao del Sur, sa Digo City, mga katropa, Santa Cruz, ug Bansalan. Ana mga katropa, ha, kaya to ang lauman, ang dugang pang mga pag-ulan-ulan taliwala sa kainit sa panahon pagmutong-tong ang adlaw in town, mga katropa. Ibigan kini sa epekto, mga higala, sa trough of the LPA. Sa low pressure area ka na, mga katropa, in short, mga hinungaw, mga higala. Unang kanunay mag-igmat kanunay o mga katropa kanunay makig-update, no, sa mga update sa kini mga advisory sa to ang mga otoridad labi na sa to mga barangay din, ha, mga katropa. Kung adin ang mga advisories kinahanglan na kamo mubakwit, mga igala, bakwit na kamo, mga katropa, aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa ilabi na sa matag usa ka mga pamilya, mga katropa.
2: Runda balita.
3: Weather update.
1: Alas 4:09, mga higala. Ito sa ito ang ubang pang mga detalya sa itong Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
3: Local News.
4: Local News.
1: Ronda Balitang Lokal kita, mga katropa. Oy, by the way, kumusta sa itong mga kaigsuunan, ha? Oy, kinsa may mga kini atong kaigsuunan, labi na nga excited na kaayo. Excited na, mga katropa, kaya ang palarong pambansa. Oy, atong labi na kini atong Davao Eagles, mga katropa. Nanagin din taon sa maong area mga bilabayang simana, mga katropa. And the pinaka-exciting kinipalarong pambansa 2026. Good luck, good luck, good luck sa itong mga kaisuunang mga dabawin, yung mga atleta, mga katropa. Kinibitaw fighting for the gold. Kailabi na kining usual nga kaatbang yun, mga katropa, pertibagtikan po kayo ng mga taga-NCR. No, na taga National Capital Region, mga katropa, pandi magpaulahi ang mga atletang dabawin nyo, mga katropa. No, kaya target na, mga katropa, nga makabot ang top 2. Kinikay kanhi, mga katropa, marag top 3, mga higala, or top 4. Ang ato ang Davao Region, mga higala. Good luck sa itong makaigsuunan din, ha, mga atleta, mga katropa, labi na sa mga teachers, sa mga coaches, mga katropa, nga way puas ang pagbanikamot sa pagbansay sa mga atletang dabawenyos, mga higala. Go for gold, mga katropa!
2: Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda balita.
3: Local news.
4: Local news.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, taliwala nini pag-ulan-ulan, mga higala. Dakong sunog, mga katropa, ang Mikaylap, no? Labi na nahitabo din sa may Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City kagabi, mga katropa. Nako, residential area na po din taon ang labing naapektuhan, mga higala. O na, mga katropa, na di yun in taon malikayan atong mga kaigsuunan in taon, mga katropa, nga social kining atong mga netizen, mga katropa, makaingon nga sunog naman lang permis sa Davao City. Alam mga katropa, ang sunog wa kanay gipili mga igala. Bisan unsang orasa mga katropa, posible ka na nga muulbo mga katropa kung matrigger kini mga higala. Una ha, usual ba yan sa ito na matikdan mga residential areas mga katropa? Imagama sa light materials mga higala. Una, amping-amping ha sa itong makaigsuunan in town. No, labi na ning intig init mga katropa, nga grabing gamit sa mga appliances. O baka ha mga katropa, kining mga ang sugnod in town nga ginagamit mga higala, kining kahoy mga katropa. No? Kinahanglan bantayanan yun na mga higala, di dapat biyaan mga katropa. Bantayi in town, no? Kay unsao na lang mga katropa, pagkaluoy sa mga kaigsuunan nato nga mawad-an og panimalay, madamay mga katropa. Ikan lang sa usa kabinuhatan mga higala nga kinibitaw nga daw makita nato or masulti nato nga kining irresponsible. Kaya na basin baya nalinga sa pagsilpon-silpon, nalinga mga katropa sa pagkichika sa silingan. Uga kini mga importante mga timanunon na biyaan mga katropa. Mga igalaha, unfortunately, yun din tao na yung mga insidente nga susama ni ana mga katropa. Ito na mga tangan mga igala, kung kumusta ang mahimong kining pagpanubay sa to ang kabumbirohan labot na niining panghitabo mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Sa bikas bahin mga katropa ha. Ano na po'y okay, ayan mga katropa. Ito ang Davao Eagles mga igala na nasa area. Ito lang atangan ang dugang mga updates. Paningkamutan na ito mga katropa nga madalit din na kaninyo ang kining update sa palarong pambansa mga katropa. Kana mga igala ha, ano na po'y reported po nga sunog po ni Agoy na. Grabing sunog mga katropa. Milabayang adlaw sab kana mga katropa din sa may Mahayahay Barangay Matina, Pangi, Davao City mga higala.
0: Runda Balita.
1: Amping kanunay taon mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga katropa, 72 ka mga liquor ban o smoking violators. Agoy, dakpan na pod sa itong mga personay sa VRU kon Vices and Regulations Unit sa itong syudad sa Davao. Ini mga katropa, nahitabo pinagi sa gilusan nga operasyon Gironda. Oy, mura po nga. Nakarunda po mga katropa.
0: Nagarunda, nagabalita, runda balita.
1: Ana mga igalahan, narunda sa itong VRU mga katropa. Partikular ka na mga pasado alas 2 sa kabuntagon mga higala din sa Anda Street area. Anda Street na po na. Inibitaw mga area nga adunay mga bar din ha mga katropa. Kini. Muna gingon mga igala nga walay puas ang pagpaningkamot sa itong mga otoridad mga katropa. Laing bar na po ang gironda. Hinungdan sa pagka-aresto. Daghan niini mga katropa na aresto sa 62 kabuok. Ha, ang na-aresto. Ang niining kadaghanan niini mga katropa din sa maunga bar. Natikitan kini mga higala. Ang mga katropa ang establishmento nag-atubang po kinigtukmang silot. Samtang line 23, usab ka mga nanigarilyo ang natikitan sa VRU mga katropa gikan sa nagkalayang pampublikong mga lugar sa Davao City. Kini mga igala, kabahin sa hugot ng ginapatuman ng mga ordinansa sa syudad. Labi na ningitawag mga katropa nga comprehensive anti-smoking ordinance o liquor ban mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Local News. Local
1: alas 4:15 na sa buntag mga igala. Good morning ka Ma'am Lita Valderosa. O Uncle Dars, good morning watching live from Minatoan, Surigao del Sur. Dipod paulahi ang Caraga Region. More by home court, yes. Anagod in town mga katropa. Atong atangan na kay grabing panagtigi anak sa mga atleta mga igala. Inilama ka na sa Davao Region. Events na nagkadaiyang ang mga rehiyon, I'm sure. Ang uban mga katropa, why tulog? Sa kakinibitawang thrilling kay mga igala. Ang pagpanikan sa ka-excited mga katropa sa maong kalihukan mga higala. Ito lamang atangan ang mga updates ni Ana mga katropa. Oras na to, alas 4:15 sa kabuntagon.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita.
0: Nagabalita.
2: Runda Balita.
0: Runda Balita.
2: Runda Balita.
0: Runda Balita.
2: Runda Balita.
0: Runda
2: Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita.
0: Alvin Ibano sa Runda Balita.
2: Runda Balita. Runda Balita.
1: Balita mga katropa, alas 4:16 na sa Kabuntagon. Sa itong makaigsuunan, by the way ha, sa itong makaigsuunan ng mga mag-uuma mga katropa. Ayaw kalimot mga higala sa paggamit og Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kining Crop Gold mga higala. Kiniya, mamahimo lang kamong mutimpla mga katropa. Sa 100 ml, paingon sa 150 ml napsack sprayer mga katropa. Ay, labi na kaya ito ang Crop Gold mga higala, special kining agigama alang sa ito ang mga tanom mga katropa. Kaya ang Crop Gold aduna kinihinius ang sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon aron ang tanom himsog hormone alang sa busok ug bukat nga bunga ug spreader sticker kini aron dali makaon sa tanom mga higala. Maayong gamiton mga katropa ha sa humay, mais, gulay, prutas, saging, bulak ug uban pa. Mutimpla lang sa 100 ml paingon sa 150 ml napsack sprayer. Ang Crop Gold pwede himong seed treatment sa mais ug gumay aron dali irang pagitib sa binhi. Epektibo, garantisado ug affordable kaayo ang Crop Gold mga katropa. Sa Crop Gold, sigurado ang imong or ang iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mga katropa, mapalikini sa inyong nagkadaiyang suking agri-supply sa inyong mga lugar.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:17 mga katropa, dito maglangay. Ito mismo ang bakal may gala, ang ito ang Runda Balita ng Regional.
2: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
1: O kagawasan ini palarong pambansa dari sa Agusan del Sur mga katropa. Na mga galaha kay sanglit sa mga panghitabo po da sa tuang by the way mga katropa, aduna po da ay nahitabo nga pagpamusil ha. Before nato biyaan mga katropa, nahitabong pagpamusil din na sa Tagum City gyapon mga katropa. Nako, naging milabay yung simana mga gala ng mga nakasakay sa tricycle ipamusil aning milabay sa ni or kagapon mga katropa sa hapon na po yung ipusil din sa Tagum City mga katropa. Sumala sa inisyal ng impormasyon ha, pinagi usab sa Tagum City Police Station mga katropa. Ibutyag ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan mga katropa, ng biktima na ilan kining si Michael Amnion. 33 anyos kining residente sa Purok Makupa, Barangay Visayan Village sa nahisgutang syudad mga katropa. Ang kini mismo nga individual mga higala, igo lamang matod pa kining miduaw sa iyang kalibin na waitress mga katropa sa usa ka video kiba. Ang kalit na lamang kini gipusil sa wala pa mailhing suspitsado mga katropa. Noon kaning maong biktima mga katropa nakahiagom matod pa kini og samad sa dughan og padayong gitambalan mga katropa sa ospital mga higala. Kalapod dugang investigasyon ang gilusad sa mga kapulisan labot sa maong insidente.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:19 mga katropa.
2: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
1: Good morning sa itong mga kaigsuunan nga nagmatananing mga orasa. Ayan, may gala dito maglanga itong abaka na to ang Regional News mga katropa. Kumusta man sa itong mga kaigsuunan? Ay, labi na mga katropa, kining gitawag nga kining nagkaduol nga eleksyon diri sa may area mismo sa Bangsa Moro mga katropa kay gatusan og ginatos ka mga Muslim o Christian community leaders mga katropa sa Basilan nanumpa kini mga katropa ingon nga membro sa baguhay lamang nga natukod nga Bangsa Moro Federalist Party adul ka na sa symbolic right sa Lamitan City mga katropa. Ningi milabay ka na mga igalang simana. Ano mga katropa ha kay ang kinibang sa Moro Federalist Party manggod usa kini sa 16 ka mga regional political parties nga tugutan sa Commission on Elections mga katropa alang kini mahigala sa nagkaduol nga parliamentary election sa BAR mga katropa karong September 14 ning tuiga mga higala. Matangan mga katropa kung kumusta ang kini mga lakang nila labi na makikalambigitan sa ilang pagpangampanya mga katropa. Sa Pikas Bahin.
3: Regional News.
4: Regional News.
1: Usa ka RPG bullet mga igala na dinhina. Na-recover kini mga katropa. Mga katropa sa to ang mga otoridad. Adin ni partikular sa Dato Odin Sinsuat Maguindanao del Sur.
2: Runda Balita.
1: Kay sanglit kini mismo nga RPG. Basta-basta bala sa RPG mga katropa. Recover kini particular din sa may barangay Tamuntaka. Nga naghatod yun din taon kini grabe nga kabalaka sa mga residente ihang nadiskubrihan ang maong bala mga higala. Sumala sa impormasyon mga katropa, pipila ka mga residente sa lugar ang nakakita sa naisgutan nga bala sa RPG Inong da gilain kini nilang gi-report ngadto sa barangay kapitan. Mga higala sa barangay kang particular kang kapitan IV Rose Sinsuat mga katropa. Uga dito mga higala gilayon kini nga gi-secure ang mao nga area. Uga nanawag og sa mga awtoridad aron mahatagan kini og pagtagad mga katropa. Imbestigan pa sa mga otoridad ha, kung paunsa kini naabot ang bala sa RPG sa baong lugar kung asa masayra may gala ning mga nakalabay nga mga bulan na aning bulan sa Enero mga katropa ni viral po ba itong mga pagpang RPG taon mga higala mga insidente sa pagpang RPG mga katropa pa na mga higala delikado yun actually ni kung galing makabuto grabing busikad in taon ni ini mga higala mga katropa update pipila ka update din ni usaba sa area sa may Udin Sins, Dato Udin Sinsuat, mga katropa.
2: Ronda Balita.
3: Regional News.
1: Sa Bikas Bahin, mga katropa, ha, andam na may gala ang PRO 13. All set na, mga katropa, ang palarong pambansa, mga katropa. Uga, sumala, mga higala, sa partikular, mga katropa, sa to ang kapulisan. Police Regional Office 13, mga katropa, andam na ang ilahang mismong kining siguridad. Sumala ni PRO 13 Director Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV, tanan nga mga security forces fully mobilized na mga katropa sa paghatag seguridad sa nilibuh ka mga atleta, mga coaches o mga opisyal o even mga visitors mga katropa ang niabot sa Caraga alang ni gitawag nga palarong pambansa mga katropa. Anamatod pa sa kapin 16,000 ka mga delegado gikan sa nagkadaiyang mga rehiyon sa tibuok nasod. 18 ka mga rehiyon sa tibuok nasod mga katropa ang niabot na mga igala din sa Caraga area. Pagsiguro mga katropa sa seguridad, ubay-ubay nilibupod ka mga personay sa kapulisan uban sa partner agencies mga katropa ang gipang assign sa nagkadaiyang mga strategic areas sa paghatag og seguridad sa naisgutan nga aktibidad mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Alas 4:23 na sa kabuntagon ta maglangay itong rondahan atong balitang nasyonal.
2: Ronda Balita.
3: National News. National News.
1: Kumusta sa itong makaigsuunan mga katropa? Didita maigala ha, by the way mga katropa, si PNP Chief PNP Chief na ito mga katropa, si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. mga igala nagbutyag or naadunay mensahe nga ito kang Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa ang matod paniini. Aking mga katropa sumala ni Nartates nanawagan kining ato sa maong senador nga tamdon og kining mga katropa kinahanglan respetoho ni Senador Bato ang balaod mga higala. Labi na kining gipagula na nga warrant of arrest sa International Criminal Court batok ni ini mga katropa. Ug kini po nga kini nasarba mga katropa nagpagula na pod sa DOJ sa pag-aresto kang Senador Bato. Samtang mga katropa gi mandu ang Bureau of Immigration kun BI nagbutyag nga wala kini or walay hold departure order ang gi-issue batok kang Senador Bato de la Rosa mga katropa. So meaning mga higala ha, posible mga katropa nga makagawas nasod si Senador Bato de la Rosa. Uga, mga katropa, nag-controversial na po. Kaya nikatag mga higala sa social media mga higala ang kinimismong gitawag na abot na po sa laing nasod si Senador Bato mga katropa. Ah, sumala sa report mga katropa, di kinibasta-basta asa kininga nasod mga higala. Nahitabo mga katropa nga nikatag karon na naabot si Senador Bato mga katropa. Ay, di lang mga na sa dool sa Pilipinas, mga layo-layo gini mga katropa. Kana lang, kaya nakinahanglan pikiliga verification, mga igala, kung tinuod ba yun kini, o baka AI lamang kini mga katropa. Muna mga igala ha, manang mahimo nga, subayon lang yun ang lihitimo nga mga impormasyon na mga katropa. Sa Pikas Bahin, mga higala, o kini ang gibutyag ni Senator Marco Leta, mga katropa, labot sa kining sitwasyon ni Senator Marco Leta mga higala. Kaya wala matulpay political persecution sa kaso ni Marco Leta. Sumala ka na sa Malacanang mga katropa. Na
2: balita.
1: Kini ang giklaro sa Malacanang mga katropa o sumala ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro nga ang executive or ehekutibo dili matud pa makahatag og kamanduan ngadto sa ombudsman kaysa nitang ombudsman usa kini ka independent body mga katropa. So may kalambigitan kini may gala sa gipasaka sa ombudsman mga katropa nga plunder og bribery charges batok ang Senador Rodante Marcoleta makatropa labot sa ligasyong kampanya matod paniini sa pagdunar o gana sa 75 million pesos mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Kini may kalamigitan may gala sa complaint affidavit mga gala. Nagipagula netong Mayo 18 mga katropa kung asa ang mga investigador. Girekomenda mga katropa nga si Marcoleta kanhi mga katropa nga congressman og kining si kanhi congressman Mike Defensor mga katropa og Joseph Varias Espiritu og Aristotela Baluyot Taviray kinahanglan matud pa maindik kini sa plunder og kining kas uban pa nga mga kaso may kalamigitan ni pagdawat matud pa og mga cash gifts mga katropa ana may gala tong atangan ang dugang pang mga kasika si ana nabitay mga katropa. Tangi may gala kay musunod na programa sa ating Pilipinas kauban si katropa nga Bricks Flores mga katropa. Alang sa paghimay-himay pag hisgot o guban pang mga kasikas panghitabo sa tuang nasod mga katropa. Matag itay igong oras mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkusang Pilipino para sa Pilipinas kinyong nakauban katropang Marvin Ebano. Ako magaingon na kamatuuran ang sandigan.
2: Runda Balita.
1: Oras katropa alas 4:27 na.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatang ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
7: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
8: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
9: Summer man nakatrupa!
10: Ang saya na summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na, katropa.
10: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao, Philippines Standard Time, alas 4:33.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Tigala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag, nasab ka natong tanan, mga katrupa.
1: Good morning!
0: Mindanao, sabi niyo nga laga, dining adlaw karon nga Lunes, Bricks Flores. Ang magiguban ka ninyo, mga keksyon, ang hangtod kitas, unahan.
1: Good morning!
0: Sa makatod ka ninyo, mga informasyon, mga balita, mga hisgutanan, nga ngayon natong barugan, ug hatagan, ug pagtagan, dinhi sa inyong pagsunod sa itong panaguban, ang exciting Pilipinas!
1: It's

0: area og thunderstorms nato na katung una nga thunderstorm og LPA. Pero doon na po sila gi-monitor nga bagong LPA na po. Grabe no? Murag doon na gituyo mahigala kining mga LPA diri sa Tuas Mindanao. Di ba kani mga kingso na kinabang ginatawag mahigala ba nga kining mga taga Mindanao kuno sa Land of Promise. Land of Promise. Mga kingso na nunya Morabaga, doon na ni siya isugilanon, mga kaigsunan, alang diha sa ato ang hisgutanan sa Biblia. Uy, di ba? So, aday kalimti, mahigala kini ato ang Mindanao, mga kaigsunan, diha karon sa unsani, kinibang hisgutanan sa mga scholars sa Biblia, mga katropa. Sige na lang, ang ato lang din ay karon mga kaigsoon, ano? Pasalamat nga dunay mga pagpangulan despite of the kainit, no? Sayon ba mo mahigala nga more than 30 or less than 30 to more than 30 ka mga area sa Pilipinas ang dunay gitala mahigala nga grabing kataas sa heat index mga igsoon?
1: Good morning!
0: Grabe! Pwede rin sa tuwa, mahigala ka kuraw tas, katugna ba, no?
1: Good morning!
0: Salamat sa kita sa ananing tanan, mga kaigsunan.
1: Excited! Good morning!
0: Wala kita niya gi-kuanang yun, wala kita niya gi-kanabagipaantos sa sobrang kainit, mga igsun. Good morning, usap sa ito mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Ato mga igsoon, diri karon sa mga probinsya sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental. Kini nyo lagad, Brick Explorer sa magiguban kaninyo mga igsoon sa itong programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diri karon sa pagatod sa ito ang mga balita, mga kaigsoonan ko, nga taga na tuga pagtagad at mga top stories sa mga katropa. Sa mga pagkitabo karon sa tuwang mga balita mahigala sa Langyaw og ingon man diri dapita mahigala sa tuwang nasod in particular. Naon nato ni atong nasod mga kaigsunan ko. Hantud sa pagkakaron murag wa paghiapon maka move on mga igsoon ang atoang mga politicians mga kaigsunan ko. Ilabi na diha karon sa Senado.
1: Good morning.
0: Istorya sa Senado mga katropa. Dinikaroon sa gikingon, kampo ni Senator Bato de la Rosa gipamalibad nga armed og dangerous mahigala ang senador. Ayon ni mo gunit og muhawin og armas mahigala og duna ni katakos mga kingsunan diha karon sa combat. Urban man o jungle combat mga kingsunan na ana kay ranger scout ranger ni mahigala kining ato ang senador. Dini basta-basta mga kingsunan ha. Kaysa ugmayong tag urban na operations may gala hasta kapila na kung nakauban ani mga katrupa nga ikaw makurat-kuratan ka asar ka diha mga igsoon nga katong nga istorya nga kwan kidnapper nga midala diri og kidnap victim diri sa Davao diri nag-withdraw kwarta may gala porting ihawa eh. Armado ka, nga nangidnap ka, gigusyante gikan sa Quezon. Di ka makuha na, dili ka mataranta na. Oh, di ba? Unsa pa, katong usa ka terorista nga kadalag bomba mga kaigsunan. Kayang gilayog mga igsoon di hadapita sa sulod sa usa ka hotel. Sa Magitain mga igsoon sa Maydalang Quirino Avenue. Oh, di ba? Manay teknik mga kaigsoonan mo na ihang nga kakuyaw mga kaigsoonan nga dili kaya sa uban nga mga ahensya dili ni makaya sa uban nga mga operative mga kaigsoonan kining si General Bato de la Rosa kanhi maigala nga karon senador na. Tutaruan po ni ga pangawat di maigala senado ang gihimo ani mga kaigsoonan kining nga warrant of arrest niya bunga kini sa ihang trabaho. Kada bang gusto, buot niya mga kaigsunan ko, di man is paglaban sa itong senador. Pero makapadayig mga kaigsunan sa mga tao, kini ilang hinimuan? Ha? Una, Kaya nang

0: tawag, makaigsunan nga trabaho nila para nga lumpagon, puhagon, ang proliferation mahigala sa illegal nga druga nga gibiktima ang mga yano mga kaigsunan ko. Karon kung lutoson mga higala kini nga mga yano, kinsa pa may baligyaan ani mga panuway nga mga kwan, panuway nga mga illegal drug traders. Di ba? Ano, nailhan na ba dahil nato nagkinsa ni mga tawhanan eh? Malay nato, mahigilag na ni bit-bit na ni Gabel di akaroon Senado. Gabel di akaroon sa Kongreso. Di ba? Iskot na niya na karoon mga kaigsunan kung kaya ba sa kwan. Doon na ba istorya mga kaigsunan may kilambigitan na niyong drug cartel mga kaigsunan ko? Nga pwede nila mahigalang kwan, oh? Pwede nila mahigalang lutoson. Intimidate mahigala ang gobyerno. Unya sa unahan mga kingsunan, ito nahatagan ng pagtagal. Alas 4:43 na! Oops! Bago pa man mga kingsunan, muinit ang atong mga hisgutanan. Muinit ang atong mga balita, mga katrupa. Ang Santon Plus sa Coffee Mix, mga kingsunan, gapaabot na. Gapangamay na. Init tubig na lang ang kulang mga katrupa. Kinanglan na kamukaroon nga mag-init og tubig diha mga kaigsunan ko para nga maka-zip na ta, maka-inom na ta. Og kape mga higala, mainita na nga tong tiyan, matambalan pa ta. Santon Plus Coffee Mix, Ingson! Ini ang atuang kape mga katrupa nga nakahatag og ayuda diha karon sa tuang maayong panlawas mga kaigsunan ko. Ha? Mao na mga kaigsunan kong ginatawag nga kape na tambal pa ang pamansang kape ng Pilipinas.
1: It's good morning.
0: Mao na karon mga kaigsunan ko inyohang panalipdan karon inyohang lawas gumikan kay kining atuang kadasig kining atong lawas mga kaigsunan maayong panlawas mao ra gini karon ang bugtong kapital nato para nga kita mabuhi aning kalibutan. Samtang sa rugang pambahin, may gala sa balita di ay magnitude 5.5 nga linog, sublingi, tayog, may patayog sa kabaybayunan sa Surigao del Sur. Good morning, Ma'am Jing Pigarido. Watching mga kaigsunan si Ma'am Jing Pigarido. Good morning, Ma'am. Ha? Si Cristina Torrefranca, Ma'am Cristina. Good morning ni mo, Ma'am. Early bird kayo si Ma'am Cristina Torrefranca, mga katropa. Si Sir Arnold Altivo, good morning po from Coronadal City. May buntag Coronadal City. Mga kaigsunan si Ma'am Marianna Martilino. Oh, mo ni siya pinaka first yun, ha? Ma'am Marianna Martilino, good morning Ma'am Marianne. Si Ma'am Cristina Torrefranca, good morning. Ma'am Jing Pigarido, si Ruby May Fukuzawa. Ma'am, good morning, ma'am. Ha? May buntag, Sir Bricks. Napaka diri sa Pilipinas, ma'am. O napaka sa Japan ka. Ma'am Ruby, may buntag ni mo, ma'am Ruby Fukuzawa. 4:45 na ang itong oras, Philippine Standard Time. Dinikaroon mga kaigsunan ko sa itong mga balita, mga kaigsunan ko, atong ihatod ka ninyo ang itong mga balitang lokal, national, o balitang international.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dili lamang karon mga kaigsunan ko sa itong panaguban sa Exciting Pilipinas sa pinagi sa itong Express Pasada Headline.
3: Express Pasada.
4: Express Pasada.
3: Headlines.
4: Headlines.
0: Nakaroon dito sa Japan mga kaigsunan si Ma'am Ruby May Fukuzawa. Ma'am, good morning sa inyo ha. Diya, ma'am, maing oras diya sa inyo ha sa may Japan. Isang oras ha, diya karoon napita sa Japan na mga kaigsunan ko. Gamay rin kayong diferensya sa oras mga ison. Dara karoon ang ato mga balitang lokal o balitang regional o ingon man, balitang nasyonal. Pinagi karoon mga kaigsunan ko sa ito ang Express Pasada.
3: Express Pasada.
4: Express Pasada.
0: Sa ito mga balitang lokal nga ito hatagan o pagtagad mga kaigsunan. Sa mga balitang lokal, unang education na USA University Fair diri sa Mindanao gipaygayon sa Dakbayan sa Davao.
3: Express Pasada.
0: Taga murag kayuhan ni para sa mga kuan eh, mga taga Mindanao ilabi na sa Dakbayan sa Davao. Ah. Sa Davao region. Unang education na USA University Fair gipaygayon man diri dapita mga higala sa tuang isla. ug dili pagisadak pa in Sinabaw. Malampuson kini nga gihimo sa US Embassy sa Pilipinas sa labing unang Education USA University Fair sa Mindanao nga nahitabo sa Lakbayan sa Davao. Kaabag University of Southeastern Philippines o USEP ug ang lokal nga kagamanan sa Davao uban sa paglaom nga matagan kini ug higayon sa mga estudyanteng Davaoinyo nga makakonektar sa mga nagunang unibersidad o kolehiyo sa Amerika alang sa ilang planong pag-eskwela ngadto sa gawas sa nasod.
3: Express Pasada Headlines. Headlines.
0: Congratulations sa Davao City mga kaigsunan sa itong local government unit o gingon man mga kaigsunan ko sa tuang USEP, no? University of Southeastern Philippines sa hosting mga kaigsunan ning maong education fair sa US sa mga katropa. Walay plano, mahiga lang ang magtukod o kanang ginatawag, mahiga lang imbudo direpita sa Mindanao. Di ganahan mo anis daba ba? Ang taga US Embassy. Dito rin ni sila sa Manila, mahiga lang gabutang o ibahada mga kaigsun. Sa dugang pang bahin, dinikaroon sa pagkatod sa to mga balita.
3: Express Pasada.
4: Headlines. Headlines.
0: 23 milyones nga kandidat sa hybrid rice seed gipangabunapod sa DA Davao.
1: Rex Flores.
5: Exciting Pilipinas.
0: Murag nindot ni mga kaigsunan ho kung kinibang nga mga seed mga higala makatabang ba kini o maayo ba kini alangan to sa to mga mag-uuma. Basino niya og ipagaling ra ni mga kaigsunan sa to mga mag-uuma mga katropa kay wa poy nada. Ayo pa ning ilahang gihuptan nga mga seeds mga higala si Milia. Hoping so mga kaigsunan ko nga dako kay kini og tabang. Of course, dako kay nig tabang mga higala kay hinatag kini gikan sa tong gobyerno. Kudos mga kaigsunan sa Department of Agriculture sa Regional Office 11. Nagapod-apod ang Department of Agriculture Davao Region DA Davao ug hybrid nga mga liso sa humay or similya nga nagkandidat kini og 23 million ka pesos sa ngadto sa tulo ka mga dapit sa Davao del Norte. Kini mao ang lungsod sa Asunción, Braulio E. Duhali sa Tagum City isip pagpangandam sumabot nga wheat cropping season og aron usab mapalambo ang ani og kita alang sa itong mga lokal nga mga mag-uuma. Dugay na gini actually mga higala nang ayog kuan kada mga ayuda nga to mga igsoon nga mamag-umat. Ayuda sa hustong giya mga higala no. Diha karon sila ang pagpanguma mga katropa. Number 1, hustong paghatag sa tubig. Number 2, hustong presyuhan sa fertilizer. O ingon man mga kaigsoonan ko kini bang pestisidyo, abono pestisidyo. Eksaktong presyo na og kanabang bili ni anak mga kaigsunan. Ha? Kaya kung taas kayo mahigal ang presyuhan sa tuang mga abono, ha? Lugi o kaluluoy gihapon na ito mag-uuma. Saktong kumpra mahigal sa ilahang harvest crop. Ha? Harvest crop mga kaigsunan. No? Oh. Mauna yung pinaka-importante para sa ito mga mag-uuma karon. Nagyangkon na mga kaigsunan karon sa tuang mga mag-uma, mga higala nga gapait gyud intawon sila gumikan sa grabe kamahal sa abono, kamahal sa mga pestisidyo, mga kaigsunan, unya barato kayo ang palit sa ani. Ano man na? Asa naman ang atuang hustisya para ngadto sa tuang mag-uma ani? Wa pa na nakita mga kaigsunan sa tuwang gobyerno karon. Sige lang nang kumog atupag anang og dili impeachment pag dakop ni Bato de la Rosa. Dala lang dagway ani mga
2: exciting Philippines.
0: Nabaghak mga kaigsunan. Sa rugang pangbahin mga igsoon dinhi karon sa to mga balitang regional. Sa atong Express Pasada, balitang regional mga kaigsunan.
3: Express Pasada.
0: Bagong LPA na monitor na usap karong bahin dinirapita sa may Sidlakan sa Mindanao. Samtang ang unang LPA na tunaw na sumalapas sa DOST Pag-asa.
1: Rex Flores,
5: Exciting Pilipinas.
0: Iangkon karon sa DOST Pag-asa nga natunaw na gyud sa katapusan ang Low Pressure Area LPA sa sulod nga bahin sa Pilipinas or Philippine Area of Responsibility PAR. Apan doon na sila gimonitor karon nga bagong weather disturbance sa silangang bahin sa Southern Mindanao. Ang trap o sumpay nini nagdala sa madag-umon nga kalangitan nga doon ay patak-patak o katag-katag nga mga pagpangulan, thunderstorm sa tibok isla sa Mindanao.
3: Express Pasada.
0: So, babahao na po taan ni mga kaigsyonan. Di labi na diridapita karon sa tuang Islas Mindanao. Gumikan sa kinibang nga mga bago na usap karon nga na-monitor nga low pressure area nga diridapita mo igo, mo tama mga higala diri sa tuang area sa Mindanao. Very good mga kaigsyonan. Gumikan kay dunay mga pagpangulan-ulan. Pero ato ang auhag sa ito mga kaigsyon na labi na katong naa sa mga flood-prone area. Ayan na mo pagpadala di karon sa isyo sa flood control project. Ayan na nyo guna-una ka ng flood control project. Mahigil lang nga makatabang pa na sa inyo. Kamurag yun na makatabang sa inyong kagalingon. Padaplin mo, palayo mo dyan ang dapita kung ugaling na mo karon sa mga flood-prone area. Kanabang igo mo sa kini mga pagbaha. Nang lanagin mo nga mo kuan mo padaplin diha dapita mo evac mga kaigsoonan ngadto sa luwas nga lugar. Sayo nga nagpundok ang sa dugang pang bahin mga higala karon no. Dini karon sa uban pang bahin sa tuang paghatod sa tuang mga balita.
3: Express Pasada.
0: 2025 Sharia Special Bar Examination nagsugod na dinidapita sa may isla sa Mindanao.
3: Express Pasada.
0: Gumikan sa to ng mga igsoon nga mamuslim ang Sharia Court mga igsoon no, doon ay Special Bar Examination nga nagsugod na dinidapita sa Mindanao. Kinagihatag mahigala sa Special Bar Examination no. Sayo nga nagpundok ang mga examinees sa mga local testing center sa Mindanao alas ng adlaw sa 2026 Sharia Special Bar Examination or SSBE. Nabaluan nga ang mga testing center sa Mindanao na imutang kinis may Mindanao State University nga dito napita sa may Iligan Institute of Technology or MSU IIT sa Iligan City, Ateneo de Davao University sa Davao City o Ateneo de Zamboanga University sa may Zamboanga City. Good luck sa itong mga examinis mga kaigsyonan nga soon to be i-lawyer mga kaigsyonan diri sa tuang nasod sa Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
3: Express Pasada.
0: Sa rugang pang bahin, may gala din karon sa tuang Express Pasada sa tuang mga balitang nasyonal. Alas 4:55 na sa Buntag, Philippines, Standard Time. Manhat batok ngadtok ang Senator Bato de la Rosa, hugot nga gipadayon.
3: Express Pasada.
0: Gisip karon sa National Bureau of Investigation NBI si Senator Ronald Bato de la Rosa nga armed and dangerous. Dungan sa panawagan nga mo-surrender na lang kini sa mayong nga kabubuton samtang padayon ang manhunt tungod sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ICC. Dibin sa usab ni Senator Rubin Padilla na nakasakay lang kaniya si De La Rosa o man nga mibiya sa Senate building apan wala niya kinitabangi nga mutago.
3: Express Pasada.
4: Headlines.
0: Bin ninyo mga higala sa mga pangutana karon dito sa mga national media kuno mga katropa.
1: Bricks.
3: Express Pasada.
0: Mga dito ang anong posisyon ng Philippine law mga kaigsoonan sa mga taong tumulong kay Senator Bato de la Rosa para maka iskapo galing sa Senado.
1: Rex Flores,
5: Exciting Pilipinas.
0: Dapoy tontong educator mga higala ngadto nagpasilsil no, nagsilsil sa nibatakan sa mga tao mga kaigsoonan diri karon sa tuang nasod nga ginatawag nila fugitive si Senator Bato de la Rosa.
6: Bangas ka?
0: Tonto gini mga klase sa mga tao.
6: Bangas ka?
0: Ano na tao pa man ining kalibutan na mga kaigsoon nga tuluan matag sayop mga kaigsoonan?
6: Good morning.
0: Gituok na lang unta ni Skagayunan mga katrupa ning unaning klase sa mga tao no.
7: Bangas ka.
0: Unya to na hatagan og pagtagad mga katrupa samtang sadong ang pangbahin mga igsoon dinhi karon sa tuang balita nga tong hatagan og pagtagad. Trahedya dito na pita sa may Pampanga, 30 kamatao ang na-trap, nakulgot, gumikan sa nahugno nga gambalay o building.
3: Express Pasada.
0: Labing minus 30 mga tao nga natanggong gikan sa nahugno nga gambalay na din gitukod nga edipisyo sa may Angeles City, Pampanga. Sa wala pa, nagbanag-banag sa adlaw nga Domingo kagahapon ang lawa. Padayon ang risky operations alang sa labing minus 30 kamatrabante nga natrap o nakulong sa sulod nga bahin sa ilang gi-construct nga gambalay.
3: Express Pasada.
0: Samtang sarong ang pangbahin, danger level sa heat index sa LPA nakapiktos panahon sa nasod. Nagpagawas o pasidaan ang pag-asa nga mabot nga to sa danger level. Ang kainit sa sobra 30 ka lugar sa Pilipinas. Sa pikas gabay usa ka trap sa low pressure area, LPA ang nagdala kini og mga pagpangulan og thunderstorms sa Islas Mindanao, padulong nangantos Palawan og pipila ka bahin sa Kabisayan.
3: Express Pasada.
4: Headlines.
0: Ini karon maigilang ato mga balita ang inyong nabati din lamang karon sa tong panaguban sa Exciting Pilipinas pinagi sa tong Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Alas 4:58 na sa buntag Philippine Standard Time. Good morning karon sa tuang mga tigpaminaw. Si Ma'am Cars sa Cars Auto Shop. Good morning sir, Cars sa Auto Shop from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Mga taga Zamboanga, good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan. Buenas dias man siguro tawag na, no? Buenas dias sa iyo, iha. Oh, may buntag na kaninyong tanan mga kaigsoonan, ha? Okay, maragi na ito, may balaan na 1, 2, 3. Ruby May Pukusawa, good morning ni mo, ma'am Ruby May. 1 hour ahead lang diri. 1 hour ahead lang dito na pita sa alas 3 pa lang di, dito na pita sa iyuhan ang mata ni ma'am. Ang Ruby May Pukusawa. Naanad gini siyang mata ni ma'am Ruby May Pukusawa dagway. Naanad rin sa Pilipinas. Joel Daliba, good morning mga katrupa. Watching live from Poblacion, Ilaud, Panitan, Capiz. Delikado ni mga kaigsoonan. Basig skin out na ni mga katrupa. Walis atong panitan ni mga gila. Kay Panitan, raba niyo? Sa Poblacion, Ilaud, Panitan, Capiz. Good morning mga taga-Capiz ha. Taga-Capiz, may aga sa inyo da. Diba ang Capiz, Ilunggo, no? Oh, may aga sa itong mga kauturan da sa Capiz. Alas 5 na sa buntag Philippine Standard Time. Unyas itong pagbalik mga kaisunan. Kining ato ang hisgutanan karon buntaga nga itong hatagan o pagtagad. Diyo. Ini ba mga opinion nga legal, no? Kalabot sa pag-aristo ni Senator De La Rosa, nagsungag ni nagkasumpaki mga katrupa, oy. No? Kanya-kanya sila palusot mahigala og pagpagpagula o mga analysis. Grabe ka bright lagi. Porti daghana kayo bright mga katrupa.
1: Rex Flores.
0: Ang Pilipinas. Ang usa na lang gud ka Associate Justice mahigala karon sa tong Korte Suprema. In the person of Associate Justice Marvic Lunin, ningon na lang gud nga daghang mga abogado sa tuang naso sa Pilipinas. Be practical. Ha? Dili ko no magpagalong mahigala sa politika. Dili ko no magpagalong sa politika. Mga katropa. Siya nag-ingon nga ang mga abogado, mao ni sila ang protector of law. Law protector mga kaigsoonan. Dili ni sila protector sa mga politiko. Wow ha.
1: Rex Flores.
5: Exciting Pilipinas.
0: Dugay na kini nakapangka mga kaigsoonan kining si Associate Justice sa Union mga higala di karon sa mahisgutanan diri sa atong nasod sa Pilipinas. Tungod kay sa isgutanan nga ICC warrant manggod mga kaigsunan. Nalistan karon sa pagpagula ang ato ang Korte Suprema mahigala sa ilahang ponente.
3: Express Pasada.
0: Gumikan kay wala pa ni kining ginatawag ko no mga kaigsunan kong nahiuna nga mga kaso no, wala pa jurisprudence ni ani mga kaigsunan. So mo nang usa sa mga hinungdan nga diya nagwaras-waras mga kaigsunan, nag-XX mga katropa ang mga legal nga opinion sa pipila ka mga legal luminaries mga kaigsunan. Unya to nangatagan og pagtagad mga katropa din lamang sa inyong pagsunod sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Sa itong pagbalik, human lamang sa mga pabalugikan sa Technical Department Oras, hatod ka na ito sa Samton Plus Coffee Mix, ang kape na tambal pa, pambansang kape ng Pilipinas. Alas 5:03 na sa buntag, Philippine Standard Time.
7: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
8: XFM. XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
12: Kaklarek sana.
10: Exciting!
13: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puson.
19: Desminoria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Atak ka, iskun pa.
23: Ang imong bawon nga kwarta. Yata gara ka ni mamay mo?
22: Upo, papa. Putang nga mesa.
23: Uy!
2: Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
22: Saton, pati na si. Hala, himot ko.
2: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
22: B! Ah, manako hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, obo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kaklarik sana!
10: Exciting!
21: Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
21: Southern Gold Coffee Mix.
24: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
25: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
26: Sugot ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Nya ang kalibutan, kay ako.
12: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Kaklarek sana!
10: Exciting!
7: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Well, balik ta mga kaigsunan, din karon sa Tapanaguban ang exciting Pilipinas mga kaigsunan. Inigyapon yung alagad si Katrupang Briggs Flores. Mga igson, medyo murag luya magugamay karon oi, no? Ano makani no? Di ba kanina dala ta mahigala sa kinibang pressure, mahigala sa issues politika. Mahigala karon diri sa Pilipinas. Well, mga kaigsunan na mingon tayo sa dili, we are not part of the politics but we are part of the country being a Filipino, mga kaigsunan. Di ba? Alright. Now, that is why, atong hatagan daw mga higalabi, kining ato ang usa sa mga giandam karon ng mga hisgutanan para sa inyo. Kini ato ning igahin o gihatod mga kaigsunan para sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Abi ninyo, gusto na ko pakusgo na ko ang ako ang immune system mga kaigsunan. Palagsiko na nga akong lawas mga katrupa no. No. Usay man gud mapuno ta pagkadismaya ba. No? Sama na lamang sa akong nakita mahigala da sa mga social media. Agot Isidro, kisa si Agot Isidro, di ba? One of the Filipino artist kini siya mga kaigsunan no. Si Agot. Mm. Og nga doon na si komento mga kaigsunan dito sa atoang bagong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Eh, abi ninyo mga higala, karong adlaw mga kaigsunan, doon ay mga possibilities na pod nga, doon na po'y another round of kudita, allegedly. Kay kuno, giprepara nila karon kining si Win Gatsalian, nga mao'y mamahimo na usab nga Senate President. After nga si Zubiri, nga taga Mindanao, Bukidnon, mga kaigsunan ko, napalpak, napakyas sa pag-ilog sa kinibang leadership di akaro sa Senado. Kay kulang gid sila sa ihap, mga kaigsunan. Okay. Here comes the name afloat, mga kaigsunan, kining pangalan, mga higala ni Senator Win Gatsalian. Nga mamahimo na sab ko no. Now, diha karon sa mga social media. Nakita na to mahigala si Senator si Senator Alan Peter Cayetano nga refer siya diha karon sa pipila ka mga Bible verses mga kaigsunan. When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Oh. Muna, mga higala. Ingon pa si Agot Isidro, APC, please stop using the Bible verses. Alam daw niya na hindi natutuwa ang Panginoon. Por Diyos, por Santo. Kini si Agot Isidro, mga higala, magpapili sa gani ka sa mga tao, bi? Try yourself to confront the people relative diha karon sa imong pagpapili. Let's say, during elections. Try it. So that, maybe, makahibalo sila how to lead a group, mga kaigsunan, how to lead the Senate. Anak grono, mga kaigsunan, because lahi ang pag-lead sa Senado, lahi po ang pag-lead ya karon mahigala sa usalang kayano nga organisasyon. Ha? Tungod kay Senado mahigala dili lang sa pagdani, pag-encourage diha karon sa iya mga miyembro, but lakip na usab diha karon mahigala nga dalon mga katrupa no. Sunod niya nga line of kinibang duty and function, mga kaigsunan, is how to build a law, mga kaigsunan. Di ba? Gilid nila diha karon mahigala kung saan pagplastar ang mga ideas para nga maging fit kini nga to sa pangkinatibuk ang katawhan. Tigpanday guni sila balaod. No? Oh, mga legislators kumbaga, mga katropa. Oh. Apan, ang uban na to nga mga legislator, mahigala, although, ang atong sistema sa branches of government is different. Separated kini sila mga kaigsoonan. May kanya-kanya kini silang function. Ang executive dili pwede nga manghilabot sa legislative, ang legislative likewise dili pwede nga manghilabot sa executive nga function, og ang justice sa judiciary na to mahigla moni siya karon ang tig analyze og tig translate no sa lihok sa executive og sa legislative mga kaigsoonan. All right. Now, para mahibalo ni si Agot Isidro unta mga kaigsoonan ba no? Magpapili siya sa mga tao. Panahon sa election then. Tanaw na to mahigala kung di ba siya makapanampit og santos mahigala di karon sa Senado kung ugaling dunay ingunani nga krisis. Ha? Dunay ingunani nga krisis mga katropa nahitabo ning ingunani nga sistema gumikan kay di ay usa ka vice presidente nga gi impeach tungod lang sa issue sa politika or allegedly demolition para lang i-demolish ang iyang pangalan o apelyido dauton ang apelyidong Duterte para nga di mudaog sa 2028 nga eleksyon. Ha? Wala ba na ninyo gipatuhop sa una-una mga kaigsoonan kung doon na ba ni mga possibilities nga katuyuan para nga dauton ang image sa usa ka tao. What if kung ang image sa inyo mga sa inyo ang gipaboran nga tao mo i-damage? Unsa pud inyong bation? Ha? Kanya-kanyang shoes karon ang muto mutapak og tiil nga moapak mahigala sa yuta. Mga kaigsoonan, no? All right. So dili ninyo pwede nga badlungon ang unsang sistema nga gi-apply karon sa usa ka senador like for example Senator Alan Peter Cayetano. Ha? All right. Direta karon mga higala sa tuang usa sa mga hisgutanan na lang. No? Kay dini karon mga kaigsoonan medyo murag nakapadraw kini karon og issue nakapadraw mahigala og comment gikan sa netizens. Ang kining giingon karon ni Agot Isidro, APC, can you please stop authoring Bible verses? Kasi sure ako, hindi natutuwa si God sa'yo. Huh? I think this is very, very worse sa ano ba? Kadabang parang kinsa ka ba? Huh? Right hand ni God? Para nga imong i-judge ang usa ka tao, mga kaigsoonan nga, is not worthy or she's not worthy or he's not worthy sa iyang statement, sa iyang verses nga gigamit niya karon sa Biblia. Ha? Simple lang gingon ni Alan, ni Senator Alan Peter Cayetano, I hope I pray. I have enough time to lead, to be able to do what my purpose is, what God's purpose is in my life. Ano ba? Doon na siya'y katuyuan nga mahayagan ang kanya ang tagsa-tagsa ka mga panguna-una diya karon sa Senado. Now, Agot, kung sa tuwang lantaw kay Agot, kung ngit-ngit ang iyang palibot mahigala, dapat mahayagan siya. Magluhod siguro siya tuluka adlaw, 40 ka adlaw diya karon sa suod sa simbahan. Para nga mahayagan ang iyang una-una o mahayagan iyang pananaw. Basi nangit-ngit na mahigala ang iyang palibot. Diba? Well, dirita karon mga kaigsoonan ining. Muni usa sa mga krisis mahigala diya karon sa ato ang legislative o sa atong executive nga mga department. To include even our judiciary mahigala. Wala pa'y period nga ma-offer nining ato sa katawhan Pilipino mahigala. Kini bang warrant of arrest mga kaigsoonan alang ato kang Senator Bato de la Rosa? No? Warrant gikan sa International Criminal Court, ICC. Doon ay mga nagsulti before mga higala ito nagpanghisgutan katong mga Republic Act 9851, di ay kini bang constitutional mandate mga higala nga tahoron ang atoang soberenya, ang atoang sovereignty, which resides to ourselves, mga kaigsoonan, resides to every Pilipino. Katungod ba sa matag mga Pilipino, mga katropa? Okay. Now, kinisya mahigalama, mahimong parabang, kumbaga, huli, balaan, mga kaigsoonan, sa mata sa balaot sa Pilipinas, sa yuta. Mga kaigsoonan nga, dili pwedeng apakan ang imong katungod. But, sa tong nakita, mga kaigsoonan, gisulayan kini sa pagbaligya, mga kaigsoonan, di lang kay gisulayan, gihimo na gayon, nga gibaligya ang atong kaugalingong soberenya by our leaders, by our leader, mga katropa. Now, kini bang ingon nga balaod karon sa Pilipinas ICC pagdakop ni Senator Ronald Bato de la Rosa, wala pa mapatinaw og angay bang dakpon kining si Senator Ronald Bato de la Rosa. All right. Mana ginaingon mga kaigsoonan, ato ning ginahinayan sa paglantaw no, pakli mahigala pinaagi sa mga pahina diha karon sa tuang mga mabasa. Hinahinay na tong ginahinay na to og lantaw mahigala. Giunsa na to ni pag hinahinay, pagtukma-tukma, pagtahi-tahi ang ato ang mga ginagmayng analisis. Ang isyu sa posible nga pagdakop kang Senator Ronald Bato de la Rosa pinaagi sa International Criminal Court ICC. Nga hangtod karon usa gihapon kaligal, usa gihapong legal og political nga debate sa Pilipinas. Wala pa kini pinal nga desisyon gikan sa korte sa Pilipinas kung obligado ba gayod ang gobyerno nga mutuman o mupagawas og warrant ang ICC. Mutuman ba? Diha karon sa obligado ba ang Pilipinas, ang gobyerno sa tuang nasod, nga mutuman og mubit-bit sa ICC warrant? Now, diha ko natan-aw mahigala diri nga mga kuano, mga balaod oh. Talking about 9851 mga kaigsoonan, ani ang balaod sa Pilipinas? Mao na ginagamit karon sa druha ka makampo, no? Kini bang Republic Act Number 9851 or Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Alright. Nagingon nga, kini nga ang Pilipinas na himong mutabang umu-cooperate sa international tribunals in the interests of justice. Alright. Lakip ang pagsurrender sa mga akusado sa international court, mao kini ang kasagarang basihan sa mga nagaingon nga adunay legal nga dalan aron mutabang ang Pilipinas ICC. Bisan og nibulag na kini sa ang nasud sa Rome Statute nga ginatawag. All right. Now, Rome Statute. Ha? Huh? Now ang ato ang hisgutanan diri karon mahigala. Ang atong lesson diri karon mahigala. Ha? Naghisgot kini may kalambigitan mga katropa sa Republic Act 9851 or kini bang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocides and Other Crimes Against Humanity. All right. Rome Statute. Kaya ni-withdraw naman ta natong 2019. Lantaw na to. O pag-withdraw sa Pilipinas, ang Pilipinas opisyal nga nibulag sa ICC natong 2019. Ubos kini sa liderato ni President Rodrigo Duterte nga karon allegedly sa iyang term gikidnap siya. Gidala siya mga kaigsoonan dito sa ICC sa Hague, Netherlands, mga kaigsoonan, nga wala masunod ang saktong proseso, procedure, mga higala sa pag-aristo kaniya. Apan ang posisyon sa ICC, mao nga aduna gihapon sila'y jurisdiction sa mga aligasyong krimen o aligadong krimen nga naitabo samtang miyembro pa ang Pilipinas ICC 2011 to 2019. Mao kini ang legal nga basihan sa ilang investigasyon sa drug war killing. Okay. No? Now, posisyon sa mga kontra sa ICC. ICC arrests. Ang kampo nila ni Senator Ronald Bato de la Rosa ug uban pang kaalyado nagaingon, wala nay jurisdiction ang ICC kay nibulag na ang Pilipinas. Oh. Ang ICC dili mamahimong mulihok sulod sa Pilipinas kung walay kooperasyon sa lokal nga gobyerno. O ang Senado o Korte Suprema mamahimong musukol kung adunay legal or illegal surrender. Oh. Mao ning ginahimo karon sa Senado. Ha? Ilang gina uban sa Supreme Court, Korte Suprema karon mga kaigsunan sa paghatag og mga legal nga mga ideas, not only ideas but law, certain law mga kaigsunan over and above diha karon sa ilang jurisdiction. Mandato mangigala sa tumang senador. Samtang posisyon sa mga taong pabor sa ICC process. Ang mga legal expert nga pabor sa ICC, ICC nagaingon. Ang withdrawal dili makapapas sa accountability sa mga nahitabo. Samtang miyembro pa ang Pilipinas. Ang Republic Act 9851 og international obligations mamahimong legal nga basihan sa kooperasyon. Og kun adunay warrant, mamahimong atubangon kini sa lokal nga korte aron matino kung legal ba ang implementasyon. Muna ha, sa mga taong pabor sa ICC ha. Now, diri karon mahigala sa tong lantaw. Sa pagkakaron, wala pa may opisyal nga arrest sa ICC arrest warrant nga gipubliko bato kang Ronald Bato de la Rosa. Wala pa usay pinal nga ruling ang Supreme Court of the Philippines kung unsa gayud ang obligasyon sa gobyerno sa ICC requests human sa pag-withdraw sa Rome Statute. Oh. Mga sakto nga ang giingon nga wala pa may patimaw sa hingpit ang legal nga kahimtang kung angay ba o dili dakpon si De La Rosa kung adunay ICC warrant. Oh. Muna karon mga kaigsunan ko. Pero sa practical ko nung abahin, ang pagdakop dili lang legal nga issue kundi usab diplomatikong issue, constitutional issue, ang dakong political nga desisyon sa administrasyon nga naa sa poder karon. Muna, ang pinakadako nga issue, recent issue sa pagkakaron. Nagtuo mo mahigalag unsa ni kasayon lang? Ha? Dapat isilsil ni dito sa limpatakan mahigala sa mga tao, including Agot Isidro, mga kaigsunan, kining maong mga hisgutanan. Ha? Siguro magbasa siya mahigala o tulinada mahigala nga mga ideas bago na to mas matugkad mga katropa ang matuod, ang kamatuoran. Ha? Kaya bisan ako, di ko makaingon, mahigala nga natugkad ko na. Ngano, nakabasa na ba kong tinulinada nga mga balasahon? Mga iksoon, mauning amo ang tahas sa pag-inform sa publiko. Relative din ikaroon sa to ang mga nahibalan ng mga hisgutanan. Nga, makadaot pala, diha karon mga kaigsunan sa to ang nasod kun ugaling magpatakag lihok mga kaigsunan kining maong administrasyon. Ha? Take note nga including this administration mahigala, ha? Kining administrasyon nga naglead sa tuang puder mga katropa. Otro sab nga madaot, madimolish, madaot mga kaigsunan ang imahe ngadto sa langyaw nga mga kanasuran. Dunay ginatawag na diplomatikong isyu, ah, mga katropa, og constitutional nga isyu og ang pinakadako dinhi karon ang political nga desisyon sa administrasyon sa poder. All right. Kining ginatawag nga nagsungag nga legal nga mga opinion kalabot sa gipatuman nga ICC warrant nag diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Tinuod na mga kaigsunan. Gani mga kaigsunan no. Dini karon sa gikaingon dunay naglantaw nga ipasurrender, ha? si Senator Ronald Bato de la Rosa despite of klaruhon nato ni Miguel after the withdrawals, because ang kining opinion mahigalagikan sa ICC nga gikan sa 2011 to 2019 wherein kining gi-question karon mahigala sa crimes against humanity si President Rodrigo Duterte ug si Senator Ronald Bato de la Rosa, ilahara ning kaugaling opinion, no? Of course asa man sila mohatag karon og maingon tag mohatag og bias, I mean. Di ba sa ilahang institusyon mga kaigsoonan? Ay kung king na mahigala nga mohatag ni sila og bias ngadto sa Pilipinas, sa Philippine government. Dito gini sila mo bias mahigala sa ilaha. Ibo ni nagpahabhab nila, mo ni nagpakaon nila, mo ni gapatrabaho nila. Oh. Muhimo po ni sila mga higalag istorya silang kugalingon di akaroon sa ICC. Oh, nagsunga kung nakabahin-bahin gayon ang mga legal nga opinion bahin sa posibilidad nga pagtuman sa ICC warrant batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa o ban pang nalambigit sa war on drugs ika ni Presidenta Rodrigo Duterte. Doon ay duha ka mga legal nga mapananaw diri mga higala, no? Bago pa man tamo break mga kingsunan para sa tong commercial break. Mga pananaw nga mamahimong matuman, mutuman ang Pilipinas ICC. Dia. Una, kini nga kampo maingon nga ang ICC adunay jurisdiction sa mga aligadong krimen nga nagakahitabo samtang miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Ang pag-withdraw sa ICC wala nagpasabot nga napapas na ang accountability sa mga nahitabo ngadto kaniadto. Ang Republic Act 9851 mamahimong gamiton isip legal nga basihan sa kooperasyon sa international tribunals. Samtang ang executive branch mamahimong mutabang pinagi sa Interpol o diplomatic cooperation bisan wala na ang ICC sa ICC ang Pilipinas. Now, di akaroon sa ubang konstitusyonal o international law expert nagaingon mga kaigsunan ko nga dili kinanglan nga mubalik pa ang Pilipinas ICC aron motabang sa usa ka warrant requests. Kini mao ang pananaw nga dili ba may mutuman ang Pilipinas. Ang kontra nga kampo nagaingon nga human mibulag ang Pilipinas sa Rome Statute niadtong 2019, wala nay obligasyon ang gobyerno sa ICC. Ang ICC walay police power manggod. Sulod sa Pilipinas ug dili mamahimong mudakop direkta sa usa ka taon sa gihimo ni Sunny Trillanes nga barangay tanod mahigala dito sa ICC. Siya gabit-bit mahigala sa warrant of arrests. Kuno mga kaigsunan. Ano sa katuntun ng panuway? Walay police power mahigala kining ICC. So kinala pa ni sila karon og cooperation sa host country like Pilipinas para nga bitbiton kining ilang warrant o barrel. Pagutana, unsa man dayon sa gobyerno kining si Sunny Trillanes? Is he a government? Parcel siya sa gobyerno, but doon na ba siya authority? Ha? Oh. Nga mubit-bit mga kaigsunan nianing warrant of arrest against sa Senator Bato de la Rosa. Ang ICC walay police power sulod sa Pilipinas ug dili mamahimong mudakop direkta mga kaigsunan. Apang turnover sa usa ka Pilipino ngadto sa foreign tribunal nga walay klarong enabling law, mamahimong supak kini sa konstitusyon. That is why dunay constitutional problem nga mahitabo if ever ilang himoon ang i-shortcut nila mahigala ang pag-aristo sa isang tao like Senator Bato de la Rosa. Now, ang Senado ang Supreme Court of the Philippines mahigala mamahimong musukol kini sila diha karon sa ila kini i-contest mga kaigsunan kini sa kinibang sultis ICC. Mga kaigsunan, daghan pa kayo ni mga kutay, no? Di ba, si Donald Trump, mga kaigsunan, doon na siya panawagan sa mga allied nations, mga kaigsunan, nga suklan, babagan ang ICC da karon sila mga gipanghimo nga nagapatuo mahigalang sayop ang gihimo sa uban nga mga countries. Hmm. Na minsan ang pangalan diha mahigala sa pagka-aristo ni President Rodrigo Duterte. Ugma mga kaigsoon nato nang hatagan og pagtagad ha. Ano man dire karon sa tong panag-uban mga kaigsoonan na atong oras sa break sa ta mga kaigsoonan no. Kini atong oras gihatod nato karon sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Aduna kini hiniusang sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon aron nga ang ato ang mga tanom himsog mga kaigsoonan. Gamit og kaabag kini sa ato ang mga mag-uma ang Crop Gold foliar fertilizer para sa abundang kita, abundang ani sa pagpanguma. Oras alas 5:33 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Katropa, malipong man kog mubarog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa

0: ingredients.
1: Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya,
0: garlic,
1: ug spirulina,
0: Xanthan Plus Gold.
1: Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
2: Xanthan Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagkaproblema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthan Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthan Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthan Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix.
2: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Resist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
0: Southern Gold Coffee Mix.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Long have we waited.
5: Tanduay First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: Paul G.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Tanduay First Five.
5: Brought to you by Tanduay,
4: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
4: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
5: Drink responsibly. For 18 years old and above.
6: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
7: Paklarex, sana!
8: Exciting!
9: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke, at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
10: Balik na mga katrupa, dinikaroon sa Panaguban, alas 5.44 na sa Buntag, Philippine Standard Time. This time mga kaigsoon, natusang i-check aroon ng report gikan sa itong kaoban. 27 anyos sa lalaki. Sikop sa gilusad nga bypass operation sa may Pakibato Police. Atong i-check na itong report karoon mahigala sa upaitulog karoon siguro ni si Kadrupang June Marata. Samtang ni uban sa itong mga pulis, posibilidad, mga kingsun na sa diyang milusad kini by bust operation. Pero bang June Marata, good morning, please come in.
11: Live report.
12: Yes, good morning. At ang tutang bits, kinoordinay ni uban magigitak, kaya nanginahanglan magigitina sa tuwang servisyo. Ang tagapakita na ito, pulis, katropang bits. So, di pa yung taong kaduga, nakauli. Doon sa ito, ang paningalay. Sa kagahapong mga bandang alas 9:30, at ngak na sa kagabion, nita sa Ubaida Superation, ng ato mga kapulisan sa ato pa rin sa Pakibato Police, doon nadakpan kining usan sa 25 anos na naila sa pangalan si Jimuel, Jimboy Bilaralaw, Bilyar Minte, usa kanita mag-uuma o lumulupyo kami dito sa may Pipelo, Malabog, Pakibato District na itong nakbayan sa Dabao. Bato pa, nagpigyan sa kinis ato mga kapulisan na nagpatapusod ba, may gamit ng 500 pesos din nitulong usap kinimil dito nga suspect o usap sa si sa agikatuhaan nga siya mo o sabihan nasakta na kinimil dito nga suspect o nakuha ang kapulisan na ay sa iyang position o gaya usap sa si agikatuhaan nga siya mo. May resulta dito sa asan kini o may admitan o sa kining nasikuta nga suspect na nagagamit kini siya o droga. Nakakaroon ang nasikuta nga dinakpan nakakaroon sa may Pakibato Police Station o magatubang sa kasong pag-isupa. Sir, pag-lakir act number 9165 kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Alam sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News.
11: Live report.
10: Salamat karobang June Marata sa report 5:47 ng atong oras Philippine Standard Time. Sa pikas kabahin mga kingsuna dinhi karon sa atong padayon nga panaguban. Atong i-check karon ang mga reports gikan sa atong mga sister stations sa XFM Network Philippines Mindanao area. dito na pita sa Tagum City, asosasyon sa tricycle sa Tagum na balaka na sa mga insidente nga gilabagitan sa mga tricycle driver sa naisgutan nga lugar. Ano maka nabalaka ni sila mga kaigsunan? Atong i-check karon ang report. Nga karon katrubang mo sa balita si katrubang Lars Sanyol. Katrubang Lars Sanyol, good morning. Please come in.
1: Live report. Nabalaka ang grupo o asosasyon sa mga litimong tricycle driver sa Dakbayan sa Tagum sa laing insidente nga gikalambigitan sa usa ka tricycle driver. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Jerome Ontua, tricycle driver o kasamtang sekretary sa Pituda, usa ka asosasyon nga nagturno sa Piras Terminal, Magugpo West Tagum City, sa ngalan matod pa sa iyang kaubanan, nabalaka silang mga walay kalabutan nga maramay sa bagong insidente diin usa ka tricycle driver ang nanook og pasahero nga wala igong rason kung asa magdumili na mo sa kaya mga pasahero og tricycle tungod sa kabalaka.
11: Ang amo lang kagulan niya mga driver, pwede ka ba nga kami nga walay labot, ma-appel mi ba sa inyo na na? Damay na ganyan na sir, kaya kung sa binuhata na to, ang kami nga nagtinagong, madamay ganyan eh.
1: Kahinumluman nga naaresto sa follow-up operation sa kapulisan, ang usa ka suspect nga si alias Justin. Humangalit tining ito kang iyang 19 anyos nga dalaga, nga iyang pasahero sa May Pioneer Avenue, Mankilam, Tagum City, kansang Himas Rias na sa Tagum City Police Station, og nakatubang sa kasong physical injury. Matod sa mga driver, ming samot kahinay ang ilang sakay. Human sa insidente, punan pa sa kamahal sa gasolina. Tungod diini, ilang gihangyo ang mga pasahero nga dili mapataka og sakay og giklaro nga ang suspitsado warik-warik lamang og dili membro sa asosasyon.
11: Ang amo alam pong hangyo anang mga pagkasamuan nga naman sayag o kanang mga managayay. Tanaw lang yun nila ang kanang driver ba o kanang pidikab nga tanaw nila nga sabto. Pag tanaw nila nga mukag dili kuan ang driver, dili sila mo sakay kay pagayon ato na hitabo.
1: Gihangyo usab nila ang ubang mga tricycle driver nga dili mamugos og padugang sa plete og sundon ang minimum nga plitihan apan kung ugaling layo ang destinasyon. Hangyo og tarong ang pasahero apan dili pugson aron dili matud ba madaot ang imahe sa sektor sa mga driver nga gito ang mas daghan pa ang tarong kaysa sa nagbinuang.
11: Katong mga namasahero nga pagkaanang mga kulurum og mahimo mutuman mo sa balaod pagkaanang sa pamasahe og mahimo ayo gyud ninyo patas sa inyong pamasahe og mahimo hangyoon ninyo inyong pasahero bayad sa pamasahe og gusto sila mudugang kay layo kayo inyong hangyoon pero kung dili gani sila muhatag ayo ninyo pugsa kay madaot ang ubang mga driver nga nagtinakaw nga na.
1: Girespeto usab nila ang rason sa driver nga nawala siya sa kagalingon sang mitura sila makahibalo sa tinuod nga pagkitabo. Gihatagan sab niini og gibugaton ang kakapoy nga mamahimong usa ka tricycle driver nga dunay gagmay og dili makadato nga income.
11: Kapoy kay siya
13: kapoy gid kayo
11: pagasamua nga mga driver pagasakuha magkadlawon og gawas kay pagtimputing init wala na may halos man kay di magapundo-pundo na pamilya balik na pud mi biyahe pagkahapon.
1: Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
14: Live report.
10: On that note, mga kaigsoon, na yun nabati ang pagkatod sa itong mga balita. Panaman tayo oras, mga katropa, dinikaroon sa itong panaguban sa exciting Pilipinas. Kini sa katropang Brick Explorer sa magbili kini sa kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines, sumuingon. Kamaturan ang sandigan. Alas 5:50.
15: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by
16: Puhon makarealize ra ka. Nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kaklarek sana!
8: Exciting!
17: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
18: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
19: Pia, Sasel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
17: Kamusad! Mag Santon Plus Herbal Capsule na!
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
13: Ngano man?
14: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
23: Available sa mga butika.
24: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
25: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
26: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
25: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
27: Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Exciting summer managatrupa.
6: Summer.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
7: Summer na. Katropa.
6: Kaklare.
7: Sana.
5: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Oras sa XFM 89.1 Davao, alas 5:59 sa buntag.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
8: Rage Coalition Mindanao, gilusad sa Davao City. Mayor Baste Duterte, gibatiko si PBBM. Sugal, gidili atol sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, sigon ni Governor King. Gunman, patay, human na musil, duol sa White House. North Korean Women Football Team, kampiyon sa Asian Women's Champion League. Pipila ka Pinoy celebrities, misulay sa thrilling na skydiving adventure. Lalaki sa UK, mitala og world record human na gansilyo samtang nagdagan sa marathon. Alang sa health alert, pagpanggahi sa panga o lakjo, sintomas sa titanos sa lawas.
7: Express Balita! Express Balita!
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala men buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Lunes, sa pizza 25 na ni bulan sa Mayo tuig 2026 sa kami nyo mga tigbalita karong orasa.
10: Katropang Andy Causon.
5: Ako sa inyong katropang Alan Abais. Sa tuang mga pagbuhagay sa balita-balitang lokal.
7: Balitang lokal. Balita sa lokal.
5: Ang atong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Rage Coalition na Mindanao gilusad sa Davao City. Mayor Baste Duterte gibatiko si PBBM. Ang Express Balita manugada ni Jovette Espanyol.
7: XFM Report.
11: Opisyal nang gilusad sa Mindanao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao nga gipahigayon sa Davao Convention Center Davao City nitong adlong Sabado, Mayo 23 ning tuig nga gipangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Gitambungan na mong kalihukan sa gatusan ka mga leader gikan sa nagkalain-laing Duterte support groups, civil society organizations o guban pang sektor. Lakip sa mga prominenteng personalidad gamitambong sila si Senator Christopher Bong Bongo og Senator Robin Padilla, Batangas Representative Leandro Leviste, Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta, Kani Executive Secretary Vic Rodriguez og Kani Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Samtang formal sub nga miapil sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte nga girepresentahan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy. Lakip ang pipila ka grupo gikan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Nasayran ang Rage usa ka multi-sectoral political coalition nga gilu gilusad aron paliguno ng accountability, transparency ug mayong pagdumala sa gobyerno. Gilangkuban kini sa mga grupo sama sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP, Partido Reforma o Reform PH, uban sa nagkalain-laing civic organizations o grassroots movements gikan sa tibok nasod. Sa pikas bahin atol sa maong kalihukan, gibatikos ni Davao City Mayor Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungod sa gingong padayon nga korupsyon sa gobyerno ug pagbalik sa droga sa nasod.
2: Itong si Marcos, ngayon buang na ni, buang adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang hiyaan ang
11: gipadayag sab sa alkalde ang iyang kabalaka sa sunod-sunod nga pagpasaka og kaso batok sa mga personalidad nga gila nilang kalyado sa oposisyon. Samtang sa pikas bahin gibutsag ni Mayor Duterte kinsa nagsilbing national convener sa Rage Coalition nga importante nga magkahiusa mga sektor aron batukan ang gingong irregularidad og pagpangabuso sa gobyerno. Samtang gipasyugdahan sab niini ang importansya sa aktibong partisipasyon sa katawhan og pagbarog sa prinsipyo taliwala sa nagkainit nga sitwasyong politika sa nasod. Mga katropa, rong kadunay, boosted ang immune system at loadlawan sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
10: Samtang sa lain panghan ay sa balitang lokal, gipang himaraot sa mga mulupyo ning syudad ang ulahing pahayag sa National Bureau of Investigation o NBI nga armed and dangerous karon si Senador Bato de la Rosa. Naguna sa mipalag ang dabawenyong abogado ni de la Rosa nga si Attorney Israelito Bobet Torion kinsa nagbutyag nga ang description sa NBI walay factual basis. Matod pa ni Torion, ang senador nagatubang pa og legal nga isyu nga kinahanglang husayon sa korte og dili pinaagi sa pampublikong paglabel. Nanukad ang pahayag mismo sa direktor sa NBI nga si Melvin Matibag human nga naghatag og go signal ang SOJ o gadakpo na si Bato dihang ang Korte Suprema nag-deny sa TRO sa naulahi. Isip dabawenyo, sakit matod pa alang kanila nga basta na lamang ikonsidera nga usa ka dautang elemento o kriminal ang dabawenyong senador.
5: Dugang pang hagpat o hukad sa tuwang balita nga lokal, naglunsad o investigasyon o ocular inspection ang Philippine Anti-Corruption na Commission sa nahugno nga Kaliawa Bridge 2 sa Barangay Kaliawa, Davao City, uman sa mga reklamo gikan sa mga residente o opisyal sa barangay. Ang inspection gihimo uban sa DPWH sa opisyal sa mga civil engineers aron nga susihon ang kahimtang sa nahugno nga tulay o gatukion ang hinungdan sa pagkahagsa niini. Lakip sa itutukan mao ang proyekto sa o proyekto nga concreting widening improvement of bypass road sa Buhangin, Tigato, Mandug, Kaliawa, Fatima Road ubos kini sa kontraktor nga Premium Mega Structures Incorporated. Nahugno ang tulay nito nga Mayo 18 ni tuiga tungod sa kusog nga ulan dala sa ITCZ o ga Easterlies nga misangpot kini sa grabe nga baha o ga erosyon nga nakaapekto kini sa transportasyon o mga residente sa lugar. Nagkantidad o kapin na 190 million pesos ang proyekto ubos kini sa Department of Public Works and Highways.
7: Express Balita.
10: Alas 6:06 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. 32 ka tawo nga naghimo og sabungan na rescue human na trap sa baha sa Davao City. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
7: XFM Report.
12: Malampusong na rescue sa miresponding kapulisan ug barangay rescue teams ang anaa sa 32 ka individual kinsa natrap dihang nagbaha ang area sa sityo Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City ni milabayng gabii. Sumala sa Davao City Police Office pasado alas 8 sa gabii dihang gilayong gikasa ang joint rescue operation tungod sa daling pagtubo sa tubig baha sa lugar. Gumikan usab sa nasinating mga pag-ulan. Hinoon pinaagi sa kooperasyon sa mga nalambigit ug taliwala sa kadelikado sa nasulog sa baha, malampusong nakalabang ug na-rescue ang mga natrap nga individual. Atol sa pakiginabi sa miresponding ahensya ngadto sa mga na-rescue na sayran nga naghimo matod pa sila og cockpit arena o sabungan alang sa fiesta. Sa karon, pabiling naka-alerto ang search and rescue team sa nagkadaiyang police station sa DCPO alang sa bisan unsang emerensiya sa syudad, ilabi na sa mga insidenteng hatod sa mga pag-ulan tungod sa weather system nga easterlies ug localized thunderstorms. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Adunay kitay 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Bundanga. Dugang pang haon sa itong balitang lokal, manampuson nga na turnover sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR, pinagi sa Special Area 4 Agricultural Development o SAAD Program Phase 2, ang kapin 825,000 pesos ka kantidad sa HDPE cage inputs. Ngadto kini sa Governor General sa Federated Fisher Folk Association o GFFA sa Barangay Tamban, Governor Hinoso Davao Oriental. Kabahin kini sa syudad o sa ayuda ang 10,000 ka bangus sa fingerlings o 2,000 ka makita nga fingerlings lagip na ang feeds o sa ka fiberglass sa chilling tank, harvesting net o uban pang post-harvest materials alang kini sa operasyon sa ilang marine fish cage project. Sumalapas sa BFAR, tumong sa maong programa nga mapaligon ang lokal nga production sa isda o madungagan ang panginabuhian sa mga mangingisda pinagi kini sa Sustainable Aquaculture Projects. Mitamong usab sa turnover ceremony ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC aron sa pagproseso sa insurance coverage sa proyekto ISIP Protection batok sa kalamidad o guban pang dili malikayang insidente nga mahimong makaapekto sa panginabuhian sa asosasyon. Kinauman nga pinagi sa maong intervention, mas mapaligon pa sa GFFA ang ilang nga aquaculture operations makadugang og kita alang sa ilang mga miyembro ug makatampo sa padayon nga pagtubo sa fisheries sector sa Gobernador Hiniroso.
7: Express Balita. Express Balita.
10: Sa katapusang hanig sa balitang lokal, gianunsyo karon sa Davao City Health Office nga maghanyag sila og libreng HIV screening ug mang-adlawa adlaw nga Martes subay sa kasaulugan sa International AIDS Candlelight Memorial 2026. Pangunahan ang aktibidad sa Reproductive Health and Wellness Center o RHWC nga ipahigayon sa Rizal Park, Davao City sugod alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon. Matod ni RHWC Nurse Carla May Sepulveda, gawas sa HIV screening, mamahimo usab makabenepisyo sa libreng X-ray ang unang usa ka gatos ka individual nga makaabot. Nahisubay ang aktibidad sa ika-44th observance sa International AIDS Candlelight Memorial 2026 nga adunay temang Light the Legacy, Remember, Advance, Act, Keeping the Light Alive. Sa pagpasidungog sa mga kinabuhi nga nakasugakod sa AIDS ug sa padulong mibarong o padayong mibarog sa pakighiusa sa mga adunay HIV.
7: Express Balita. Express Balita.
5: Adunay kita 10 minutos na paglagutok sa kalasay sa Bundanga sa tuang balitang regional.
7: Balitang regional. Balita sa regional.
5: Ang atong balitang regional hatukan ato sa Xanthone Vitamin C. Sugal gidili atol kini sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur sigon ni Governor Kane. Ang express balita manugad ni Ray Alenton.
7: XFM Report.
13: Hugot nga gibawal ni Governor Santiago Cane Jr. ngadto sa publiko ang pagdili sa tanang matang sa sugal sa tibuok probinsya samtang gipahigayon ang palarong pambansa 2026. Sumala ni Governor Cane, mag-atubang og bug-at nga kaso ang bisan kinsa nga masakpan nga moapil og nga magpasiugda o magpalihok sa illegal nga sugal nga adunay kalabutan sa mga duwa sa palaro. Gipasalig sa gobernador nga kinahanglang magpadayon ang malinaon og hapsay limpyo nga pagdumala sa mao nga nasudnong kompetisyon aron malikayan ang bisan unsang bulok sa illegal nga kalihukan. Gihimo sa gobernador ang maong seryosong pahimangno. Atol sa palaro tuag surprise conference nga gipahigayon dito sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Giklaro usab sa kagamhan ng lokal nga makig-alayon sila sa kapulisan ug uban pang mga otoridad aron hugot nga mabantayan ang mga dapit sa posibleng himuo nga lutsanan o dapit sa pasugalan tungod sa gipakatap nga mga seguridad ug mga lagda gilauman karon sa tibok probinsya sa Agusan del Sur ang usa ka hapsay ug mabulukon malinawon nga pagsugod sa palarong pambansa 2026.
14: Meron pang isang warning to the spectators of the different games. Bawal po ang postahan. We heard about it already na meron makipagpostahan kaninong entry ang mananalo o postahan. Please don't do it. Huwag natin tuguan ng masamang gawain ang ating mga atleta. Mabuti na lang kung hindi kayo mahuli. Pero kung nahuhuli kayo ng mga intelligence operatives, pasensya na po kayo.
13: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, aduna kabay sakit sa lawas, sakit sa ngipon, pamaol, inumikana og sisdapin. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
10: Sa katapusang hanay sa balitang regional, motorista patay human nalatayan og forward truck sa Pulamulok. May express balita si katropang Ivan Polonan.
7: XFM Report.
15: Padayon ang imbestigasyon sa Pulamulok Municipal Police Station sa kabatayon sa usa ka motorista nga gideklarang patay human nga naligsan sa forward truck alauna sa hapuning niaging Sabado, Mayo 23, 2026. Nga nagtabo sa National Highway Pulamulok South Cotabato. Giila sa Pulamulok MPS ang namatay nga biktima nga si Renato Echeverria Telempros, hamtong ang pangidaron o residente sa Purok 1B, Barangay Pag-asa sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province. Subay sa inisyal ng impormasyon, gikan matod pa sa Isulan Sultan Kudarat ang truck, sakay ang magpariente nga padlong-unta sa Jensan, aron nga maligo og dagat, apan pag-abot sa dalan at tubangan sa usa ka fast food chain, aksidente ni ining nabangga ang motorista. Sumala pa nga nadaro usab sa truck ang usa ka kotse nga nagresulta sa pagkaangin usab sa mga tricycle. Gisulayan pang gidala sa ospital ang driver sa motorsiklo apan gideklarang wala na kinabuhi sa niatiman nga doktor. Base usab sa mga saksi sa maong lugar, gialigarang nawadan og preno ang maong truck, rason nga nahitabo ang insidente. Padayon ang imbestigasyon sa TMU Pulamulok sa mas lalom nga hinungdan sa maong panghitabo. Samtang gipapauli na usab pabalik sa Isulan ang mga sakay sa forward truck subay sa mando ni Mayor Bernie Palenza. Samtang gikustudiya na usab sa mga otoridad ang mga nalambigit nga behikulo, apil na usab ang driver sa truck. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas, abtik og alerto, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
5: Ato na kita 15 minutos ng palabay sa ikalasay sa buntag. Karon sa mga hukad sa balita, Balitang Nasyonal.
7: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
5: Ang ato nga Balitang Nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Ato nga sayron ang kumpleto nga detalye sa ato nga Balitang Nasyonal, manukad sa ato nga sister station, ang XFM Mega Manila.
7: Express Balita.
16: Mga katropa, kinangkampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ng National Bureau of Investigation ng NBI na siya ay armed and dangerous sa gitna ng mga ulat ukol sa operasyon para arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa legal counsel ng senador niya, si Attorney Jimmy Bondoc, walang katotohanan ang naturang paglalarawan at binweltahan ng NBI na sila ang aktual na armed and dangerous dahil sa pagpapatupad ng warrant na hindi dumaan sa lokal na korte at hindi pa na ipapakita sa kanilang kampo. Depensa naman ni NBI Director Melvin Matibag, bahagi lamang ng kanilang standard protocol at security precaution na ituring na armed and dangerous ang lahat ng subject ng operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga operatiba laban sa anumang posibleng banta.
7: Express Balita.
16: Bumuo na ng mga tracking team ang National Bureau of Investigation o NBI upang tugisin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa tatlong posibleng lokasyon kasunod ng utos mula sa Department of Justice o DOJ na ipatupad ang arrest warrant na nagmula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan silang nakikipagtulungan sa malawak na intelligence network para sa monitoring ng kaso habang binigyang diin na may opsyon ang senador na kusang sumuko bagamat malabo itong mangyari sa ngayon. Samantala, sinabi naman ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng Malacañang bukol sa mga bagong warrant, ngunit hindi na ito nakapagtataka kung sakali mang madagdagan pa ang mga akusado sa imbestigasyon ng ICC.
7: Express Balita.
16: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na kasalukuyang walang opisyal na travel record na nagpapakita na lumabas ng bansa si Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng mga katanungan ng publiko ukol sa kanyang lokasyon. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, batay sa kanilang opisyal na monitoring system, kailang pag-alis o dokumentadong outbound activity ang senador sa alinmang lungsod. Gayunpaman, inamin ng ahensya na hindi nila tuluyang isinasantabi ang posibilidad na gumamit ito ng mga tinatawag na backdoor channels o mga irregular na ruta na patuloy nilang binabantayan kasama ang lokal na pamahalaan at kapulisan. Binigyan din ng BI na ang pagbabantay sa mga paliparan at borders ay bahagi ng kanilang araw-araw na routine sa pakikipagtulungan sa Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation.
7: Express Balita.
16: Milinaw naman ng Bureau of Immigration na may limitasyon ang kanilang kapangyarihan at jurisdiction pagdating sa pagpapatupad ng mga arrest warrant laban sa mga Pilipinong sangkot sa mga usaping legal. Kabilang na po ang kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ipinaliwanag ni BI spokesperson Dana Sandoval na may mga teknikalidad sa batas kung saan ang mga Pilipino, partikular ang mga nasa ibang bansa, ay hindi direktang saklaw ng ahensya. Sa halip, ang pag-aresto sa mga ito ay idinadaan sa pakikipagtulungan ng mga international authorities at international mechanism. Gayunpaman, tiniyak ni Sandoval na nananatiling mahigpit ang bantay ng BI sa lahat ng paliparan at daungan sa Pilipinas. Anya oras na magpalabas ng lookout bulletin o magkaroon ng derogatory record ng isang individual, otomatiko itong papasok sa kanilang central database upang agad na maharang ng mga immigration officer kung sakaling magtangka itong pumasok o lumabas ng bansa.
7: Express Balita.
16: Nilinaw naman ng Bureau of Immigration na ang pagpapatupad ng mga arrest warrant laban sa mga high-profile na Pilipino na nasa labas ng bansa gaya ng mga tanong ukol kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay hindi direktang nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon kundi nangangailangan ng international cooperation. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, may mga legal na teknikalidad dahil ang mga Pilipinong nasa ibang bansa ay wala sa saklaw ng BI kaya ginagamit ang mga international coordination mechanism upang maipatupad ang batas sa tulong ng mga ehensya tulad ng sa Estados Unidos. Tiniyak naman ang ehensya na aktibo ang kanilang monitoring system sa lahat ng entry at exit points at sa Pilipinas kung saan automatikong pumapasok sa kanilang centralized database ang pangalan ng sino bang may lookout bulletory record. Binigyan din ng BI na ang kanilang pangunahing tungkulin ay nakatuon lamang sa border control at immigration procedures.
7: Express Balita!

0: Balik din sa tuwa sa Doc Ben sa Davao. Dura kita 20 minutos na palabay si Kalasay sa Buntag. Atong aluparan ang atong balita, balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang atong balitang international ato kada to sa Vision X Plus. Sa detalye, patay ang usa ka armadong lalaki human na pusilan sa mga opisyal sa US Secret Service atol kini sa pagpamusil nini. Dool kini sa White House sa Estados Unidos. Sumala sa taho, nagpabuto og pusil ang suspitsado sa usa ka security checkpoint. Dool kini sa 17th Street og Pennsylvania Avenue sa wala pa mitubag og pusil alang o ang mga awtoridad. Tungod sa insidente, dali nga gipalibutan sa kapulisan o security forces ang lugar o temporaryo kini nga gipa-lockdown ang palibot sa White House complex aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko o mga opisyal sa gobyerno. Nanot nini usa ka sibilyan ang naangol atol sa insidente samtang walay natalang ang samdan sa mga miyembro sa law enforcement agencies nga mitubag sa insidente. Nasairan nga atol sa maong pagpamusil na nasulod sa White House si US President Donald Trump apag ikumpirmang wala kini maangol samtang nagapadayon sa iyang mga meeting may kalabutan sa negosasyon uban kini sa Iran.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa Pigasbahin, may kabat na sa 21 ang namatay samtang 42 ang nasamdan human sa giingong pag-atake sa Ukraine sa usa ka college dormitory sa Starobelsk sa Lugansk People Republic. Sumala sa Russian Emergencies Ministry na human na ang search and retrieval operation sa lugar og na-recover ang tanang lawas gikan sa nahugbag nga dormitory building. Matod sa mga otoridad sa Russia nga grabeng kadaot ang nahitabo sa building human sa maong pag-atake nga giingong gihimo sa pwersa sa Ukraine. Padayon usab ang paghatag og medical nga tabang sa mga nasamdan samtang giimbestigahan pa sa mga otoridad ang detalye sa insidente. Nasayran nga nagpabilin gihapon nga tensionado ang sitwasyon tali sa Russia og Ukraine tungod sa nagpadayon nga kagubot og mga pag-atake sa nagkalain-laing lugar nga naapektuhan sa gubat.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ano na kita 23 minutos na palabay si Kalasay sa Buntaga sa tuang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang atong balitang paugnat sa kusog at tugna to sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, giangkon sa North Korean Women Football Team ang kampiyonato sa gipahigayon nga Asian Women's Champions League sa Suwon, South Korea. Kinihuman nila gipildi ang Tokyo Verde Beleza team sa Japan sa score na 1-0 at tulog sa championship game. Nagpadaog sa Nigoyang women team ang gihimong goal sa team captain nini nga si Kim Kyung-yung ay hagni ang halftime. Nasairan nga ang women's football mao kini ang gikonsidera nga pinakakusog nga international sports sa North Korea nga regular nakiga kompetensya sa nagadakadayang nasod. Kini ang labing unang sports team gikan sa North Korea nga nibisita sa South Korea human sa 8 ka tuig kansa nga kadaugan nini nagtugot kanila sa pagig-appeal o pagibaglambigit sa FIFA Women's Champions Cup 2027.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:24 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, malipayon nga gipadayag sa pipila ka mga Pinoy celebrities nga nakasinati sila sa kahadlok og excitement sa skydiving isip usa ka thrilling og adrenaline filled nga adventure sa nagkalain-laing nasod. Lakip sa mga misulay sa maong extreme activity sila Andrea Torres nga nagsaulog sa iyang birthday pinaagi sa skydiving sa Hawaii og ang Mikey Quintos nga misulay usab niini uban kang Heaven Paralejo o Peralejo atol sa ilang girls trip. Nasulayan usab kini nila Kylie Padilla, Rabia Mateo o Kim Chu ang skydiving sa Switzerland, Texas ug Dubai isip kabahin sa ilang personal adventures ug travels. Nakipusab sa mga niangkon nga memorable ug exciting ang kasinatian sa skydiving sila Vice Ganda, Jong Hilario, Zian Lim ug Drew Arellano nga nakasuway niini sa Dubai ug uban pang nasod. Padayon nga nahimong popular sa mga celebrities ug travelers ang skydiving tungod sa talagsaong kasinatian sa paglukso gikan sa eroplano ug pagtan-aw sa nindot nga mga talan-awon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwang balitang lahi regyud kon LRG. Ato ganito siyempre sa Santon Plus Gold. Lalaki sa UK mitala kini og world record human nagagansilyo samtang nagdagan na kini sa marathon. Naka-record og bag-o nga Guinness World Record ang marathon runner nga si Simon Fanon uman makakumpleto og pagganselyo samtang nagdagan sa London Marathon sa UN o UK kon United Kingdom. Nakuha ni Fanon ang titulo sa longest scarf knitted while running a marathon. Uman makahimo og scarf nga dunay gitason nga 5.59 metros samtang nagapadayon kini sa lumba. Matod sa atleta, gihimo niya ang talagsaon nga hagit aron nga mapasiugda ang pagganselyo isip mapuslanon kining hobby alang kini sa mga kalalakinan og makatabang usab sa mental health. Gamit usab ni Fanon ang maong aktibidad aron nga makatigom og donasyon alang sa Huntington's Disease Association og Reorganization Charity.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:27 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthon Herbal Tea. Pagpanggahi sa panga o lockjaw, sintomas kini sa tetanus sa lawas. Nagpasidaan ang mga doktor mga katropang ang lockjaw o pagpanggahi sa panga mahimong sintomas sa tetanus o sa kaseryosong impeksyon nga makaapekto sa nerves o muscles sa lawas. Kasagarang makuha ang tetanus pinaagi sa samad, gikan sa hugaw nga lansang, hiwa o animal bite din makasulod ang bakterya sa lawas. Matod sa health experts, makatabang ang soft diet sama sa lugaw, sabaw, prutas o daghang tubig ilabi na nga kung lisod na ang pagtilaw o pag-abli sa baba. Importante usab ang igo nga pahulay o proper nutrition. Lakip sa tambal nga gihatag sa ospital ang tetanus antitoxin, antibiotics o muscle relaxants aron nga malikayan ang komplikasyon. Giawhag sa publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor kung adunay lockjaw o muscle spasms human masamdan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo kato naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Lunes sa Pizza 25 ni bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning mga katropa.
2: Happy Monday mga katropa. Thank God it's Monday, first day of the work week ha. Atong sugdan ang atong Monday nga puno sa enerhiya, focus og healthy body and mind pinagi sa pag-inom sa atong Xanthon Plus Coffee Mix.
0: Inom ta.
2: Oo, sundo na to si katropang Alan. May buntag katropang Jing Pagarido, katropang Raxoman de la Peña, good morning daw. Always watching Express Balita, Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Katropang John Rambo sa Mindanao, may buntag pod kang Randy Archaga Santisas. Katropang Ryan Camarillo sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11. Junji Gominang, may buntag din ha mga katropa nato sa Lungganapan, Laak, Davao de Oro. Katropang John Rambo sa Mindanao ug kang Ma'am Lynn Bohols. Good morning mga sir ug ma'am. Sayo kaayo maka-stress ang mga balita. Oo, katropa. Amo na ginaingon nga life is a matter of perspective. Importante updated po ta sa mga panghitabo sa atong palibot pero dili ta magpaapekto.
0: Para maligayad ang stress ha. Oh, stress. Maligayad ang stress mga na-stress pug ko. Magkapita sa atong Santon Plaza Coffee Mix so dita magpadala sa sitwasyon sa atong palibot karon. Mm-hmm. And prayer is a vital key mga katropa. Og pasumpa niya na, maminota sa tuang The Secret of Health na kauman nato si Doc Remile Tuuy. Musunod na og ang programa nga Bullseye mga katropa sa mga naguna pa yun nga baritag impormasyon. Tungod kay importante man ang mga balita. Kaya bata masayod, og madamlag, ikaw gako na po dumay mong unod sa mga balita. Sa ngalan sa tuang redibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, pahabol nga greetings kang katropang Uncle Darz Onet. Live watching daw from Dato Lipus, Makapandong Government Center, Patin ay Prosperidad Agusan del Sur. Ingon man kang Ma'am Mary Grace Cruzada. Kini si katropang Andy Causon.
0: Ako usab si katropang Alan Abais, kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, Dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarik sana!
1: Exciting! Summer man nakatrupa.
9: Ang saya summer!
1: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
10: Summer na! Katropa!
9: Kaklarik sana!
1: Exciting!
9: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras 89.1 na XFM Davao, alas 6:42 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!

0: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higaram, and Buntag. Welcome sa tuwa nga programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning! Good morning!
0: Yes, kumusta mo mga amigos y amigas? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back sa tuwang panaglawig sa kahinan mga katropa. Layo sa pipila ka mga adlaw nga huwag kita magdungog, gumikan ka weekend. It's Monday today, pizza 25 na ni bulan sa Mayo, tuiga 2026. Og taliabot na yun ang atong bulan sa Hunyo mga katropa, klase na sad.
1: Bullseye!
0: Ang iba nga magpasalamat ang atuwa mga ginikanan kay mugasto na po sila mga kaeksyonan. Ang iba nga moingon ta nga, Lord, pour out your blessing.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yes, put God first before everything and don't forget to remember Him.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, kung sa kanta pa na mga katropa nga, mukanta ka og, don't forget to remember me. Ay, katawa niya, Bricks. And the love that used to be. Mapo na nga tuwa nga, labam kagagahong mga katropa. Kanunay na nagsulti sa tuwa, naghunghong ka na to, pinagisayahang Espiritu Santo nga niya ka na to, mga katropa nga, ayaw gyud ninyo kalimtisiya. Di na to kalimtan, gumikan kay siya gayud ang mag-una sa kanunay. Thank you, Lord. Kay Lunes na punta. Thank you, Lord. Bisan man tuod nga doon ay mga panahon nga ikaw galuya mga katropa. Ato na kay gipadala diri nato nga mga pangpaligoon sa tuang lawas nga dili makadayon-dayon ang atoang mga ubo og kalintura.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Ato agin nga ginapasigarbo mga katropa kini atoang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sama na lamang sa Santon Plus Gold mga katropa nga doon na kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ako kini nga tabang aron nga ipagawas sa mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa tuang mga lugar, mga butika sa tuang rapit mga katropa, labi na sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide mga katropa. O mapalit po kini sa Shopee, Lazada o uban pa nga mga kining kasikbit nga dapit. Diri sa tuang mga katropa, kasikbit nga dapit, kini mga butika sa inyong mga lugar. Sa tuwa mga katropa, available ang atuwa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Doon tayo Santon Plus sa Coffee Mix. Doon tayo Santon Plus Gold. Mga kape mga katropa sama sa Premium D3. Doon po tayo Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Huwag drinis sa tuwa po mga katropa sa Sibiyanan sa 89.1 XFM Davao. Nga naan, himutang drinis sa Shrine Hills or Kininga Broadcast Avenue. Ninga tuang dakbayan sa Davao sa Matina lamang gyapon kini mga katropa na bilong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og siyempre ang partner sa tuwa pod mga katropa nga programang Bullseye ang katong mga gusto og gabugnaw mga katropa no kana ganing ginita na modri sa tuang nga dakbayan sa Davao pero karon foggy morning ha. Foggy morning ning atoang nga syudad mga katropa pero di na magpalingla kay bisan pag foggy morning init man gyapon ang huyuhoy sa hangin. Pero kung gusto ka ganang bugnaw ang imong ulo, ma-distress ka mga katropa, adto na ta sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa nga nimutang sa Marilog District na atong dakbayan sa Davao. Ito mabati nimo ang bugnaw og presko nga hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talan-aon nga makaparelax kini sa imong nona og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel mga katropa. Planuhan na ang imong sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort, imuhang pahulayan ibabaw ning atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort nimutang ni sa barangay dato sa Lumay, Marilog District ning atong dakbayan sa Davao. Bisita hapo daw sab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alan sa dugang pod nga impormasyon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alan sa mga nagapangapi na karoon mga katropa, sabayot namin sa paghigop ni atong kape, ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Muni ang nindot kay nga higupon sayo sa buntag. Sabi na kung ikaw mga katropa, nagunahon na kag-unsay imuha karoon nga igaplastada. Maka-relax ka, makaunaw na kag-tarong mga katropa o asa ka karoon maka-aginod sa imuha nga gustong pag-aginuran. Labi na kung magunahon na kag asa ka makapangwarta karon mga panahon na, matabang-tabangan kag gawa sa imong pagpangaliya mga katropa, magkape ka no? Kanang magunahon na kanya tapos nagkape-kape pagkadali arag nimo makaunaon nagtama lagi. Basta lagi. Ah, lagi. Oh, kini kay bugno naman nitong kape mga katropa, gyud na panimbunta na og itimpla. So, makadung na pumog higop sa pobre karong mga orasa. Ano yan na? Ang higop sa pobre mga katropa. Ubo sa tuwang Santon Gold Coffee Mix. Nanam gayod ang atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Abi ninyo, unsay mga naadi sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa? Ano nga to? Yun yung ginaduso diya sa inyohang mataga usak ay dulungog mga katropa. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix, hapit ko na sipit sa pagbasa kaya ko napunit ang crap gold. Ang Santon Gold Coffee Mix mga tropa, kung feeling drained at work ka, it's time for a coffee that does more than wake you up. Gagayin na bitaw, luya kaya nga ko ang lawas sa kapagagabi mga tropa, gumikan sa siguro kahapo, lak o kanaganing tulog, ay sa gunso na mga activities, no? Napami mga nabilin po yun nga activity. Siguro, last na lang yun na siguro mga katropa karong month of June. No, muna ginamitingan na mo mga katropa sa muang local na puni nga mga team building sa youth. Kaya, moment yun na, kapartner mo na pag summertime mga katropa. Unya, tapos ka nabitin man, kito aman lupad sa Bagyo ang kadaghanan, so nabitin ang sa lokal. Una nga, sa diyan, nag-planning pag-agapon mga katropa, nama po yung nag-imbita po nga magpa-dinner. Eh, lagi, atong i-congratulate mga katropa ang nakalampos na giyod karon mga katropa, doctor of PhD na mga katropa si Sulamite Dizon, balagbagan po natin yan, ha? Congratulations and thank you so much sa imuhang pa-dinner kagabi. Naulanan gikan sa init mga tropa kay nag suroy media sa pag apod-apod o kini mga tracks din na sa may Turil area mo mga young people. Alam mo na pag Sunday mga katropa mo ang mga activities din sa mga young people na kanang mag-evangelize. Unya karo mga katropa kay naulanan man naglabad atong alingagngag, ha? Kaya kay sa diyan naglaban ni kong sakita sa ulo niya ang ako ang mga katropa ng mata mura gilugit ko ang vertigo na po ni pero kulang kong tulog mga katropa. Gikan na itong Saturday, nasangit ko dito sa pamuhatan, alos dito na ko patulogon, iningamo ang basket na po na naminaw karon kay lanog-lanog diha mga katropa ang ato ang sibihanan diha sa nalibog lang sila kay wala na daw nagkasikasi ko 89.1 taha 89.1 okay. So, listener magud sila mga katropa sa XFM unya nga tuwa karon nga bag-o nga gambalay mga katropa sa tuang XFM Davao 89.1 gyud ka klaro ana a Clarix ana a
1: Bullseye!
0: Arnold Paimalan, ako ni nga ka-batch mga katropa sa seminaryo, no? Dito ko sila hang baluarte sa quarry din sa pamuhatan. Okay, perting kulbaan ako kay mo ramang gyapon din yung truck ni mo hang kargahan. Yung kuwa ni dako-dako, ana. May ganyang gili pa ni ma-o-oy. Motong nadugay-dugay ko, nagtabi-tabi mo dito mga katropa. Perting hawana na yun, among gitor dito sa likod. Ha? Pwerte hawana na gidi ay mga katropa dito sa ilang lugar. Pwerte tugnawa pag Marilog District ka, pwerte ka tugnaw. So nagsugat ang tugnaw og init mga katropa. Moto nga medyo wala po tayo tulog. Walag walay dulog. Wala nga galabad yung taon akong ulo kagabi eh. Pero ang naka-alibyo na ako mga katropa ang Santon Plus. Santon Plus Gold. Namang ko idalaan yung baon kanunay. Daw gitagaan ko kanang paracetamol sa kuang ismi. Wala ko mainom, misis. Ang akong mainom nito katong dugos. Namo ko'y dugos mga katropa nga pure. Kaya ang naghatod ako sa ato, ako ang dugos mga katropa. Pure-pure yun ang naong na hubag-hubag. Pakan o kutsukan. O na nga, akong gisuwayan o kanang inom. Kaya naluya lagi ko ba? Kaya sa gunson, wala d'yo'y tulog mga katropa. Pero dako jug tabang kanato diri mga tropa ang produkto diri sa tuwa sa Yes to Health Incorporated ko why not dita mo gamit nga kita mangani karon mga katropa naga-promote. So naginom ko og duha jud ka capsule dayon nga Santon Plus Gold mga tropa. Nakatulog ko eh. Katulog ko kagabi mga tropa, ngalos din ako ganahan umata. nagdamgo pa jud kong nagprogram nako. Lima ang kanay. Diyan ko lahi ra jud ni. Ing ko mga mura gipukaw ko sa akong tanglag ba nga bango na kay oras raw pa kay ligo. Pilagyan, pagbangon ako mga tropa, medyo ingon ko nga tama yun ang oras sa pagpuka sa akong konsensya. Una nga, uban ta karon mga tropa sa tuwapon ng paglamig sa programa nga Bullseye Duyo Kita, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nga ito karon mga tropa, ang mga barita, ang impormasyon at ang pag-asawahan tungod kay importante man ang mga barita. Ang katong mga nungta na unsa kini ang mga maayo diya sa tuwang Santon Gold Coffee Mix. Ang top 3 nga mga benepisyo sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, it fights fatigue and boosts natural energy. Mga mga katropa nga medyo luya-luya ta, pero sa diyang nakakapita mga katropa sa tuwang Santon Gold Coffee Mix, nabalik sa tuwang energy! Ilaman sa tuwang paglawig sa programa nga Bullseye! Mga katropa, ito ang sayro ng mga balita at impormasyon sa ito ang palibot kaya tungod ka, importante man ang mga balita. Ngayon tama sa'yo, Dugma Damlag, ikaw ako na panuhay mong unod sa mga balita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Masunod na ito ang headlines karong araw sa Lasay, 54 na.
3: Headlines! Headlines!
0: Unang-una sa ito ang headlines mga tropa, medyo sugod na yun ang kamada sa ito apod nga plastada sa umabot na pod nga eleksyon karong 2028. Kaya sa iyo mga katropa nga nagapabuhagay sa mga kalagot, kaligot-got, o mga kayugot, o mga pagpanagtapok karon ng mga katropa. Una nini ang ito ang rage sa diri sa Dakbayan sa Davao, kanang ragi. Ang rage mga katropa ni sangkok ini sa pagbatikos nga ito kang PBBM. Man nga si Mayor Basti ang namulong mga katropa at tol kini sa Ridge Coalition na Mindanao.
3: Headlines!
0: At ang isudahan mga katropa, ang unod may kalabutan na sa tuwang issue, por issue, trabaho lang, walang personalan, sunod taon-taon mga katropa. Ikanuhan atong headlines, ganong oras ha?
3: Headlines!
0: Nabawin niyo sa imipalag kini sa payag sa NBI nga armed and dangerous si Bato!
3: Headlines!
0: At tayo po ni si Matibaghak mga katropa, inoonsa naman taong... Wala na lang musulti ka nga shoot to kill si Bato kay Arm and Dangerous. Grabe nga, inanan yun yung pag-ila kang Bato de la Rosa. Waka ka, huna-huna mga tropa nga si Bato de la Rosa ang usa sa mga gikaintapan ani nga grupo sa mga rebuild din sa to sa Mindanao. Panahon pa sa mga pulahan mga katropa. And kabalo ka 15 mga complainant o nagdumot ani niya ang kining mga grupo rapod mga katropa sa White Committee under kini sa Communist Party of the Philippines mga katropa nga mao'y numero uno nga nagsumbong ngadto sa ICC.
3: Headlines.
0: Unya na lang ka ha kay murag lami na kay mga katropa nato isulti may kalabutan na pero apil na sa tuang pag-iskutan niya taon-taon mga katropa. So ang headlines pa PACC buot pod nila nga palawman ang rason sa Kaliawa Bridge incident.
3: Headlines.
0: Dinako kada ganing kaluton gyud mga katropa palawman lang sa ang Kaliawa Bridge 2, mga katropa, dili sa tuang second district na itong Dakbayan sa Davao, nahulog karon nga na kontrobersiya, kini gumikan kay si Attorney Falsificado Falsis.
3: Headlines!
0: Ingon mga katropa nga, mauna na part sa 51 billion ni Pulong. Mauna, you are barking din na sa wrong kahoy. Sa Picas Bayan, 32 ka mga tao nga naghimo og sabungan na rescue gikan sa baha.
3: Headlines.
0: Ay, giuna-unag sampok sa baha mga katropa na anod. 825,000 nga kantidad sa HDPE cage inputs. Giturn over karon sa Davao Oriental, Fisher Fox.
3: Headlines.
0: CHO Davao, magpahigayon kini og free HIV screening.
3: Headlines.
0: Ay, tulog ka mga katropa, no? Dapat ay mo kaulaw kung ano mo mga gibati, mga katropa, din na ang kung ano ka ng secrecy din na sa inyohang status, dili ni i-vulgar sa to ang mga taga City Health Office kung ugaling mag-positive mo sa HIV virus. Kaya importante mga katropa ang itong programa sa City Health Office sa itong proteksyonan, no? O kaning suportaan, gumikan kay what na masayon mga katropa nga daghan kayo karon mga nagka-HIV na o asa ra ba naganukad mga katropa katurabang naga sex having sex with the men.
3: Headlines.
0: Kunya nagkabata mga katropa nga to mga nagka-virus. Nya kun dili nato ni ma pugnan og latay information drive ug awareness campaign mga katropa basig mulala pa hinon pugini ang HIV cases ning ato ang duck bayan sa Davao.
3: Headlines. Headlines.
0: So, tunay screening ana at timanalang ninyo mga tropa sa mga mabot po no nga mga schedules din na sa screening sa City Health Office. Tapi ka sa tong balita nga national dunay magnitude 5.5 nga linog ang niigo kini sa Surigao del Sur.
3: Headlines. Headlines.
0: No, tayog og linog ubos kini sa magnitude 5.5 nga linog mga katropa, katropa ang kining karagatan nga sakop kini sa Bayabas pasado hating gabi. Karong adlawang Lunes lamang mga katropa, ilang oras matapos maitala ang magnitude 5.0 ng pagyanig sa parehong lugar.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa itong balitang regional, sugal gidili atol sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
3: Headlines. Headlines.
0: Ito kasagad na dunay sugal ni mga katropa kanang basketball sa Palarong Pambansa. Kaya grabe diha ang sininyasay. No? Pagkahaw na nila mga inana-anana mga katropa. Kabalo ka nila mga sinyas-sinyas, engineer. O diyo tayo, kasayuran na. Eh ako mga katropa kanya to, tingala ko gitunulan ko og kanang 2,000. Ha? Gamay pa ko ato mga katropa, siguro mga first year high school pa ko. Piesta to sa mo diya sa cruising diya mga katropa sa Bagoo Playa, no? Natoy pasabong mga katropa, kat-kat ko sanangka. Unya apil-apil ko anaana mga katropa, anaana ko nuhay ko dito. Nga naman po ini anaana mga katropa og anaana. Ha? Wa ko kabalo mga katropa. Tingala ko mga katropa pag humano ka ng ganing sampok sa manok, gilabayan kog 2,000. Ha? Nidaog ko nga wa ko hibaw. Pwerte na kong kulba kay kung napil dito. Pwerte na kong bugbuga to. Apil mo kong sinyas-sinyas. Ako kasayuran na mga sinyas-sinyas. 2,000 ito nga kuang sinyas-sinyas. Ana, di na to mo otro mga katropa. Those were the days, my friend. Motorista patay human nalatayan og forward truck sa Pulumulok.
3: Headlines. Headlines.
0: Oy. Gunman patay human na musil dool kini sa White House.
3: Headlines. Headlines.
0: Bida gyud pagkaisuga puring gunman nali mga tropa naghikog naman ni. 21 ka tao patay sa gingong pag-atake sa college sa dormitory dito sa Ukraine.
3: Headlines. Headlines.
0: Nani ka mga praning mga katropa nga mga armado nga musulong ngadto sa mga eskwelahan mga katropa nga daghan kay mga civilian. Kana o guban pa itong mga nahagpat sa itong mga programa o kining ato ang headlines karon diri lamang sa itong programa ang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:01 mga katropa, parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow kay daghantag mga timanon na itong mga katropa karon ng mga balitang impormasyon na ito ang kining pag-asawahan o siyempre ang inyong mga pag-share sa itong programa karon mga katropa. Apil na punta sa ito ang mga entries sa ito ang raffle! So nga Friday and congratulations sa mga nidaog gaga akatong Friday sa tuang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa no. Og syempre na din na mga katropa nga tuang mga tagdumala usab si ha kwede kana ganing Von Voyage sa tuod ha. Sila ni Ma'am Melty Looking og si Lodi Rodilio. good morning. Unya tataon mga katropa nga to apod nga mga balita atong tagano pagtagad atong pagasawhan tungod kay sa akong nagikaingon nga to sa unahan. Importante man ang mga balita. Kaya wata masayod og madamlag ikaw ako na po may mong unod sa mga balita.
1: Bullseye!
0: Sinyas lang din na engineer o kinsay una naka-standby karon sa to mga balita o mga patrollers karon mga tropa. Ito mga news trends ning mga oras. Ato sa delikatan mga katropa ang ato apod ng balita gikan sa tuwa ang sister station di sa tuwa sa Mindanao XFM station sa mga katropa. Tambay ko no nga adik ha, paminaw mo mga katropa ha, doon ay tambay nga adik nasikop kini sa operasyon unya pusil druga og smuggled nga sigarilyo na recover. Grabe, tambay lang yan ha, pero na ay pusil na smuggled nga si Guerrillo, naabag yun ni droga ang katropa sa iyang posisyon. Tambay pa lang na. Ano nga sayron mga katropa ang detalye manukad sa ito ang patroller. Si katropa ang Cherish Ligid sa XFM Jensen.
3: XFM Report.
4: Balhog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kanhing factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Putingbato Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan. Giilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron walay trabaho og nanimuyo sa nasangpit nga lugar, kinsa nakuhaan og 12 ka sachet sa gituuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sa taon kun nalambigit ba usab sa illegal nga binuharan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido, hepe sa Police Station 10, nga gioperasyonan ang suspect human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usab ay laing binuhatan ang suspect tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip nang daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa nasampit. Sa pagkakaron, giandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa, aron sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
3: XFM Report!
0: Alas 7:04 na mga tropa, lain pang hagpat sa tuang nga balita, manukad sa tuang sister station sa Tagum City, mga katropa. Asosasyon, Tagum City, XFM Bukidnon. Lalaki giluba patay sa batanong suspek sa Mandahikan, Kabanglasan, mga katropa. Grabe po ni mga mangluba ay mga katropa. No? Tama yun din ingon sa Biblia nga muabot ang panahon nga ang kining mga katilingban, easy na lang kayo mag-shed og blood. Sa di ka-example ang kumpleto ng detalye manukad sa tuang patroller, si katropang Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
5: Patay sa pagpangluwa ang usa ka lalaki pasado alas 6 sa gabi niatong Biyernes, Mayo 22, 2026 sa may Purok 8, Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang biktima giilang si John, 37 anyos, Minyo Liburer. Samtang ang suspect na ilang si alias Manuel, 19 anyos, Olitawo, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya o parehong residente sa nisgutang lugar. Base sa investigasyon sa Kabanglasan PNP, matod sa mga saksi nga ang biktima gikuyugan sa suspect pauli sa iyang panimalay. Sa wala pa nakaabot sa Pinoyanan, nagkalalis ang duhang nisang potsa sinumbagay. Nidagan dayon ang biktima paingon sa iyang balay, apan gigukot gini sa sospek, pipila ka minuto ang milabay. Niabot ang sospek sa balay sa biktima, kuyog ang usa ka lalaki. Ang sospek ni bunot dayon og kutsilyo og gidunggap ang biktima, nga naigo sa walang bahin sa tiyan ni ini, nga niresulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente, nisibat ang sospek sa wala masayring direksyon. Samtang nisurinder usab ang suspek pagkaadlaw nga Sabado, Mayo 23, ug anaa karon sa kustodiya sa Kabanglasan Municipal Police Station kinsa makatubang sa kasong homicide ngadto sa korte. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
0: Aduna kita sa 6 minutos na palabay sa ikalas 7 sa buntag, mga katropa. Ana kung kamo init kayo ga ulo nya tapos nagagunit mo ka ng mga mahait nga mga hinagiban, wa jud kay laing maunahan, mga katropa. Ang kining hunahuna sa panulay gyud. Ana nga aduna gyud tay mga ini untoward nga mga incident, mga katropa, mahitabo nga dili angay. Ulahin na rabay yun ang pagmahay kanunay, mga tropa. Ngayon ka, magpuyo ka diyan sa prisuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lisod kayo magpuyo sa prisuhan. Bisa pang muingon ka nga, duha katuig lang man eh. Ha? Ito ang bitong kauban rin sa buhat, mga tropa. Oh, makabuhi man ito after 2 years, mga katropa, tungod sa katunga kaso. Yan, nagyatubang o proven na guilty kini, mga katropa. Oh, ito na karoon sa The Picol. 2 years man lang na ito. Binuotan to dito mga katropa o magilot-hilot nga to sa mga mayor sa prisuhan. Nalira kayo ito siguro po nga makagawas. Diba, Randy Santisas, good morning ni Muriha.
2: Good morning!
0: Mary Grace Cruzada, always nagapaminaw sa XFM from Bagugalira. Salamat kayo.
2: Good morning!
0: Salamat sa Barangay Bagugalira, ha? And Brian Vincent Biro, mayong buntag katropa, lahin na di ay inyong station. Nating alam, may dili naman, may mutingog.
2: Good morning!
0: Nasa 89.1, amo nang ginahatag ganunay, mga katropa. Nga ang dial sa tuang FM band, 89.1. Eh, mas ginagpakusgan yun nato ning ato ang signal, mga katropa, para maabot kita sa Mercury. Mabuta sa Mars. Mabuta mga tropa ngadto sa Saturn. Ah, grabe ka burit na mo dyan ninyo taga-XFM. Oy, maabot mo na mga lugar. Abot, oy. Tanan nga mga nasa universe, mga tropa. Abot ang atuang sibihanan. Labi na, imo nang suruyon matagkanto diya sa tua, diya sa Jesa. Yes! Nari ha ang Mercury, na ang Saturn, na po din ha ang Mars. Kung saan mo, ha? Piki din, ha? Di ba, Ralph George, good morning ni mo diya, mga katropa. And sumala pa ni Mary Grace sa Crusada, usahay dili makatanaw og live, pero always me nagapaminaw sa XFM, mga katropa, amping taga nun. Salamat taga to mga naadya, mga katropa, mga transistor radio, mga puno, ugban pa. Karaan, mga puno. Kanyang plaka pa ganyan, mga katropa, ang ipatugtog. Kanya mas advantage na gamay kay CD na. Good morning na lang sa inyo, ang tanan diha, mga katropa, ha? Mag-break muna tayo mga katropa niya atong mga news trends atong hatagan ng pagtagad. Standby mo mga katropa kay dagantag gusto nga ipabuhagay diyan nga mga impormasyon, mga balita ng atong tagan pagsagad utang mga issue. Trabaho lang, walang personalan. Kamata na yun si Ronnie Oscar de la Piña. Good morning from Mawab, Davao de Oro.
2: Good morning!
0: Standby muna tayo, alas 7:09 na.
6: Klarik sana.
7: Exciting!
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Taklarik sana!
7: Exciting!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:11 na mga katropa, kaklaris na mga katropa ng oras sa paspas kayo. At sa ganun, delikatan ang balita manukada ni katropang Marvin Ibano mga katropa. Doon ay 10 anyos nga batang babae. Marayon pa kuno nga gipangita human nahulog kini sa Davao River. Na napot, another napot life nga gipangita karo mga katropa. Sabi niya nakita tong bata nga nagkuha lang o ganang iyang dulaan pero nalahos kini mga katropa nga to sa sapa o guwa na kinigita hangtod yung panahon na. Pero nadungagan na po niya karo mga katropa ha, na napoy lain na po nga nahulog sa sapa. Nga, wala po niya kinigita. Ato nga sero ng kompleto nga detalye manukad ni katropa nga Marvin Ibano.
11: Live report. Live report.
12: Padayon pang gipangita karon ang usa ka 10 anyos na batang babay human kini gitaho nga nahulog sa sapa, partikular dinhi sa may Davao River, dapit sa Purok 7 o Purok 17-A, Lower Madapo, Barangay 5-A ning siyudad sa Davao. Sabala sa Davao City Police Office, gikan paning milabay Sabado sa hapon na missing ang maong biktima. Human matud pa kini nananghid nga mga ligo ug ulan kauban ang iyang igsuon duha kay agaw ug silingan na niini nga pulo sa sab kini mga minor de edad. Nigula sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang nadula-dula dapkin sa sapa, accident matud paga nadakin as kining maong biktima. Hinungdan nga nahulog kini ug gianod sa kusog nga tubig sa mauga sa papadulong tunga nga bahin ang nga wala na kini makiti ug gitukupan na lumos. Sa karon palay naghimong joint search and rescue operation sa mga personnel sa Philippine Coast Guard kauban ng Cell Phone 911 USAR uga AMS personnel ug ilabi na ang mga personnel usab sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council sa Barangay 5 ug Barangay 8-A sa pagpangita ni ining maunga biktima. gipanawagan sad nato sa publiko. Ilabi na ang mga residente nga nanimuyo dapin sa kasapaan ug coastal areas nga gilayong mag-report sa mga awtoridad kung aduna impormasyon labi ta niining mao nga bigpa alang usaba sa tukmag aksyon. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Live report.
0: Daga salamat kini mga katropa nga Marvin Ebano. Ingat mo mga katropa, labi na kini nga to ang sa pagkaroon nga pwedeng kusuga sa agos sa kining sulog sa tubig gumikan kay ang tubig ulan gikan pud sa kabukiran padulong ni sa tuang downtown area o kini nga tuang ubos nga portion sa tuang makasapaan mo ni makapa unstable sa sapa unya karon mga katropa kay kusugan sulog nya di ka kahibaw mo lang oy madayo ka. Napoy kinabuhi na pon nga gikuha mga tropa ni kaniya tuang Davao River mga katropa.
2: Bullseye.
0: Buta kay John Rambo kumbati ko no Gronny Osk God is good Ronnie Osk de la Piña God is good all the time and happy viewing kang Jerly NK mga katropa no.
2: Good morning.
0: Familiar na ko ni imong pangalan diri Jerly NK.
2: Good morning
0: ya yeah, and happy viewing to you. Grita mga katropa, doon na kita ay 14 minutos na palabay si kalas 7 sa buntag sa itong mga news trends sa karong mga adlaw ha.
2: Bullseye!
0: Ang Kalyawa Bridge 2 o diya sa may Kalyawa mga katropa, dugay na rin kini gimulo sa mga residente. O niya matur pa sa mga residente ang Department of Public Works and Highways wala kuno kini magtagad. Ako, people, mga my friends, nilihok ni mga katropa ang PACC. So ang PACC headed by its chairman nga si Lucio Sinisa nagadawat kini og kanang impormasyon sa ilapon nga pagpanuki-duki dito sa lugar kay ila man ningi tan-aw dito mga tropa og sakto sibo og tama ba ning ilaha karon nga pagbutang og kanang mga patukuranan. Nakita dito mga tropa nga gamay ra kayo mga bakal ang tulay. Ha? Onya ang kini nga kontraktor ani mga tropa. Ila ka nung gina-question o nga no na. Moro ba ni gihulog karon mga katropa nga gipasangil nga to kang pulong Duterte. Oh, kay lagi Davao City, pagtuumangot pag Davao City, Duterte na lang kanunay. O niya, kay Second District mo ni mga tropa ang Kalyawa, na nayawers na. Pasangil lang na si pulong. Pero ang DPWH mga katropa, duger dahi kinigiingnan, napagani letter mga katropa daw kuno matod pa, nga asking favor sa DPWH, gikan ni sa barangay ha, nagpadala sila dito mga katropa information dito sa Department of Public Works and Highways, kay naasla na notice nga pagliki na prior to the incident dinha sa tulay. So, bot ba ipasabot ani karon mga taga DPWH nga naghulat na lang mog mahitabong ingon nani. Kaya gipa sidan ana man imo sa mga tao dinha. Unya mahadlok man ang mga motorista diri bedag dagko nga mga sakyanan mga tropa muagi dinha mga tropa kay basi matimingan. Karon mga katropa kay taod-taod na man sila karon gipahimang no. Ang pangutana, nagtagad ba ang DPWH? Wa.
2: Bullseye!
0: Kaya gusto siguro sa Department of Public Works and Highways nga mahulog ang mabungkag kaya diha sila mga tropa makaingonog ato na po ni pabajitan!
2: Bullseye!
0: Nako, pero tanaw rago na mga tropa kung namatod pa ilan na matikdan din ha. Nga ang mga kabilya mga tropa murag mabawag lang pirok-pirok. Ha? Grabe po na ang mabawag pirok-pirok. Ay, tugpahan lang ka ganing tingkarol nga langga mga tropa mabawag na. Magtuya-tuya ako no? Grabe, sobra po, hindi po gumutuwa na, ha? Sobra po ni mga residente, masulti niya mga tropa, yung nana, lalang yun mga tropa. Out of frustration, ang guna. Kaya masulti ka ni kaga ng mga impossible things, mga tropa, out of frustration na. Nga naman, ang kamaturan din na mga tropa, nagtagad ba sa mga mulo o gareklamo ang DPWH mga tropa, nga ang mga residente doon ay namatikdan nga pagkub-kub karon sa tubig din na mga tropa din na sa ilahang atulay.
2: Bullseye!
0: Ay wa, man mong magtagad, muna rin itabo karon, tanawa karon, nadautan na po din noon po ang Davao City.
2: Bullseye!
0: I-politicize pag maayo mga tropa ang nahugno nga tulay, o niya gipasanglin sa mga Duterte, nga ingon ani mo magdalag ko proyekto, labi na kang pulong. Okay, excited man si Congressman Tinio di mga tropa nga makapang black propaganda di na lang maghimo sa iyaha karong trabaho di na isip legislator ubos kini sa ak teachers. otro prodyator ni Falsis Falsificado. Anad na kayo mga fake news, pero sila pa sulti again sa fake news, mga tropa. Ang mga solid Duterte supporter lang mga fake news. Ilo mo diyan, kayo pakungo niyo mga katropa.
2: Bullseye!
0: Sa pikas bahin mga katropa, si Senator okay nga grupong reforma. Sayo karon nga nagdeklara sa hanay sa gobernador o vice governor din sa Davao del Norte. Nagapadayag sa Sakatigo mga tropa ang Partido Reforma ubos sa pamunguna ni Congressman Alvarez o Pantalyon Alvarez mga katropa. Ningon si Pantalyon Alvarez nga ngayon namin idideklara na meron na kaming napili na magiging governor at saka vice governor sa Davao del Norte. Buti pa sabot niya mga tropa ng parang na sa mga incumbent din na karon labi na sa kang Kuya Gov mga katropa din na, no? Kuya Gov din na og ang iyang anak mga tropa mo ay vice governor. Unya ang mudagan kuno matud pa pagka governor din na sa Davao del Norte. Ang mayor karon mga katropa sa kasamtangan nga mayor kay last term na si Mayor Lampagos mga katropa. Unya ang vice governor ang dati pod nga nidagan pagka mayor og nahimo pong mayor og nahimo pong vice mayor din na karon mga katropa sa Tagum City si Katukayo Alan Relion. Unya wa pa daw magbasa-basa pa daw sila libro sa paniid sa kung kinsa daw ang ilahang himuong kongresista pohon-pohon mga katropa sa piniliay karong 2028. Kaya naniid pa sila mga katropa gibasin daw mutapon kining pikas mo baliba. Labi na din na ang si Uyuoy kay murag nag-yesra ba ni? Di kay murag nag-yesra ba ni mga katropa? Minuto siya sa administration siya. Unya kay anti-administration naman ni karon si tawag mga katropa ni si Alvarez. So, watag hebalo mga tropa, magabot sa koro sana pagka 2027, dagan na kayo mo, baliktad nga tagay
2: siday. Bullseye! Bullseye!
0: So, ato na yung paaboton mga tropa kay sayo kayo nga nagaporma ang partidong reforma. Sa pikas pa yun mga tropa, dili punta naka ingon o dili mayong tilimad o ning pamahayag ni Kuan. Tawag ani mga katropa nga NBI director nga niingon siya nga armed and dangerous kuno matud pa si Bato. O niya ipadakop kuno nila mga katropa kay gamitan kini og 500,000 ang mga kapulisan. Walabot ni mga agent sa NBI mga katropa. Pero siya ang baning kabawa engineer nga si Senator Bato kuno anaan naman doon sa New York. Ha? Ha? Nada sa New York mga katropa si Bato. Pagkita rago ng dagway ni Bato Diaz, New York daw. Kaya amot ng sarkasam ba ni mga katropa ha? Kaya ang nag-post ani mga katropa, gining SDS New York. Sa posting, gibutyag dito mga katropa, our guest for tomorrow's event. The other day ni siya, weekend. None other than Senator Ronald Bato de la Rosa. Gingon diri, he was picked up by retired General Edgar Carigaba, our board of director sa SDS New York or Soli Duterte Supporters New York. Senator Bato, you are free to roam around here. International Criminal Court or ICC here is just a brothel. Karon gi tan-aw karon mga tropa kung tinuod ba gyud nga nakalupad sa aboard si Bato. Kay nakigon man ang Bureau of Immigration mga katropa recently nga wala man sila na sila kanang ilbo pero dili pud pa ipasabot nga na sila katungod nga mo dakop wa pa man sila kadawat mga katropa unsay warrant of arrest. Nag-ingon po ang Department of Foreign Affairs mga katropa, silang monitoring ko no, nga wala pa kunoy rason nga pugngan pa po ang ibisan kinsa, labi na si Bato de la Rosa mga katropa nga maka-abroad. And ang record ko naman to pa sa Bureau of Investigation, wala sa Bureau of Immigration, wala daw mga katropa ay kanaganing agi si Bato kuno sa BI, basig nag-backdoor pod, matur pa pod ni Matibag sa BI.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wala-wala mong Lacson. Si Lacson mga katropa na nawagan karon nga, oh, bakit ninyo nahuli ang NBI, ang mga PNP? Baka kailangan natin ang EFP. Oy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unsa po ni si Madam Ping. Ngita man po siya mga katropa o ka na maistoryahan po siya. Labang bitaw ikaw kanyaad to mga katropa nga doon na dyo kay warrant of arrest diri sa tuwa sa Pilipinas pwede mapugan inimong tago-tago. Kato lahi mangguto kay imuha manggutong kasong murder diri sa Pilipinas mga katropa. Ikaw nagtago-tago manggani ka wamanggay ka magpapriso.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kanya si Bato walay atraso, walay kaso diri mga katropa sa mga korte sa Pilipinas. Foreign warrant of arrest ni mga katropa nga kita karon gi-surrender na nato nga atong soberenya mga katropa ug atong gipahimong inote lang ato ang justice system diri kay mas motuot sa mga foreigner kaysa sa tuang lugar. Patalo-talo pa uto-uto. Ha? Gumikan kay mas nipatigbaba manggod ang politika labaw sa hustisya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba Raul Kaluoy? May buntag ug kining Altia Bato Malaki Puntillas, good morning. Happy Monday natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. And John Rambo kumbati ko no mga katropa. Ubalik ta daw mga katropa ato apon dalikitan kini ato ang isgutanan at pasumpay may kalabutan ni ato ang mga issue pre sa trabaho lang walang personalan. Mga katropa ato ang isgutan niya sa atong pabalik ato nang gikonsidera kini nga issue mga katropa kini nga pamahayag karon sa NBI. Tugot ba mo, kamo mga taga-Davao o kitang mga taga-Davao, mga katropa, nga doon natay notorious nga kriminal mga katropa natong senador. Kay ang NBI nagsulti ang mga katropa nga gikonsidera kanila karon nga armed and dangerous si Senator Bato de la Rosa. So, kana atong isgutan sa itong pagbalik mga katropa, ang sekretary sa Secretary of Justice na po siya pamahayag nga ang Pilipino kung namatod pa nga magkandung o kinimagtago kang Bato manubag kuno sa ICC. Sabi naman niya ang atong gobyerno mga tropa nga nagamando ka na to diri mga foreigner naman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kana o gumam pa itong isgutan sa itong pagbalik. Alas 7:25.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Kog kalag sigig paramdam nimo mura pud kag patay dead makaayo maayo pagbuhok na lang tang duha para inig tigulang nato maguban gihapon ta.
15: Kaklarek sana
7: exciting.
8: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
16: Nangitaba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flo G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
20: X.
21: X.
20: FM.
21: X. FM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-udsen ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crop Gold ba?
8: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsa. Sog ang turok ni.
10: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba?
13: Nasa opisina?
12: Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
14: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
16: Baklarex sana.
17: Exciting.
18: Oh,

Alright, dragon ay 36 minutos na pala ba si Galaciete sa buntag. Mga katropa, dito punta sa tuapod nga ikatulong round na to dito mga katropa ang atong pagbuhagay sa mga hiskutanan. Nga to ang programa nga Bullseye mga katropa. May buntag dito od kang, uy, mga taga kuan ha, mga taga Panakan, good morning. O siyempre, ang kini mga taga, ato i-greet dito od mga katropa po niya to ang, kuandre, kining, Osaka company mga katropa nga di ganahan manuhol o kani mubayad sa ilahang mga bayronon. Unya mga katropa, doon na tayo reservation na may kalabutan kay mutubag man daw ang kining tinubdan din na sa kining Osaka company. Pero so, wala pa gani mga katropa mo'y tubag inyo na kung italo-talo dari ang mutubag mo. ipaabot yung ginin yung reklamo dito sa Dole. Ipaabot yung reklamo mga tropa dito sa tuang Business Bureau. Bullseye! Ipaabot yung dito sa tuang mayor nga natay negosyante dito mga tropa ang Brukinto kayo. Di kayo ba mubayad mga tropa o gigayagaan lang ato ang mga lokal po na ito ng mga negosyante ang ginagmera po ng ilahong ta. Dito mga tropa mi, kay padadyom lang di ay gihapon kini mga tropa, kining mga pagpanakop ni nga ito ang mga authorities diri karon sa Dakpen sa Dabao, abi kuman o kanang mga buutan na gining uban mga tropa nga mutuman ito ang mga lokal ng mga ordinances. Labi na kung isigutan na ito mga tropa ang ordinansa nga nagadili sa

0: smoking violators. Ilan nadakpan sa mga personahe sa Vices Regulation Unit kining VRU, kining VRU. Mao ni ang gipangunahan ni Francia. Colonel Francia, sir, wa pag ka bisita diha sa imong lugar ha, kay ingka nga lami kay kining akong kape diri lan. Kay kini akong kape diri bisag wa pagkatilaw, gilamian ka na. Ingko ka ng imong kape dahil sir nga kung wa pa ko katilaw, gilamian ka na, labaw na niya akong kape nga akong ipadala di sa imuha. Wa pa gani ka gilamian, nabusog ka na. Gabi na ginang imuha. Bullseye! Bullseye! Kaya sir, kimagastorir ako po hindi na sa imuha nga buhatan ha. Ingon siya mga tropa nga ang operasyon nila niya itong May 24 kagahapon ni sa Kadlaon. May 24 kagahapon, Domingo. Gabaw kapag weekend mga katropa, lami kay inom bisag paglampas sa oras. Lami pa kay order apil ra ba ang tindahan ni mga katropa, masakpan ni mga tropa nga kuan naga serve lamang gyapon bisag di na pwede lampas alas 10. Bawal lang serving di na. Na makaingon pud ning uban nga mga hilig kay night life diri sa tuhod sa Davao ba nga mga bisita. Siya nga ang Davao City pang retirement lang yun na diha. Ay wala yun tadi hay nightlife. Naman, pero ibot lang na to sa lugar. Bullseye! Kaya lampas na magod mo alas dos. Kaya alas dos lang ko to mga tropa. Nilampas mo alas dos. Sa buntag, diyan naaktuhan yun ang 49 ka mga individual. So sa kabar, diya sa may Anda Street. Nga tundagpan sa Davao, nga padayon kini nga gainom o alak. So natiktikan ang mga dinakpan, lakip na ang maong establishment, natikitan ang establishment, labi na to mga dinakpan usab. Samtang doon na po 23 ka mga nanigrilyo sa mga pampubliko ng mga lugar, sa nagkadayang lugar, sa dakpan sa Davao mga tropa, ang natikitan po atol sa pagrunda po sa VRU kagahapon po ni Adlong Domingo. So, pasabot lamang ka na mga tropa, nga nagyod gihapon tayo mga dili paghihapon disiplinado ni nga to ang syudad. Anyway, kudos sa to mga taga VRU din na mga katropa ni nga to nga dakpan sa Davao. Dili ta mga katropa sa to ang iskutalan sa to mga issue, pero issue trabaho lang, walang personalan. Bullseye! Bullseye! Grabe na po ning pamahayag sa NBI mga katropa. Ako parente o kanang relatives na ni Bato mga katropa. Overkill man po ning inyo ha. Pero wala ba si Bato doon ay kaso dili sa to sa Pilipinas mga katropa? Nga mo ingon na ang inyohang mga pila man jud ay ambot ha, unsa jud ay ka powerful ang ICC di ninyo nga nga gatat-atat man gyud mo nga mas daghan pa ay mga dakpo nun nato diri sa ato ang palibot mga tropa nganong ingon ani man gyud ninyo mga action. Kaya atong gipasabot ani ang NBI mangod ila nga gikonsiderang armed and dangerous si Senator Bato de la Rosa. Nipalag ani mga tropa si Attorney Torion. Nagpagawas og pahayag si Atty. Torion mga katropa, niingon si Atty. Torion nga ang katong facts ko no, wala ko noy facts mga katropa kini si NBI Director Melvin Matibag Hack. Bullseye! Nga musulti sa ingon mga katropa nga armed and dangerous si Bato. Kakita dahi siya. Nakamonitor dahi siya. O di ba ka, nag-anticipate na lang siya mga tropa ang ingon ani karon ang ilahang gipangita tungod kay si Bato, kuha man ni siya, PMAer man eh. Nikanta na raman ni si Bato mga tropa o katong kanta sa PMA. Nga ang pagsabot nga sa uban na ngayon ay nagtabang mga tropa nga tabangin ko ninyo kay murag ibinawangan na tani. O niya, kamalo ka sa pamahayag ni NBI Director. Ngayon si NBI Director nga talan ko na matod pa nga mga wanted, ilang i-consider nga armed and dangerous. Oh, grabe na po ni si
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala kung sa'y background yun, aning tawhana mga tropa nga grabe man makasulti yung nana. Pero magdana siya kanaganing mga agi, sukan siya na NBI Director o kinsa mga notorious nga mga kriminal ang iyang ipandakop.
1: Bullseye!
0: Di pa gani ka dugay diha nga naglingkod din sa buhatan as director nga ikaw mangani ang pinaka nakapagubot din na sa kining buhatan nga ang pagtanaw sa mga tao diha kaninyo mura na pud mo og kana ganing political gang. Oh, political gang naman yun yung mga katropa. Kaya labi nag, ang ilahang nasa taas mga katropa, nagamando na lang.

0: bisag unsaon nilang mga katropa ilang gigipatuman dina bisag wa na kini sa insakto nga posisyon.
1: Bullseye.
0: Asa man ka manangko nga ni karon mga katropa nga nagisigitag dukodoko ngadto sa mga foreigners. Wa na tay tahod mga katropa diri sa tuang hustisya ning atoang nasod da Pilipinas.
1: Bullseye.
0: Pero ngadlaw ha, tuang tangan mga katropa ang hukom sa Korte Suprema niya itong petisyon sa mga kaso, mga meritos niya itong mga tropa sa giduso sa kampo nila Libato de la Rosa. Oo. Kaya si Atty. Torion, ingon sila nga, we will respect sa Supreme Court nga nag-ingon sila nga dili daw makahatag atong gipangayo nila nga o prayer nila nga TRO para sa interim relief. But, namoy but dito. Ilang padayonon pa sa pagtanaw, pagtuki ang mga meritos ito sila ang complaint, mga katropa. Ang ngayon ba nga ang atoang mga otoridad mutuman direkta nga to sa ICC, dili mo agi nga to sa korte. Katong RA 9851 ba to, ha? Mao ni ilang ginaisgutan o karong adlaw ato ni atangan mga katropa ang pamahayag karon sa Supreme Court. I hope nga makahatag ini relief.
1: Bullseye!
0: Sa katilingban mga tropa, both the parties, kung mutingog ang Supreme Court mga tropa, that we need to respect that. Inaparit ay Korte Suprema. Pero kung dispabor kini sa imuha nga gusto nga mahitabo mga tropa, unsa na pugkay imong reaction?
1: Bullseye!
0: Both party.
1: Bullseye!
0: Kung mayingon ang Supreme Court mga tropa nga okay lang ang ICC, kay tungod kay kaniadto pa man na mga katropa nga wapata nag buwag sa kining ICC niya itong 2019. Kumingon po ang Supreme Court mga katropa, siyempre malipay yun na ang mga kritiko, mga kalaban ni Bato.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mahitabo ang diliangay, kisa na po yung upalagan ni mga katropa, appeal na din ha ang grupo sa mga makakaliwang grupo. Kaya gusto man sila mga katropa nga mahurot yun ni ang kini mga nasa hanay nila ni Digong kay maabot ni ngato kang Indesara. Dali man kasi Indesara giapil. Ha? Ato kang Albayalde dating chief PNP giapil natong mga katropa tong dating mga gabinete ni Digong plus si Bato, si Bunggo, kaysa pa ning uban mga katropa. Ha? Kay magsunod-sunod naman ni mahimo ning precedence nga daghan pang pang-isyuhan og warrant of arrest.
1: Bullseye!
0: Spoko mo na. Ang ato ang dating Commission on Human Rights nga si Laila de Lima kanyato nga nag-imbestiga dili sa Laod Quarry nga wa gibisag usa ka bukog nga kita mga katropa gawas tong bukog sa kabaw baka. Karon mga katropa, murag wa lang nagsulti ang ICC nga duna kunoy 1,000 to 1,500 to 2,000 kuno matod pang gipanglubong sa Laod Quarry. Asa man nagikan na nga impormasyon, nagikan malang na sa binutbuhat mga katropa ni Laila de Lima, kaya to. Nga gipabitbit nila kang matubato, kining kang Las Cañas, mga katropa nga self-confess nga mga trigger man.
1: Bullseye!
0: Nga giimbisigahan na kanya to sa Senado, mga katropa, wagi bisan usang nag-file o kaso nga to sa korte, gumikan kay kining nga mga witnesses nila mga tropa nagkandautal-utal sa pagpamakak dito sa Senado.
1: Bullseye!
0: Ug mao lang gyapon kinila ha mga witnesses dito sa ICC mga tropa nga gituohan pud ani mga prosecutor pud nila sa ICC o judges dito sa ICC. Wayo kay asahan na nila mga tropa. Kay lagi kwarta-kwarta na lang ng ilaha dina sumala pa sa Philippine Marines. Itong 18 Marines mga katropa.
1: Bullseye!
0: Niya ang papel ni Trillanes din ha. O siya ay agent din ha sa ICC. Pwede ka baka kontro ba? Kaya nang hulam natin sa ganang warrant of arrest sa NBI. Siya ang tinubdan at tuntanan mga katropa ang nagibitpin sa NBI. Karoon nang hulam na siya sa NBI. Ano na yung NBI? Mas nasayod pa sa imuha dito sa ICC. Nga ikaw may sige pasiatab din na karoon mga katropa nga doon ay warrant of arrest. Diba to? Iyang ipasilip nga to kang Buying Remulla. Buying Remulla nga the Priscon Ombudsman. Pakita dahil sa iyang kaalam dito sa press conference. Ha? Karoon na takadungog mga tropa nga halos kada adlaw ang usa ka ombudsman na mga katropa. Sige, papriskon. Huwag kailanan sa politiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ko noy air karon sa dalan. Dirita sa kuhan, 89.1 ta mga katropa. Para dilit na may salaag ang atuang at dial sa atuang radio, 89.1.
1: Bullseye!
0: Nga pasumpay ni mga katropa ang Secretary of Justice kini murag dili maayo pud kini nga tilimad-on mga katropa. Ang Secretary of Justice karon na mahayag, doon ay babala sa Tagalog pa ng Department of Justice, mga katropa. Mananagot daw sa batas at ICC ang sino mang magtatago kay Senator Bato. Grabe naman yung gang, oy. Lain naman siya mistorya, mga katropa, kasi sige ka nang iwing-iwingi ang baba. At pero kung yung mga paminahon, mga kajut, mga katropa, sige hamubo lamang, no? Sige daw, engineer. Kining pamayag sa tuwang SOJ, natay video diha, engineer. At ang paminahon, kung yun sa niya pag-istorya ni? Sige daw. Wala audio. Tagaig audio, engineer. Kaya murag nagwingi-wingi na raban ng...
2: Alam natin na sa panuntunan ng rule of law, may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa bata sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
3: Secretary, a word of warning po. Baka po may gusto kayong sabihin to those who might help him evade justice or yes, escape from...
2: Yes, this is precisely the call, no? We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Di na sila pwede kumuha ng abogado. Di na sila pwede kumuha ng TRO. Ha? Tingnan nyo natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan, makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay maaresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batid po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law, may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, di ba, ng ICC, meron din po mga panuntunan. Hindi ho ako law expert ng ICC. Pero may mga panuntunan din po. Na pag meron kang ginawa para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin.
0: Okay.
2: Kaya nananawagan po tayo.
0: Ipalala na, engineer, no? I-down lang ang audio, mga katropa. So, makita na ito, mga katropa, yan gina-insist. Gina-insist sa ito ang Secretary of Justice, mga katropa, nga kung kamo, aduna mo'y kanaganing nagtago mo kang bato, o niya, wanted siya sa ICC, mga katropa, duna mo'y pananagutan sa batas ng ICC. So, isa't yung reaction na ni mga katropa. Ang nagsulti Secretary of Justice na sa Pilipinas, so, mahulog na karon, mga katropa, nga ang nasod Pilipinas under na ta karon sa ICC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kumbaga, mga katropa, kung unsa imando sa ICC, mutuma na lang yun ta. Kumusta naman to ang atuang soberenya ng atuang nasod? Napa ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanya, magsigi siya ganang ingon o ganang nasa rule of law. What the particular rule of law ang imong gisulti, SOJ? Ing na hinoon, nga naning kamot mo, nga bisan pa man tuod, o ka na ganing muingon ang Supreme Court, o walay tinguha o dili pwede nga basta-basta na lamang ang ICC magpa-implementa, may kalabutan ni karon, bla bla bla. Kung dispabor sa inyo ha mga tropa, at least man lamang pariha kang digong, tuwa na si digong sa daheg. Wa nay mahimo si Bato, mga tropa, nga mobalik diri sa Pilipinas, magulat na lang pud siya og another na pud nga presidente. Bisa pag naay laing presidente, diri na makuha, mga tropa, ang kining naarito sa daheg. Kay humalon nila ang pagtaral sa kaso. Inigong iyanang nibala na tanan niyang gisakripisyo yang kaugalingon mga tropa. Huwanon gano'n niya. Hantod sa katapos ang gutlo siya ang kinabuhi. Eh si Bato kay bata-bata pa. Masugot ni si Bato anak. Ningon ni Bato nga bahala nagdiriko sa Pilipinas mamatay. Ang mamatay nang dahil sa iyo. Lupang hinirang. Kami-memorize pa ka sa lupang hinirang lang. Kami-memorize, gusto mo yan eh. Ha? Maratag nagkanta ato mga katropang si, ang singer si Bautista ba to? Nga nagkanta sa Osaka Boxing. Tingala tong boxidor mga tropa nga nahuman na yung kanta nga murag na pa mo to isumpay. Ultimo si Bautista ba to mga tropa nga singer? Nga natingala siyang nahuman na siyang gusto pa siyang sumpay. Kailangan lang, sa pa may isumpay niya mga tropa nga aming ligaya ng pagmay mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba na pa matulay? Aming ligaya na pagmay mga api na na dilipat to siya dapat masulti sa ang mamatay ng dahil sa'yo na human nagkalit. So kanang mayungon ta nga ang mamatay ng dahil sa iyo kinsa kay ang ayan mo kanta na mga tropa kung galing ibasi nato keron sa nahitabo aning ato ang nasod.
1: Bullseye.
0: Naatay mga korte ning ato ang nasod mga tropa. Kanang giingon ni SOJ nga mga toddlers, mga ihap sa nangamatay, unya mo na kinsa na sila? Asa na sila? Kang kinsa nang narrative? Narrative man na sa mga NPA in town. Narrative man na sa mga komunista. Narrative man na sa National Democratic Front. Narrative na mga tropa ni Trillanes. Na nagakumbuya na sila karong mga tropa para sa saka purpose nga babag nato ning mga tawhanan eh.
1: Bullseye!
0: Grabe ang narrative unta diha sa tuang Pilipinas nga gusto nato madungog ani. Wala. Wala nato ni madungog. Di nato madungog. Og wa tay interes nga pagadunggon gikan nila. Nga naman, political nga isgutanan lamang ang kining ilaha mga katropa, klaro na kayo nga pamulitika raning tanan. Kaya kung gustuhon pa, buhi man ato mga korte, mingos lag ating tabangan nato, magfile mo kaso di ay. Ano dito magyo sa ICC?
1: Bullseye!
0: Diba?
1: Bullseye!
0: Magfile mo kaso sa local court. Ano sa ICC man yun? Ano mo gasto magyod mo dito sa ICC? Ano sa minaagyo dito? Ha? Kaya kung mahitabo mga katropa nga mo success sila aning kay Bato, mahimo kining bad precedent sa mga naapil nga mga pangalan din ang mga tropa. Like for example, ang dating chief PNP nga si Albayalde, ang dating mga cabinet secretary din ha, ni Digong Kanyadto, plus naapadyo din na si Bongo, and appeal po si Inday Sara Duterte Carpio. Mahimo nalang nga bad precedents kaya musunod na po din mga tropa ang the same nga scenario. Ipa-aristo lang gyapon nila kini mga tropa ang pangmugawas na po na ang ICC warrant dito mga tropa sa laing lugar. So netabo, kita nga mga naadri sa Pilipinas, gamit atong mga gasto mga katropa nga panalapi sa atong sariling bayan, dakpo na to ang atong sariling kadugo. Itugyan ngadto sa mga foreigners. Kaya nga naman, inotel sila ang unahuna mga tropa ang atong mga korte diri sa tuwa sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron ba ka mong isingisi diya, SOJ? Tingala ko, mori ato ang spokesperson niya. Spokesperson sa SOJ, mga katropa. Hindi mo ito si pangalan, ani? Tarong ito na yung mga papangig, marang muwingi yung pudkanos. Marang muwingi pud. Kanagasaba, no? Mutuon na baghataan ni mga katropa nga kung ano yuta, ani? Kanaganing narco state na yuta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buntang-untang hindi ko mutuon ni mga katropa pero marang katuohon na yun ko. Eh, halos na ang mga mamahayag dyan mga tropa, magsige magkanang kagot ang ipon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito nga pagbalik mga tropa, ito ang isigutan po ning Supreme Court ruling labot sa petition sa kampo ni Bato Laoman karong adlawa. Galing lang kining ito ang ipabuhagay karong mga tropa nga audio si Justice Leonin sa Supreme Court mga katropa. Nipis kasi tingog kung dili gani ko kakita siyang naong mga tropa no mura siyang babae magistorya ba pero undanon kayo so naa siya ay gi padayag no briefly lang Kaya kadong adlawa, ang ilahang pagpagawas mga katropa sa kantong petisyon sa kampo nila ni Attorney Bobby Torion, ang abogado mga katropa ni Bato de la Rosa, may kalabutan sa dapat mag-intervene ang tong court mga katropa, aning gihimo karon sa ICC nga murag ito-itoy ng ato ang mga otoridad sa Pilipinas. Wala na kahit ang mga tropa sa other countries, sila ni barog silang soberenya. Kita mo barog lang ta sa tong soberenya kung inchik ang misigutan. So, sa other side, sa story mga tropa, gamito na ito nga inutil ta kung lain na po nga country atong isigutan labi na kalaban sa politikang ato ang paga atimanon. Diba, Drifa, nan? Walay air karon 89.1 ta ha, sa dial sa tuwang FM band. Ginalin RCO Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning, good morning, good morning.
4: Good morning!
0: Balik ta mga tropa, ato na isgutan sa tuwang pagbalik atong oras. At ang iang The Secret of Health, alas 7.59 na.
5: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.